0: nakikinig. Wala akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pag tinignan ko ng group natin yung dating majority group, walang di isa sa inyong namamusta sa amin.
1: Oh, di ba? Mga clear. May gaslighting. Si Senator Alan ang nag-approve ng operasyon ni Aplaska na merong aarestuhin, mag-lock and load, lumabas sa Senado, buksan ang pinto, at mag-warning shot. Tapos ngayon, yung mga dating member ng majority, definitely referring to the minority, hinahanapan niya pa ng kamusta kayo dyan. Diba? Kita nyo kung paano sa... Ito yung basa ko, ah. Siyempre, magtatampo kayo sa akin kung bakit ganito yung basa ko. Eh, ito yung basa ko, eh. Ang basa ko, pahid na naman sa iba ang kasalanan. Kasi si Senator Risa, sinabi niya na parang wala nangyayari. Kasi siyempre, gusto nila yung mabilis ang investigation dito. May kasalanan ba si Aplaska? Tinolerate nyo ba si Aplaska? Bakit may lock and load? Bakit tinayagan nyo? Wala, eh. Bakit tinayagan yung makalabas ni Senator Robin Padilla? Ha? Bakit kinakailangan nyo na itanggi pa? Muna, ni Senator Padilla, yung pagkakaalam niya sa pagtakas niya o pagbitbit niya kay Senator Bato. Lahat yan, mga ka-clear, mukhang tolerated lahat yan. So yun yung gusto mangyari kasi lumalabas kay Senator Risa Ontiveros, wala nangyayari. Nandiyan si Senator Robin Padilla, di man lang napapagalitan na pagsasabihan bakit mo nilabas. Pero instead, tinolerate, oh, wala na sa protective custody namin eh. Si Senator ba to? Pwede siya, come and go. So, nakita niyo yung point? Pero because of that, na parang walang, nako-call out. Ha? Sa mga ganitong pangyayari, instead na i-call out yung nakikita ng tao ngayon na mayroong mga pagkakamali o lumabag sa batas, lumabag sa proseso. Ang ituturo ngayon nila, ang sisi nila, yung minority ngayon. Hindi mo lang ngayon nangamusta. See? So ngayon, itong style na to mga ka-clear, pag nadinig ng taong bayan na hindi magiging mapanuri, ay, oo nga, kawawa naman sila. Kasi hindi sila kinamusta ng minority. Siguro alam ng minority mo mangyayari. When in fact, kung sisimulan mo, mga ka-clear, lahat ng ginawa ni Aplaska, approve ni Senator Alan Cayetano.
2: So there you are, si Jose Claire Castro. May disclaimer na this vlog is being done by Attorney Claire Castro in her personal capacity and does not necessarily reflect the views and pronouncements of the Presidential Communications Office and the Palace. Thank you. Inigini mo yan sa YouTube channel eh. Title, yes, Batas with Attorney Claire Castro. And that's the point yung gusto na to ni Pamangkot sa inyo. Is it okay for government officials, employees, government leaders, especially working in occupying one of the highest position of the land? Kiti nabilong ikaw sa hierarkiya dasang mga inner circle of the one handling the affairs of this government or within the circle of the president. Grabe, no? Pero isa lang ang akon si Nima Silinga. She is an effective communicator. Si Attorney Claire Castro. Good morning kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso. Good morning, sir. Good morning, Katropan Josil. Shout out ko lang. Lusada Family sa Barangay San Gregorio, Lambunao. Kag sa Lambutuda, Tricycle Association sa Lambunao. Kag sa Tupad Balay namon kay Jose Nuno Loreno. From Randy Lusada. Sa kay Ma'am Idna Puray, good morning. Kag Sherwin Marco Wi. Sa kay Ma'am Aluha Buhay ko, good morning. Gid kay JLC Caro. Good morning. Sa hambal ni Sherwin Marco Wi. Kung kaya nila ang Russia... ang ICC. Sa kay Ma'am Aloha Buhay ko, good morning, Miga Yunis Gumban, kag Ma'am Gizuna Ramen. Sa kay Migota Sancho Padere Sanchez, diraya sa Province of Palawan, good morning. And thank you for listening, diri sa XFM Iloilo. sa kay Glenn Amoroso niya arte ni Pia, galive pa sila sang utol niya nga 10k man. Grabe ha. Sa kay Ma'am Lucille Capio, thank you for listening. There is XFM. And also sa kay Roy Escorpeso. Yeah, good morning. Happy watching live from Cubay Haro, Iloilo City. Thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. Mabalik kita sa Dugang Sinema Balita kag informasyon. 129 ka mga solar panels sa solar street lights dira sa highway bala. Barangay ano ginang na sentro ani yani SB member Larry di Atrasbla ABC President sa Santa Barbara kinawat ha 129 na tanan ka posting wise sa solar panel da karon ang ilang street light so ibalon ta na karon ang dugang update kay nga may mga scene nga nakuhaan sa CCTV sa barangay ha nga kinawat ang solar street light solar panel. Ha? Solar panel, ha? Ang ginkawat. So, balikan ta na dari sa ito sa ring pagparagad kay Bukat Mayadya. Gina-work out subong, even the provincial government, gina-work out nga ang mga banwa mag-identify sa lugar para butangan sa solar farm. Nagambal kita solar farm, mag-generate iniya electricity that could possibly supply a number of houses. Dumangas gamove sila karon nga mag-identify sa lugar nga butangan sa solar farm. Ang ahoy miara man even though under question kay daw ginapa ginabusi ni karon ni ha board member Rolex Suplico. Ti ang iban nga mga kapitan kay balo kamo nga mga kapitan ta ginhatagan man kanyang tag 200,000 kada barangay ha tanan nga barangay from Apari to Hulu. May tig 200,000 nga ginhatag halin iya sa Office of the President course through the ABC Presidents of every province and cities ha so 200,000 na may mga barangay nga nagasiling himuon nila nga project sa 200,000 solar street lights tikon ginakawat ganing solar panel sa street lights sa main highway pareho sa Bulong Weste Santa Barbara. Inano na gidayhan sa mga maligwin sini nga mga kabaranggahyan kon matabo. Sanday sino ini nagapanghimo sang pagpangawat sang solar panel sa street lights. Dari karon sa ato sini nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye oras sa XFM 100.7 Iloilo is already 8:08 in the morning.
3: XFM. XFM.
4: Yes, to health.
5: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pa ang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aaral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may tagliding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya. At para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
6: The secret of health. Alam mo ba na ang Sundown Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Sundown Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng diacin. Ang diacin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Sundown Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
7: Sundown Plus Coffee Mix.
8: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Sundown Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
7: Sundown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: The Secret of Health.
6: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na bang makabasa at nakakaranas na ng color blindness? Sintomas na yan ng katarata. Ang katarata ay isang karamdaman sa mata, dulot ng pagkakaroon ng problema sa mga linti ng mga mata. Kadalasan itong umatake sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
10: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
11: Mag-Vision X Plus ka!
12: Vision X Plus Herbal Capsule.
11: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
12: Vision X Plus Herbal Capsule.
11: Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health. Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
13: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Yes, to health!
15: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
14: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
16: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
16: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
18: Bili na!
16: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
19: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
22: Ha?
21: Oh, ma? Ikaw na?
22: Oo, gwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
21: Clear Skin Herbal Soap?
22: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
21: Hala, tingala ko naghuben ka.
22: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
21: Ma, baklan mo mang kusina ha?
22: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
21: Oh, galit. Diriyo.
22: Ay, dali na.
23: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
24: Po si Violeta Susbilia Hintil, 56 years old, sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
23: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
25: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
21: magaan.
25: Santone Plus Herbal Oil.
26: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
27: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya umiinom ako sa Santone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santone Vitamin C.
26: Santone Vitamin C. Ang alkaline no Vitamin C.
28: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
26: Sister Pain.
29: Mas gari sa kaservice ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Batyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
26: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
28: If symptoms persist, consult your doctor.
26: Mabibili sa mga butika.
30: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong pa-premyo.
31: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kamuman, mag-intra man sa Santone kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat niyo.
30: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
32: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
33: Madiet na kubuwas ah.
34: XFM.
35: Katropa mo!
36: Exciting!
37: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8.20. Padayon sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye, dari sa XFM 100.7 Iloilo. Well, sinema tinon ni check ta si Katropa Romel Paklibaro at Katropang Jansen Crisostomo dito karon sa Bulong Weste, Santa Barbara. Kay ang kapitan dara sa Bulong Weste happens to be the ABC president and ex-officio member of the Sangunang Bayan of Santa Barbara. Upod sa sanguna, amon ang chief of reporters namon sanguna sa Bumbo si now is be member and kapitan sa Bulong Weste, Larry De Atras. Na-notice nga ang mga solar panels sa street lights nga gin put up sang taga DPWH sa higad sang karsada pinangkawat sa mga tao, ha? Pinangtakras kag pinangkuha ang solar panels gagmay man lang ini siguro da mga 1 foot ang iya sini nga kalaparon, no, kalabaon niya siguro mga 1 foot and a half daw mo nagdalagko. Tinaisip nga daw mga 129 na ka mga solar panels sa street lights ang nadula along that area, hindi lang sa Bulong Weste kundi nagakuray ina sa higad sang karsada inang long stretch bala halin sa Pavia pagkadto sa Santa Barbara. Ti mga 129 solar panels sa street lights ang naisip ka nagkaladula. Ano ini, sinong ma procure kag magbalik sang sining mga nagkaladula nga mga solar panels. Check tabi si Matenon si Katropa Romel Paklibar with ISB member Larry De Atras at the same time kapitan sa barangay Bulong Weste, Santa Barbara. Katropa Romel, sa report, please proceed, Katropa Romel.
1: Katropang Josel, ang term ni punong barangay Larry De Atras, daw ala Spider-Man, kung nagsaka mo
0: grabe,
1: sa pustisang streetlight. Wala yagid man gin... ubos gid bla katropang Josel kung pangang balot-balutan niya may nagkuha siya apat may ara man lima tapos may ara naman liwat tapos mga sana ka portion wala niya kinkuha sa mga madulom nga portion so in account ini mga 129 nakabilog ang nagkaladula nga mga street lights diri sa Santa Barbara katropang Josel sang 2025 manadula nang adaan tapos last week may nadula na so gindala ini ni ABC President Larry De Atras sa council para matalakay katropang Josel kag maimbestigaran eh kung sino nagpangkuha sini so dito na account nga damo nagali ang nagkaladula katropang Josel so ang street light ni siya bali ang babaw circle ni siya katropang Josel doon ang pad bala tapos ang babaw niya ni solar panel ang dalong niya suga nga kung mag dulom nagasiga ni siya.
0: Round so, type, round type. Okay.
1: Yes. Ang kataason niya ni... Do sentinyalok. Oo. Ang kataason niya ni, guro, nabanta natin mga 12.
0: 12 feet?
1: Just tub-tub, mga 10, 8 to 10 feet, katropang Josel, ang kataason sang puste sa sininga street light. Para sa kaundan sang tanan katropang Josel, upo natin si punong barangay Larry De Atras, at the same time, ang ABC President diri sa Banwas ng Santa Barbara. Kap, si Katropang Josel Banyas.
2: Katropang Josel, mayad nga aga kanimo.
0: Oo, good morning. Good morning, Gid. Chief na lang, guro, tawag ko.
2: Amo na, nandan mong tawag na ako, whatever.
0: Oo, kay daw na nakabikwalon, magtawag ko si mo, isbe, nini. Kap, Chief na lang. Chief, anong natabo sini? Sang kasano ninyo na notice ini? Dara particularly si mo barangay sa Bulong Weste, nga may nagkaladula nga mga solar panels sa street lights.
2: Daw bali 2 weeks ago, mga Biyernes tuman ng adlaw, no? Daw kaduhan ng Biyernes subong. Na talupangdan ka akon ng chairman sa Committee on Infra si Kagawad Ubit Laganya nga ang amon nga street lights ang gabi isang Biyernes dulom na ti ginusisa ni ang sang matanod namon about ti mga last three sa kagahon nakita di sa CCTV nga ginsaka sang pilak individual do tatlo kabilog kag ginpanguha ang sa mga madulong portion ti mga 21 kabilog ang diri lang sa may Bulong Weste No, kay tatlo ni kabarangay ang na-involved. Ang kabugaw sir sa punta sa dulunan kapabiyak ang Santa Barbara kag ang sa tunga nga amo ang bulong iste. Muran. So Biyernes pag Lunes gindala ko na yung talakay ko sa council sa SB kag dito outright nagsugot man ang amon nga August body nga i-investigaon ni through sa committee sang peace and order nga ginapangunahan ni SB Clyde Octaviano. Dito gin pamatod namon nga mapatawag kami sang committee investigation in aid of legislation by calling sang aton nga police ang DSWD kay as alleged mga kabataan ang na-involved. Ang aton duha pagid ka kapitan si Cap Tesoltes sa may Kabugao Sur kag si Cap Heidi De La Cruz sa may Bulong Este kag ang mga kagawad man nga nakahibalo sang kinawatay nga natabo. So dito nakibot man ako katropang Jusel kay nagwa sa report ni Cap Tes nga mga 90 kabilog na dura to.
0: Wow.
2: Mm-hmm. Sa pihak diri sa kay Bulong Este mga 20 plus man ang ako na B21 all in all mga 129 ka posti ang wine sang suga to include sang daw solar panel nga ra si babaw nga nagatabon sa suga para magsiga nagakuha ka energy bla.
0: Mm-hmm.
2: So amoran dayon nga that time din patigayon ang meeting dito man ang atong chief of police si Chief Sinieres kag si Deputy Juarez kag ang taga DPWH nga si engineer Sumagaystay ang isa babae lipat lang ko sa ngalan niya. So dito man nga gintuad nila kag nahibaluan nga sang 2025 may natabo na gali nga kinawatay. Gin-report ini sang aton nga kapitan to sa may Kabugao Sur, may mga pila sila ka recovery ti amo to dayon nga gin aksyonan ka aton nga polis pero it resulted sa daw hindi naghatag kang interest ang DPWH kay kuno nag-execute sila sang certificate of non-interest sa pag-file sang kaso. Kung ano man ang rason, ay na kuya magpang-usisa. Pero si Lingkot, kadako sining lusi sa gobyerno ta. Dason, why na ni Tani makawat ang amon kung dito pa lang na-deter na kag na-filean sila sang kaso kay 2026 ang last nila nga pagkita sa ilang nangawat ni Samon, no?
0: Mm-hmm.
2: Mm. Say, amo to, ginpilit sang polis naton nga silingya ti dapat file ni isang kaso. Amo to, napirita ng DPWH mag-tao kang deadline na within this week may file, ay may file git nga kaso sa mga culprit o kon sa mga ginaligar nagpangawat. Taga-Kabugao Sur man lang.
0: Mm. Mm. So in short, sini chief na identify na prior to the time nga latest na notice ninyo nga may ginkawat dito iya sa pihak barangay na identify na ning mga culprit ang mga nagapangawat
2: na identify na katropang Jusel. In fact may mga series of investigation na ginhimo aton kapolisyan digya pero sa gihapon nagabalik sa paghambal lang pinabayan na lang nila kay tininteresadong DPWH paano yung pulis makafile kay ining project why pa ma-turnover sa banwa. So botseng ganon ang person held liable sang nagakadula under gihapon sa auspices kag sa iya sang DPWH bilang tangiya sang project pa kay wa pa ma-turnover sa banwa. In fact, nakalabot man ni gani kay mayor, ti silingya wa pa nila ma-turnover mo. Ti amura nga si mayor, nagapagot man ni, kay daw ano ba lang, daw kanami lang tawon kang aton nga ng mga dalan nga masanag, ang mga bisita naton halin sa Iloilo City, Madto Digya, mga sumalakay naton si Roplano, nag-osar sining dalanon nga masanag kung tanis ti unsang gabi. Ti karon na ligom dulom ang sa sentro ng ilang Center Island ang nagasiga.
0: Mm-hmm. So kung namo ang nangawat dari sa Kabugaw Sur, ano ni mga hamtong naman na Chief Larry?
2: Ti as a ledsman tagid nga may hamtong na sinisahila. Mm. Nagagamit sila sang kabataan. May minor.
0: Kung namo ang tagapagsaka bata?
2: Posible.
0: Okay. Ang pag-identify sa Kabugaw Sur through CCTV also, Chief Larry?
2: Daw hindi ko makambal kaya daw ay kuhin matulid in eh. Pero sa amon niya, dirigid namon confirm na sila man gihapon kay diri sa amon ng CCTV nakita din ang mga itsura kagin confirm ka polis na amon man gihapon ng mga tao ang nagkuha sa dito sa Kabugaw Sur.
0: Oh, sa tagadiin ko no ini, Chief Larry, ang mga culprit, ang mga kawatan niya ini.
2: Sandig sa report nga sa Kabugaw Sur, diyan bala sa may Alagyan, Paliganes, bala sa may ginatawag lang ng rapit sa suba diyan.
0: Mm-hmm.
2: Na moran diyan.
0: Okay. Ining street lights nga ini, roadside street lights ini, solar ha, solar roadside street lights no, Chief Larry.
2: Tumpak gid katropang Yusel sa both sides ni. Mm-hmm. Di kanami lang taon kay balaan mo nambal ko tobla kina kay katropang Romel nga ay ni siya daw sentinel look kay manti may semblance ini sa amon aton ding banwang town with a heritage bala. Sige na anggid ang ini nga itsura sang poste sa natawag naton nga pagtan-aw sang banwa nga town with a heritage sa muna nga na amo ni ang gintakod nga parte sang pagbeautify sang aton nga karsada kay hambal gani ni gobernador takdan ta panalar sang additional nga CCTV kay man ang ini nga lugar amo ning si window kang aton nga probinsya pag-abot nga ang mga konsinong tawo sa kalibutan, makaagide ka naton, makabiyahe sa aeroplano, makakita sanda, nga manami ang aton outlook sang aton alagyan, kay masanag na manami pangalang tawon nga nagairidas ang nagasiriga nga ano ni, ng poste, subong poste na lang daw tuod. Why na sing may nagsiga?
0: Oo. Pero at the time sa gingkawat, Chief Larry, ano functional na? Nagasiga na ini ang mga roadside street lights gani?
2: Yes, nagasiga na. Tanan. Wow. Sa una, daw there was a time na kulang-kulang, pero daw ginbalik Manila. Siguro, covered ba to sa insurance ang contractor bla.
0: Mm-hmm.
2: Ginbalik nila ni Tanan, kaya nagreklamo man kami. Di karoon na rin na ikompleto. Nagasiga na tanan at may nagkuha naman.
0: Pero ang dira sa imo, yes, barangay sa Bulong West, Chief Larry, sa nakita ninyo sa CCTV, mga ano oras nila iniginsaka kaging kawat?
2: Ang akon diyang mga tanod, 24/7, diyan sa damo, kapin pa ko na may mga karira kang motor di sa may sa highway nga, wala man gagawin mga sulbar sa tlad.
0: Kaya
2: sa amon pumuliyo di, alas 3 sa kagahon, sanda nag-atake, ginlantaw namon di sa timeline, kang amon nga CCTV, katropang Yusel, ginpaligad lang nanda ang aton nga tanod, uli sanda mga about 2:45 to 3, pag 3 ta na, atake ron ang mga kabataan.
0: Pero ang nagsaka, diraya, kag nagkawat, Chief Larry, ano mga kabataan pa ni, or mga hamtong na?
2: May ara nga hamtong, may ara nga minor. Sandig na sa report sang pulis na ito. Subject to be confirmed pa na, kay kung mapatawag at mapangdakop ni sila laban-laban, makita na. Sa tlad, amura ni, daw kami daw ligom-dulom pa, kung bala may tupa ni, o kung paway, ano man kang aton na DPWH ang ilang obligasyon. Ang balko ani isang committee meeting naman kung nalingaw siguro kamo sa flood control.
0: Pero ano nung itsura sang solar panel nga ra sa ibabaw ni Chief Larry Hao? Ano ni Rick?

0: Sang tempo ya basta may karga lang ang battery nga
1: masiga
0: na siya.
1: Oo, kay man tampad gid sa adlaw ni kay highway mo sa kilid sang dalan gamay mo lang ang naga-impede nga mga kahoy nga nagatabon do kalabanan sila exposed kita.
0: Mhm. Ano ini both sides sa wala tuo ini roadside ang ginplastad dara sa inyo. For example sa Bulong Westing ano ni Centennial type nga roadside ano solar lights.
1: Precisely kompleto gid na katropang Yusel. Amo nagani nanugon kay maglantaw kay sang una nang baw. Kanami lang daw ka pamasyar ka sa Lunita mag dayan-dayan sa kilid kang karsada kaya nagasiga nga daw hindi man niya lead light daw yellow ni nga type kang solar lights ang ginausar nang dati hindi daw kanami daw naga ano gid bala sang sa una nga mga suga lang daw yellow pabla katrupang Yusel.
0: Mm. Pero may ideya kasi ni Chiplari kung na ang kosta binong bili, kung ibaligya Manila ini, we don't understand, sugpuna lang nila to sang wiring, pwede na nila na mabaligya. Only that way lang sang battery, abi, no? Pero may idea ka kung ano, pila ang bili yas ini, per piece?
1: Dito naman mo na confirm ganit sa taga DPWH na ang bili sini is nag-arrange sa 34,000 up.
0: Pow!
1: Oo. Pitaywa ka na backland eh, mga na-order pa ni Sagwa mo.
0: Mm-hmm. Ining 34,000 setup na ni, dala na ni Poste?
1: Hindi lang ko kasiguro, kay hambal nila, suga pa lang to.
0: Ha? Grabe ba?
1: Ang maragana nga daw, hindi sila manugid kung pila ang bilis ang ila project per post bala, kaya ginahambal na monte daw hindi sila manugid. Basi kung may natago pa din sa likod, kung pilagid ng bilay lang, kung basi over price naman bala.
0: No, dumduman ko naman paghambal mo, 34 mil, kung suga pala na kag solar panel, dumduman ko naman, cat's eye, this diversion road ba?
1: Oo, report na sa una, di bala?
0: Oo. pero it's worth investigating yung price, no? Pero ining kinawata, yan ang plano ninyo sini sa Sangguniang Bayan, the fact that you're the ex-officio member sa Sangguniang Bayan as ABC President, may plano ka mo patawag pati taga DPWH sini Chief Larry?
1: Natapos to naman na katrupang Yusel. Sa una plano mong patawag, kompleto kami, may taga DSWD para sa kabataan nga mga minor nga posible maiguan sini. May police kita, may ara man kita nga taga DPWH, natawag na yung duha kabilog nilang tao ang nag-attend. Kaga kami nga mga kapitanes, tatlo kami present, yun kang may mga back-up pa kami nga kagawad nga na-involve man sa infras ang barangay.
0: Oh. So kinanglan ini i-replace eh. Ang pamangkot, sinisinong ma-replace ang kontraktor, ang DPWH, or ba si itulod si Inyonis Banua?
1: Daw ka simple lang gani pa sabton sila sa pag-meeting namo no sila niya islan man lang na.
0: Grabe ah. Pero galing kati kwarta mo, kwarta tanatanan, buhay si Gyapon ang Ibakalda.
1: Amurang ginapagot ko man na katropang Yusel. Kaya balaan mo, alin so na, advocate kita ya sa anti-corruption sa Blati. Kung nakita natin nga daw may something PC sa mga projects ginakalkal nato na sa una, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Di amo man eh, siling ko hindi ko nung pabayaan na may naintindihan ng tagamay sa natawag mag-investigar, karon pabayaan amo ni, da parehas lang ni nga daway nato na himo aton services pumulog.
0: Oo. Amo nang pinakamabudlay sa tanan, no? Inang islanta lang, kahit hindi ila kwarta, kay kon kwarta ni mismo sang personal sa taga DPWH, laban-laban sini hikotaron gid nila ni para ma-identify kun sa sinon no mga culprits sini pero sinong mapasaka sang kaso kamo iya sa Santa Barbara kiti tatlok barangay ni kag isa sa mga barangay nang apektado imo abi Chiplari mapasaka kamo kaso filean nyo gid kaso ini Chiplari
1: in fact the way I understand it ang bangod kay wife ni man turnover sa gobyerno lokal. Kagwaay man kami na himo diri nga caretaker o kon overseer dira gihapon na lads sa DPWH sa Ginako Manila nga sila ang ma-file sang kaso.
0: Hmm. sila ma-file sang kaso in coordination with police and Tabarbara.
1: Yes, kansa amon man kon mga witnesses ang kinanglanda.
0: Oo. Pero may mga CCTV footages kamo, no?

0: nga na-capture, klaro ang mga itsura sa mga kawatan, Ceplare?
1: Ara, da, gin, ano na namon, daw baligin, deposit naman sa polis to ang pila, kag may ara man kami nga hawid nga mga personal sa isa kukog gawad.
0: Mm-hmm. And ting problema, hindi kiti dulom naman roadside, even though masanag ining sa Center Island, pero permi ko daga puli, kiting puli man sa Third District, bala, Chip. Kanami lang tawon sang nagliligan na da nga may ara suga sa kilid, hindi ka na matahap bala maglakat?
1: Oo, kay makita mong tao sa kilid sang dalan.
0: Mm-hmm. Kay ang iban sinasuna sang dulom pang roadside, masakay na lang yun, mangita na lang sang means nga makasakay, pero ti mag-isa, 2 kilometro na lang lakton mo kung gabi, hindi ka nahadlukan sang nagligan na kay kasanag sang roadside, Ceplare mo.
1: Oo. Tiyan mo ni Gane, nga gin palabot ko na yun. Atwa lang kalabot na ni kay Gobernur eh. Sa ato nga good governor, parang may aksyon to be taken or may mga investigasyon man nga i-conduct base ang provincial government. Bangod kay iti apektado di ang ining tatlo ka barangay. Kung sa diin, diri pa sa amo na pertinisert lad ang pinakadako nga development sa probinsya. Natawag nila nga government center dire sa akong barangay mo.
0: Oo.
1: Ti amo di gani nga may resolusyon man ko kardiyan nga ginpasar by virtue sang limpyo Iloilo limpyo dalanon nga program ni Gob na butangan kahay definition CCTV alin sa may Kabugaw Sor going to airport. Ti ang botsing kanon ang masalakay na kadya kag maserbihan ng barangay kadyang CCTV. Amo ang Kabugaw Sur, Bulong Este, Bulong Weste, Duyan Duyan, Inangayan, Kamambugan, na Amoran.
0: Mm-hmm. Bali palibot kisa sa Tabarbara, no?
1: Kay man, ang isa ka na gusto nga dulaon ni Gob kaya, ang daw ka irrelevant nga paghaboy kang basura sa kilidalan la. Din lang maayo na kay makita ang ratrasan na kung nagatuwad-tuwad sila nang ula ran kang nang basura kay man uluraan gid man kay man sa kilid kapin pa ko ay matinlo ano mo nang gusto ni Gob matinlo kasi linya parang hindi sila magula kag masanag kag may CCTV just in case ulaan da pangkasuhan sila.
0: Mm, kay ti dira sa imo barangay abi boundary mo pa kadto pa balik deris pa via Ceplare damo da sa mga nagaululhot-ulhot subong nga mga negosyo ha may kapihan ka na da pagkatapos may I think dosako pa ni sa barangay mo isa da ka branch ang isaman ka ano diyo bakery kag
1: kalanan.
0: Oo, JD.
1: Oo. Asa diyan sa Wilcon diyan, duro na din naga ramat-amat ka sprout out.
0: Mhm.
1: Luwas sa Wilcon diyan. Oo, may diyan pa.
0: Mhm. Pero ay pa ni matapos aw sa gin narrate abi sa taga DPWH, way pa matapos ini ang project nila nga pagpasanag, pagpahamtang sa mga street lights nga ini dira sa Santa Barbara area, Ceplare.
1: Di ko na ko malantaw basi tapos naman basi may problema lang basi sa kontraktor. Kung nahangawan nila ma turn over dayon sa banwa.
0: Oo. May salakyan na mga suspitsado nga ni Ceplare sa
1: pag simple lang motor nga single yung gangka sila nga tatlo. Tapos
0: na
1: ginadulong-dulong nila nato sa kondien nga poong-poong tapos sa sunod na sa pulis baliko na Manila kag targeto naman ang kinakabilo ng PD Pananda Mabol.
0: Sa CCTV na capture niya da Ceplare.
1: Yes, may dayan, may dyan kami nga nang portion karan nga nabol naman.
0: No, ano kadasig sila mag saka kag magipo to kag magdalos ospedal do ma Ceplare?
1: Daw ay gani siguro 2 minutos eh.
0: Ay yudi ka kag kadasig. Oo. Naanad na sa takrasan na magamuni laban. Na... ang pamangko sini din nila ginabaligya. Di nila ginabaligya ni Ceplare. Why pa idea pulista kag kamuabi kundi nila ni ginabanda.
1: Ako nag-conduct ako kang daw kwan lang gid nga investigation no daw hapaw lang man gid kay way manamon padalman pero gintatawag ko ang mga pila ka mga scrappers dia kag mga scrapyard namon kon may nabaton sila o kon may nabakal sila gali iti malanan nila may maintay fencing sila kon magako man dayon pero base kon i-pressure ka police base magwa man eh pero so far sa akon negative katropang Yusel, why sing may nakuha akong impormasyon nga diri ginaboy ang ini nga mga gin pangawat nga suga o kun solar panel.
0: Oo, oh, laban-laban sila kina banda nila to layo-layo dira guro sa inyo sa Santa Barbara basi sa iban nga banwa nila ni kina banda na libod-libod blaw.
1: Basi kanay kun may may buyer no to may bidder na. Oh. Kaya mag 34,000 daw wild imagination lang nato ni bulon lang nandatag sa klibos mataan kaduro kara masaka.
0: Ati oy amakon mo na mag 129 oh. Magtagi sa kalibo that's 129,000.
1: Okay. Oh, hanggod rin. Oh. Ako rin nga tingwaan na ganyan bulan. Tikon ko ba sin silo si Iban nga project? Purpintahan mo lang ito kagi. Butangan mo ka daw matblak ng itsura na nga daw si Tidya. Look, hindi, pwede mo naman musar.
0: Oo. Oh, oh. Mayo, guro, butangan na lang na siit. Guro, tunga-tunga na sang tubo, bla?
1: Di, butangan mo lang patalutayan ko rin, te. Oh. Meron ka na kapot na. Oh, di, may madagdag, gusto babaw?
0: Oo, oh, parehas na bla sa telepono. May 80 volts na nga supply sa telepono mo. But, galing kay ti that's already tamat man gid ka offensive abi no mm-hmm. Na hindi man pwede kay base blakon mag short kag magkurug-kurug na lang pero ti paano naton maproteksyonan ini da pareho sini daw ginalita-lita lang kag ginahampangan kamo das barangay tatlok barangay ni Chief Larry
1: gani naluoy man kauna sa police namon nga hindi nakakontak ang obranan da kulang pa kami di amo pa diyang ginatutukan ti amon ang bala ni namon nga sige lang chief kay mabulig man ang amon nga mga barangay tanod sa pag amat-amat ka sulbar kada nga problema especially ay kagahon na lang na strike ting kalabanan ka amon din mga tanod kagahon na namon ginapa-duty.
0: Hmm. Malayin sini kay nga ang nag-file yes nag-submit sa affidavit of non-interest to file charges at taga DPWH upon identifying sa mga culprits nga taga Kabugao Surhaw.
1: Ti amorang as alleged by the policeman ran kag ang amon nga kapitan sa Kabugao Sur.
0: Oho. DPWH region ini ang nag-implement si Plari o kon DPWH engineering office.
1: Engineering office lang siguro kay daw kalabanan sa mga project diya yeah, sa engineering office man gina care of kon mag-implement sila ka project.
0: Baway man sila mahuya nga dira pa sa imo barangay na sako pa na sa barangay mo da yung pisina nila.
1: Sa pihak barangay ran sa barangay Bulong Station da.
0: Oh, tinakawatan man tong barangay Bulong Station way man sana mahuya nga pabayaan nila na da.
1: Amorang problema gid kay daway sa nang ginapasino.
0: Oo. Pero ti, mas maayo ni nga ti, may collective action kamo dara sa Santa Barbara, agod maproteksyonan. Ang problema sini kay kamo supposed to be a recipient, kamo nagahulag, ang dapat maghulag sining taga DPWH, ba, Diyos ko. May kung sa radyo lang kag pabayan, taga guro, isa ka oras, kulang komentaryo mo sila, sini yung tiplari mo.
1: Manano man, sa amo garagoy, sa matarong-tarong ng dila, tamo. Eh, may wild imagination, kita nga base, confirm na ton sa ulihi. Kaga mapadalman pa dya kay kun ko kung ordinary ang puyo kanyang mga kawatan para lang sa gamiton sa panimalay piragit kabilo gabi ko aon mo man.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung maginatos na niya but sing ganon may something PC sa pagkuha sini na daw ginimo lang covert ang ilang operasyon para lang makuha dya kag outright basi mapuslan tang nagpasaka sa ila.
0: Oo. Oh. Most likely na negosyohan nila ni Kap Chief Larry no na negosyohan nila ni kay sa una pa lang atiyon way back in 2025 kon bala nilang hindi to mapuslan hindi na sila mangawat pa Chief Larry
1: gani no. Amo gid na ang kamaturan diyan kiti kon ko 2025 pa gin palabot pa sa 2026 kan sa tuod lang mo di sa side kun wae namon gin nagtake sang kadyal sa pag reklamo sini kag gin usapan naton kaning SB Council para lang nga masugudan ang investigation in aid of legislation kun ano maabutan niya sa katropang Jusel siguro ti ginapabot lang namon nga mabalik lang kag mapabeautify naton liwat na mapanami naton kay alagyan ni gani
0: mm-hmm.
1: Kung nakita naton nga manami ang alagyan naton manayanaya man guyata maglantaw nga nagabiyahe ang aton mga biyahero mga pasahero ta siroplano pasahero naton sa mga salakyan nga nagagidigya I think 4 lanes ya but sing ganon nga dawlipay man kami maglantaw nga manami ang alagyan kag kapintang ginagastuhan ka gobyerno ginasabat ka gobyerno Pero ang mga tao sa likod sa gobyerno, huwag nagatipig ka mga propiedad natin.
0: No. Mas maayos siniguro, if i-allow sa DPWH, ha, sa design nila bala, Chiplari, we don't know if it will work, no? Butangan bala daw, siit-siit bala nga nugbo lang. Nga hindi nila matakras bala, kutakrason mo bala, karagisi, kimpol mo bala, ha? Sa tunga-tunga lang mga isang kadupagoro pwede na that is a deterrent ano design if gustuhon gid sa DPWH sa Chiplari.
1: Oh, te depende na sa ila sila na nang kahibalo kung paano nila na mahimo.
0: Mm.
1: Langkoy man ang pagpangita sang kaagi pag coordinate sa barangay nga mabantayan gid maayong propiedad sa gobyerno.
0: No, liog lang ko na sa mga tanod mo base madakpa nila kag bakulon nilang pagbakula mga kabataan.
1: Away, ginatawagan naman sa police permit.
0: Oho. Sige. With that, Chief Larry, we'd like to thank you. Long time no see, long time no hear, pero makachimpo over a cup of coffee, guro, makasulosugilanon kita.
1: Anytime, katropan Giosel, mga grupo man gapon.
0: Oho. Salamat din, Chief, ha?
1: Salamat man, katropan Giosel. Salamat. Oho.
0: Good morning. Katropa Romel.
2: Katropan Giosel.
0: Oo.
2: Guwaon ko pala ito sa guwa.
0: Oo.
2: Sa mga nabiliin pala nga poste.
0: Tagaan ka nilalibog si Chiplari da ha? Sa Bulong Wiste ha?
2: Oo. Ti, may dako-dako nga kamera. Di nga kita mo lang rotation niya kamera.
0: Ate oo, oh, high definition na?
2: Oo. Ti lapit lang di, isa lang ka poste. Ang gin... Ang pimero nga poste, wala ging kuha.
0: Mm.
2: The next nga poste, labot sa punta.
0: Ay, ti kay layo, mga... layo na lang atan isang poste sa CCTV.
2: Oo, ti ang taas ni isang poste, mga 10 feet.
0: Ah, 10 feet. Ah, ti kada, sigkadali, katropa Romel. Bisan ako magsaka, sinadara, magarantiya ako.
2: Ang nakita ko di katropang Giosel, special tolls abi ang, ano, ang bolt.
0: Ha?
2: Special tolls, butilingon, allen screw ang nakabutang.
0: Ah.
2: So kung mula ka-allen sini,
0: hindi
2: mo ni makuha kay apat pa niya daan ka bilog.
0: Allen. Ang screw sa daw, ano na, round niya, ano, round niya base.
2: Oo.
0: Pero ang dito si Babaw,
2: talong na pala?
0: Dito si Babaw, pasaka, bi kay Katropang Johnson, kaya ya?
2: Kaya mo? Hindi siya. Pasis ako na astalan sa mga tunga.
0: Ha?
2: Astalan sa mga tunga.
0: Hindi gaglik pang awat street light, solar street light, baga mo na eh. Pero ang suga, ya, Katropa Romel, ara sa round, no, sa idalom.
2: Oo, bali do, ang suga niya, do hapmon, duha kabilog sa idalom, sang solar panel sa ibabaw.
0: So ang, ano na, ang round na, nga ginatapikan sang solar light, bali naka-bolt ina ya, naka-screw.
2: Oo, naka-bolt. Oo.
0: Budlay niya kakason.
2: Budlay.
0: Ang solar panel dito si Babaw, amo nang naka-screw lang ita gagmay.
2: Ang naka-screw, bilog idya katropang Giosel, ang suga kag ang solar panel.
0: Oo.
2: Kung inatalong-talong lang siya.
0: Kung amo mahapos kakason gali si Babaw?
2: Kung sa kaon mo, galing kiti kunway ka ni abilidad, tapos naka special tolls ang iyang gamit di budlayan kini maglubad.
0: Why tabi idea no dito si Babaw at Tropa Romel kung pila ka screw ang ginascrew nila sa solar panel bla
2: sa ibabaw. Why hindi kitaon. Pero ang ginkuha nila gidya ang bilog gidya ka Tropa Giosel kita mo ning suga
0: may
2: ginatalong talong siya ang bilog gidya ginkuha
0: dala suga
2: dala suga.
0: Ay, yun di ka, kakiyabi ko yung solar panel lang yung kawat nila, dalagali suga.
2: Kay, ang street light ni, sa ibabaw niya, solar panel, ang sa idalom niya, nakatapik dira ang suga, nga daw hapmon ang design.
0: Ako na mo dalain ang bilog na?
2: Yes, bilog. Ang bilog na dala na.
0: Kundi may ara sang, ano na, sa idalom daw gasapnay, dira ginabolt, dira ginascrew. Ang ano ang street light kag ang solar panel si Babaw. Buta balon ang solar panel nakatapik diri sa bilog ga ini si Babaw
2: yes.
0: Katropa Romel.
2: Yes. Oo.
0: Ti pagkatapos dinin anong ginkakas nila pati ining
2: ang ginkakas nila ang bolt lang nga nakatapik sa poste.
0: Ang bolt
2: na ginatalong na siya mo.
0: Ti kuni naga letter V na ang inaangtan. Ang bolt dito si Babaw, pinakbilog na.
2: Hindi, hindi ang sa ibabaw nga bolt, na rin sa idalom. ako na sang nagaway.
0: Ako na mo ayun.
2: Nga nagatalong-talong lang siya balakot pang Jusel.
0: Duha na pila apat ka bolt?
2: Apat.
0: Apat ka bolt nga alin?
2: Alin.
0: Bota malo sini bilog yang ano na eh. Daw pila nang sides niya, lima, apat
2: do octagon ang yang design sang tolls niya para malupad mo na siya.
0: Pila ka bolt na katropa Romel? Apat.
2: Apat.
0: Bali duas babaw, duas dalom.
2: Kilid lang tanan.
0: Kilid?
2: Oo. Palibot siya, palibot. Both sides.
0: Galibot. Bot tamalo siya ni...
2: Ga-cross.
0: Sa pakanto si babaw.
2: Oo. So kung hugton mo siya, amo nang makagat sa posting na talungan niya.
0: Ti ang gatalong-talong na si babaw at Tropa Romel ang nag-asapnay nga na, bugat ina eh. Kay ti still na.
2: Oo, ti kakas na natanan. Amo nang ginkakas, bilogid.
0: Ayun di kakak, but tamalog yung dalaan nila Allen screw.
2: Oo.
0: Pagkatapos, so, ginkakas to ang bolt, kagin na bit-bit pedalom.
2: Oo, so, dirita mo lang katropang dyan, sa wala nasang suga.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Kay ba mo ang bolt na siya, amo nang nagahugot,
0: oo.
2: Nga nagakagat, nga hindi siya makakas katropang Jusel.
0: Oo, kay ang gwa is yun eh, bali gintalong lang siya eh. Gintakbong lang siya.
2: Yes.
0: May duha ka dangaw katropa Romel. Why no?
2: Oo, ay ah. Ang kadakoon sang panel.
0: Ang halin sa letter Y abla, pakadto sa bolt.
2: Wala ah. Wala.
0: Why no?
2: Wala.
0: Mga isa ka dangaw lang guro.
2: Oo.
0: Ay, si kumpol na mo na, oh.
2: Wala na sa babaw.
0: Ti, ang haligi yan na, di blang GI pipes na, or steel?
2: GI, tapos naka-bolt man sa siminto.
0: Pila sizes na, blubanta mo, 4, 6?
2: 3.
0: 3?
2: Oo, 3.
0: At ti gauya-uya na sa kaan, sang dako nga tao, pare sa kay Katropang Jansen, delikadong balik na goro.
2: Ako mo nakadako kay Katropang Jansen. Mauya-uya, pero hindi man masyado katropang Jusel kay pag-unang paghugot sa siminto nga poste.
0: Mm-hmm. Ang distance katropa Romel from one street light post to another street light post, mga pilak metros?
2: 20?
0: Mato, 20 25 meters? Na, laban-laban 25.
2: Oh, mga 20 to 25 katropang Jusel.
0: Oh, butang balon, ang isa ka poste sang elektrisidad, 100 metros na mo.
2: Ate, oo, mga muna.
0: So, sa isa ka poste, bali apat ka street lights.
2: Oo.
0: Ayun di ka, kakiya.
2: Tiyan mo na yung, apat ka street lights, git. Ang sa isa ka poste, sang telco, asang iliko, to another poste naman sa piyak nga iliko, katropang Jusel.
0: Ang aton siya nga rekomendasyon, katropa Romel, mga isa ka lupa, bala. Butangan mo na sang sirik, bala, ng siit-siit.
2: Oo.
0: Parang ako magtakras siya, laban-laban ti pithad hita ya eh.
2: Do butangan mga doga libot, nga do bangkaw-bangkaw palibot.
0: Oo, nang lipot lang hindi pwede bala mapatungan kag taliwis. Delikado matuod na, pero that is a deterrent factor siguro sa DPWs. Unless otherwise, ti mag... ano ang hambal na ito? Yan, magpawala taga DPWs ang hambal. Islanta lang ang problemas na kwarta tagaling na bakals na eh.
2: Ako malang na.
0: So kung na nabili na to last to bang barangay hall to sang ano to?
2: May bilin ang lapit sa kamera, ang mga bilin. Tapos ang sa to bang sa opposite side kung magpakatok sa airport, ubos man na sa to bang sa Katropang Jusel?
0: Ha?
2: Ubos man.
0: So it takes mga 2 minutes lang ha, 2 lang minuto sa.
2: Okay, nakita naton sa video. Gintry naton makapangayo diri kay pero galing wala pa diri ang kagawad bala nga nag-upload sang video, nag-try kita nga mapangayo sang video.
0: Mm-hmm.
2: Dasig lang katropang Jusel pagsaka niya, tapos do may ginlubad. Sa pagpanta ko ganito, by script, ang ginpakagat sa bolt, naging patiyog lang, pahalog.
0: Mm-hmm.
2: Tapos kuha yung lang talong, naawag siya.
0: Tibugat siguro na mga bulubanta taguro, hindi maglubo 5 kilo na.
2: Ambot lang katropang Jusel kay
0: matatlo hasta 5 kilo guro na.
2: Ang size ng iyang circle mo do 18 inches guro ni.
0: 18 inches ang diameter.
2: Palibot to diameter.
0: Dako gid man na dai kay masandag na ka namin lang tawon ko gabi.
2: Oo.
0: Kapin pa uniform ang ano katropang Romel ang distance pagkatapos straight ang karsada da. Konpikturan mo ni using the drone, tahum na da tanawon mo.
2: Yes. Kiti, magluwas nga may mga tanom, ang suga ka reflect sa mga tanom katropang Jusel.
0: Spatan na lang ni sa taga DPWH, gamay lang ang spot la, para hindi na lang makuha katropa Romel, kay kon amo managapon, Alin Skro, tatanawa ni 129 na dula, oh. Magtag 34 mil, butamon lang, tungon tan lang katropa Romel, magtag 10 mil na lang, abe. Te, mag 129 million na to.
2: Oo, eh. Te, tigali isa lang tong silip tong hambal kay inani po ng barangay Larry Diatras mo.
0: Mm-hmm.
2: Sini nga kay naghahatag o ko nag submit sang affidavit of non-interest ang taga DPWH.
0: No.
2: Sini nga tokiba niyo ko ng sa likod. Tapos may nagsabat. Sini nga basi kung isailo sa ibang nga project. Sini ko nung bot mo silingon nga taga DPWH nagkuha.
0: In short, Katropa Romel, this is exclusive to DPWH.
2: Oh.
0: Kung may makitaan ka mo nga solar panel and street light or suga balay, nga amoning design niya, amo na laban-laban ang kinawat na sa Santa Barbara.
2: Yes. Pero kung sa project sa DPWH niyo gyapon nakita, wahay ko naghambal nga mo itong ginkawat, ha?
0: Mm-hmm. Bota malon sining, ano na lang ha, butangan tagamay nga Malaysia, but we don't mean that. Ginkuha ina dira, kaginbaligya man sa taga DPWH sa lesser price, para nga i-install, ama ko no, dalang 34,000. Hindi ka igo sa calculator ko eh. 129, ano ko na ya, i-calculate ka na, times 30 na lang abi, 30. Okay. 30,000, 1, 2, 3. 3 times 9, 27. Kiri 2, 3 times 2 equals 6 plus 2 equals 8. 3 times 1 equals 3. Madalaga na, Katropa Romel, ano? 129 times 3, 387,000?
2: Oo. Oh.
0: No.
2: Pero tumpak mo ginang hambal sa nagasaro sa ligbat sa mundi?
0: Oo. Oh. Ti i-check tas DPWH ay kung din pag ina mga projects nila nga may aras ang street lights sila ginputap nga muna o.
2: Muna ka niya malit si Prare.
0: No.
2: Tokiba niyo be.
0: Bota balo ng kawatan may kakuntsaba nga taga DPWH. That's si ano ha? Kung basa-basahon ta ha?
2: Sigurado ha?
0: Oo. Oh, oh, oh. Kung namo, ginkawat na sa project sa DPWH, kagin baligya sa taga DPWH, kagin dapat sa DPWH, kung no ginbakal tuod, pero kawatan.
2: Oo. Kaya amo na, ang pag-inchindi iya, sa iba, nabi ka trapang Jusel, bangod nga naghatag sila, o kung nag-file sila, sang non-interest to file case katropang Jusel?
0: Dapat siniguro refer tas NBI, Katropa Romel, so that may baluan mga tao nga may liability sini. Siguro, why talang dayon mano, abi, no? Ma-suggest kay Chief Larry, kay SB member Larry Diatras, imuan nila official communications from the municipality of Santa Barbara for the NBI to investigate bangod sang amuna ka controversial posible ha ang rason sang kinawatay dara sa street lights sa Tropa Romel. If it is worth 34,000 butang ta dala visit up 10,000 na nang bilis ang street lights ay naka Tropa Romel, yun di kakakya big time na yun ang ano ba ang kawatan ba
2: tidasig lang.
0: Mm.
2: So tiyan mo niya naghihimo naman sa action ang taga Santa Barbara kagang pulis man eh para nga ma-identify kiti kung sila manigyapon ang nagkuha sa nagliligad nga 2025 kaya the same people katropang Jusel subot silingon nga matumbok na nisang pulis ng Santa Barbara kung sinong pwede nila palapitan kasi sinong katuan nila para mapako kung sino pagit ang iban kagsang sa likod sa pagbangkuha sa mga streetlight diri sa Banwa sa Santa Barbara.
0: Kiti kon amo man lang na nga kon madakpan ma-file ng affidavit of desistance ng taga DPWH, preparar ka karos gabi ni magpuli mangawat na ng ta streetlights.
2: Diri naman ta sa pihak.
0: Ha? Ubuson ta. Kon madakpan ka ma-file ng dayon ka ma-submit man lang dayon affidavit of non-interest to file charges taga DPWH. Why ka makaso?
2: Hindi ka man makasuhan mo.
0: Ha?
2: hindi ka man makasuhan.
0: Oo, pagkatapos utikan mo lang to, don't worry ko mo, bigyan ko lang si imo, brato lang. Oo. Diba?
2: Oo.
0: Kitiya mo na nang natabo sa Santa Barbara. Ang nagginago sini, kung may nagginago man gid, ang sistema, ngiti ang taga DPWH, so ay mag-file sang kaso, bisan pa na-identify na, sa taga Kabugaw, sir, taga Monran na mga kabataan, yagi ka may hamtong duman ko na, ah. Di pagkatapos na-identify, dan di tinyo magpasaka kaso, gobyerno?
2: Kaya mo na nga balik ka, Chiplari, ako na nung sa likod sini, kung nga, ah.
0: Tagaan, tagaan ko niya sa mikropono, di kulang programa, bulsay siya mo.
2: Oo, kung gani. Nahidlaw man siya gani ko, no?
0: Ah, tikon mo, istoryahan ta na,
2: ah. Oo. So, manikatro pang Josel, ang sitwasyon dire, so, na-account na ang tanan ng mga nagkaladula ng streetlight dire sa Banwasang Santa Barbara, Iloilo. Opo, dire kay katro pang Jansen, Christos Tumay. Thank you, gitgali. Sa pakapi ni Kaplari sa amon katrapang Joseph.
0: Mm-hmm.
2: May magluwas sa kape na ofira niya pag kuto ba karon balikan ko.
0: Dala ka lang ano dala ka lang isda kon mo eh. Ibutang ta kon mo bispina malhan ko iban.
2: Ya tam is ko nung ano niya di ang tuba ya eh.
0: Oh. Amo na lang namian ko da kay ti may tubaan pa sa da pagkatapos may manukan pa.
2: May manukan, may patuhan, may haluan, may laluan la.
0: Ha?
2: Complete. May haluan di siya.
0: May ara?
2: Oo.
0: At ikon mo kulang na lang lisi mo kung mo microphone.
2: May kantoan. Amal ko kantoan ka namon, dala ka namon panakot.
0: Oo. At pwede na da may atututalang bayan sulod, tultulang ko na da siya mo.
2: Oo.
0: Pwede na kung mo one time, kung mo ti... Ah, kung mo maano ta, na tinipon-tipon ah.
2: Oo, kompleto di siya kung nakatropang Josel ah. Mm-hmm. Anytime ko no ah, basta may chimpo lang kita.
0: Oo.
2: Opo, direk katropang Jansen, Christos Tumay ng balita, kinadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Premium D3, Cactor Body, Tari Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang Romel Paklibar, XFM News.
0: Dari RC Katropa Romel Paklibar. Ang natingarahan talang, ladies and gentlemen, na mo ini. Tinga, nag-file yas ang affidavit of non-interest to file charges ang taga-DPWH. Proyekto nyo ang ginkawatan, identifying kawatan. Pagkatapos, hindi tinyo interesado magpasaka kaso. So ano pa, nag-aduhaduhang ibansin ni do si Lipton, ganitong hambal ni... do na bikwalunan kung magtawag is member mo. Kay Chiplari, Dok, si Lipton sa hambal niya, nga dapat imbestigaran na kay sila niya, base may mga proyekto pang iba ng DPWH. So, sala man base ako ha, base sala ako ha, inang diretso bala sang hambal nga, ang mga kawatan, base sa taga DPWH Manila, ginabaligya na. Pagkatapos, kunabi, ginbakal, gali mo kay wala. Ha? Kay kapos mo lang na kung may suki ka na dito na baklan, padali lang kung bilir sibo. Ha? You know, mga sistema, ini nga dapat dakpon ini sang mga tao man sa gobyerno, ang inihimong katuntuan sa gobyerno, parehas ni, malakat karon or if not, may baklon. Ha? Parehas ni, may ano, abino, malakat, naglakat ang tagapalarong pambansa, Western Visayas Delegation, to sa may, di nga ni, Surigao del Sur, naglakat sila. Kung may gasto to, we're not accusing taga DPWS, ako gahimo lang himplo. Ah. Paglakat nila katropang Alex, ladies and gentlemen. Ama tabo sini, amoning daw may similarity ha. Pagabot dito, ang tanan nila may expenses, tingbon binila may hotels na gindayunan. Na? Pagabot dito, there's a possibility, ha? Nga, ang tanan niya expenses sa hotel, chargeable to room mo. Mahambala, charge to room lang. Pag charge to room, ang gasto bi karon sa Biloga delegation, 1.5 million. Mahambala, bi total expenses, 1.5 million. Mahambala na karon niya sa hotel management, tagailang kurisibo, blanco hilang. Hmm? Pero mahilang. Tagailang kurisibo. I-date lang kung ano na date, pero blanco lang ang items, blanco lang ang amount. Pag-abot karon sang liquidation, mambal nga tipila hindi tama liquidate, selling niya daw mga shin mill, idugang mo lang to. 1.6 million. Ha? Hotel accommodation. Dara na datanan, bullseye. Ang shin millions, ya ginranda din nila kaga, ano gani nila na, salamin, salamin, salamin, salamin. Ha? Ara na, shin mill. You see, ladies and gentlemen, amo nang katuntuhan, actually, most likely existing pa na. I'm not accusing anyone and any agency for that matter, na, especially taga-DPWS, taga-DepEd. I'm not accusing you. Ha? Ginihimplo ko lang na. Ha? Kaya nga, posibilidad nga nagakahinabo pa na hasta subong. Si Libton man ang hambal ko. Ha? Ladies and gentlemen, there's a possibility nga muna. In short, kung sa DPWH, kung hataga na itong malisa kagsundun ta, atong si Libton nga hambal ni Chiplari di atras, ni SB member di atras, ginkawat, pagkatapos, may kontak, sila nga may solar street lights ko to, sin kabilog, sila nga, baklo nyo, tikon 34 mil ang biliya sini, ma'am, baligyan lang naman to, tag 10 mil, di ba? Butang tapabi, may kontak sila, not, without admitting, ha, nga may ara sa taga DPWH, baligyan lang sa DPWH, sin, 10 mil, pilala na. Ah, Shin? Ano gali na? Ah, katropang Alex? Shin ka 10 mil, isang milyon? Ah, 1 million? Ah. Tikon 1 million, 387 million gali ni katropang ano? Alex? Tikon ambal ta isang milyon? Okay, baklon isang milyon. Tapos, paliquidate nila, kunogin bakal to sa inbaklan to, sinap dali lang ko di blankong resibo. Ah, pag bakal blankong resibo, butangan nila da, 10 mil, ano gali, 10 kabilog, ha? At the price of 34,000, katropang Alex. Oh, that's 3.4 million. Ang ginbakal lang nila is 1 million. They have 2.4 million. Lebla? Kuno ginbakal, gali kay halin sa kawatan nila ginbakal. We are not accusing people sa DPWH. Konsundon tang amon ng tsuriya. Ha? I'm not accusing anyone. Pero, just to dramatize para minchindihan ta, inaya pagpangduha-duha kay banda ng Santa Barbaranhon, pati si Chiplari Goro, da mo man ng tsuriya ya. Kabay pang hindi. Ha? Matuod, ina. Ladies and gentlemen. Ha? Kay parehos ni, dumduman nyo sa una, sangon ng panlalawigan lang gani. May mga quarterly consultation budget na sila. Quarterly, may consultation budget. In short, may ara ka budget to conduct consultations with your constituents sa distrito. Ano ang kakinabo? Oh, hindi ko lang pag-cite specific ka tao. Ano tabo? Ano ang mga kontrobersiya? Ginakuhaan na nila resibo sa kilala nila nga nagabaligya pagkaon. Ha? Restaurant, tabi for example, kundi mga banwa. Sila niya, resibo mo, ngayon ko, baklong ko lang na 5 mil. Blankuhe lang sila niya. Sila ma-fill up. Ang budget iya nga 75 mil ha? For a quarterly consultation, tabi for example, why to magasto? Mambalti attendance. Sila niya pa photocopy lang to sila niya mga nobla ang aton nga logbook sila niya sa mga nagabisita di sa opisina mula nang i-attach. Di may tao. Mambal nga tiyo may tao. Amo ning attendee sa consultation ko 75,000 being worth. Property ka na wala. Ang resibo, ginbakal mo lang to 5 mil sa restaurant. Hambalon mo lang to nga. Ay, oo. I-declare lang na 5 mil lang ah. Sa resibo mo na. Kiti 5 mil ang bakal. Pero actually, yung pa-refund niya to sa provincial government, for example, 75,000. You see? And that's the possibility to dramatize para may tiyendihan ta sistema sa kinawatais gobyerno. Inayasin in Timos. Tigaling hindi ganit madakpan ang binilyon kag trilyon, ha? Ang libo kag milyon lang. Amo na nga nagakabuisit ang aton sininga gobyerno. Amo na ginabuisit ang pangabuhit ta. Kay ang iban nga taos gobyerno, buisit kag sulumpaan. Ha? Pamatsyaga mo ya, nagbusong sa ilaya daw asawa ni Lucifer mo. Oo? Ha? Ano pa? Ang mga taga-DPWH, nahuya ang iban magsuksok sang uniforme. Kay kada kita sang tao, kung DPWH gani uniform ya, bisan pa sa lakyan, Mark Vehicles, DPWH, kita ka tao, sila niya, ito naman nag-agi naman sila sa lakyan sa mga kawatan, no? May kilala man kita, kakahuya sa magsuksok. Ha? Paris, di may mga gatherings, makadosas gatherings. Pag abot sa gathering, salin sa opisina, siya dali lang maapit ko na isbalay, may ilis ko. Nga manaw. Ah? Salin niya, ti, ga-uniform ko. Tingnan ko, why kina kaso, ga-uniform magani ko. Siya budlay dun. Ah? Galakat kasi sila, batian mo pa ang bagtaos niya, oh, taga-DPWS, kawatan man na guro. Ti masakit. Siya mo na ako maglakat, dalanon sila niya. Hindi mo dalon ang bana mo o asawa mo. Hindi mo pagdalon bata mo. Kaya base ka bati ang bata mo, ang bana mo kung nasawa mo, paghambal nila, siya sa DPWS Gobra o kawatan man na guro ay. Base ka baton man na malita, masakit mo. Ha? Ano pa nahuya sila magsoksok o niporme? It's already 9:16 in the morning sa ato sa nga pagparaga dari gahapon sa palatuntunan Bullseye. Sa kay Rhea Lial. Ray, good morning ha, kag sa tanan niya pamilya Lial dara sa Niway kag Lamunaw kag sa Forza Azul team. Good morning and thank you for listening. Sa kay RV Chris Caceres dara sa Tubungan, good morning gid. Sa kay Ma'am Edna Puray, siya na greet ko lang abi apo ko 7th birthday niya si Kiel Tabi Piña Florida sa Edmonton, Alberta, Canada. Ha? Sa kay Kiel, si Tabi Piña Florida sa Edmonton, Alberta, Canada. Happy, happy 7th birthday. Halin sa kay Lola mo, kay Ma'am Edna Puray. Sa kay Ma'am Hermite, niya blessed Friday morning, Katropan Josil. Thank you, good ma'am, ha? Sa kay Nyek Espinosa, siya good morning, Katropan Josil. Nagapamati kami di sa programa ni mo. Salamat, gid, and thank you for listening. Sa kay Apple Tabanda, good morning, gid. And also sa kay Rolando Caceres. Siya, good morning, Katropan Josil, watching live sa Facebook page sa Visayan, Caris, Iloilo, Hibauan, Norte, Mandoriao. Good morning, gid, kay, ano, SJ Rolando Caceres Jr. Salamat sa pagpamati dari sa XFM. Ha? Pulo pa masyaran ni mga chimpo, mga pita. Sa kay Ma'am Edna Puray, siya, thank you. No problema. Well, it's already 9:18 in the morning. Sa ato sa ring pagparagad, mainom kami man anay ni Katropang Alex Bisa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C. Mga commercial kami anay, lisensya kami ha? Ha? Mainom lang kami ha? Para suplementos lawas namon para pagsik ang amon sininga lawas ah. Kati may vitamina kag mineral sa Santon Gold Capsule, di ba? Makalikaw ikaw sa posible sini pamalatian just like diabetes, high blood, kidney problem, liver problem, pati na sa imo sininga kurason kag sa bagai sa Premium D3 para protektado ikaw sa mga viruses kag bakterya. Kay ti may VCO, may malunggay oil, kag vitamin D3. And you have the power of the sun in a capsule. Kay may vitamin D sa Premium D3 soft gel capsule. Kag siyempre, ang Santon Vitamin C. Kung mag-inom ka mo vitamin C, pangitaon yung Santon Vitamin C kay alkaline-based na. Bisan mo ay paka mo kakaon, makainom ka mo, hindi magsulab ang inyong sulok-sulok. Mabakali ni sa mga branches abisang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, sa Watsons, and even maka-order ka mo sini sa TikTok Shop kag sa Shopee. Sa clinic, actually available, ini may libre pa na konsultasyon. You know, anong manami sa clinic, sa Yes to Health Wellness Center, dara sa Yulo Street, may na-istorya kita na tama kataas iya blood sugar. Pagkatapos gasunod sina imo creatinine, ha? Kag iban pagin sininga sa laboratory result nimo. Sa isa ka bulan niya nga gamit sang Santon Plus Gold Capsule Premium D3, ang iya nga blood sugar halin sa gamboy-hamboy 20, kay ti ang normal sina is mga maximum of 5 ay dira na lang 5, ha? Kung kaysa kon magdamo kaon niya nag 6. Pero dira na lang gid 545454 ay pasalamat na sa Santon Plus Gold Capsule. Kadto kamo sa clinic kay ubayan kamo dara, giyahan kamo ni Dr. Empinado with assistance of Ma'am Jean and Ma'am Isen. Ano nagkadapat yung himon? Say for example may high blood ka, anong dapat may himuon kun aga? Ha? Kung may available das kusina nimo, mga gamit na permeable das kusina, amo nang himuon nimo every morning, likawan mo anay ni, amo ning imo sininga imnon kaunon para nga magdumo ibo blood sugar, hindi ikaw mag shoot up ang imo sininga blood pressure, may ara da, may program of supplementation da si Doc Ray sa Yes to Health Wellness Center, ara da sa clinic ha sa Yulo Street atubang ina sa Midtown Hotel. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 9:20 in the morning.
3: XFM. Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Naldo. Magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Supple Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine. May support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
8: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
9: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Seven Plus, Herbal Soap.
13: Yan ang sigal lang na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
12: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
3: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
14: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Kun mamati ka sa XFM.
16: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
15: Kun mamati ka sa XFM.
16: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
4: XFM.
17: Patroba mo!
18: Excited!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid ng all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
6: Ako nga Lisa Lisa, and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala aginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor. Mabibili
4: sa mga butika.
8: Maka-college na ko!
4: X FM. Patrol!

0: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Zantone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga katupa, exciting!

0: A las 9.33, horas de Risex FM 100.7 Iloilo sa palatuntunan Bullseye. Sa gihapon upod sa inyo sa Rikatropa, Katropang Jose Albanias. Makuha kita sa update sa Cinema Tineon with the General Services Office with Engineer Neil Ravina. Sa ginahimo sining hawan sa ato sining creek, labi na gid ang Dungon Creek. May ginahimo nga pagpanghawan subong, ginatawag ini kabahin sang uplan kontra baha. Kay ti isa na sang major creeks diriya sa siyudad nga dira nagaagi ang tubig, nagabuslong tubig halin diri sa Mandoriao kag Haro area. Agud to ini magbaha ang mga barangay along Dungon Creek. Check na binaton kung kamusta na ang works being undertaken by the DPWH and the city government and also upod ang iyasiring opisina. Engineer Ravina, si Katropang Jose Albanias, dari sa XFM Irilo. Good morning, Engineer.
1: Yes, good morning, Katropang Jose. Good morning sa tagpalamati sa Bullseye.
0: Salamat kayo sa tempo ni Engineer Ravina. Engineer, kamusta subong ang trabaho dira kabahin sang preparation sa city government sa uplan kontra baha nga inibala sa pagpanghawan dira sang Dungon Creek, Engineer Ravina?
1: Yes, Katropang Jocel, ang aton nga Dungon Creek mechanized aton gamit iniyan isang DPWH no nga tawag na niya amphibian equipment. Sabong ang city kag ang another team ng DPWH kag dole dito kami sa Haro River no kay di mas dako kag mas dako nga barangay ang nasakop sa Haro River sa sabong masubra na mga 200 tons siguro ang nakuha nato no sa Haro River alone sa barangay Tico in particular. Ang second day naton mga 50 tons, ang third day naton mga 80 tons, no? So subong mga almost 60 to 80 tons naman ang ginakuha naton. So this is to retrieve all waste nga naga-impede sa flow sang tubig sa Haro River para

0: para magtalhay lang ang tubig po na og. So, munang gina-strategize naton, ang problema naton sa Haro River kay ang atong mga equipment hindi makasulod, no? Ang accessibility sa equipment, the reason why strategize naton nga sa Dungon Creek ya diri naton gibutang ang iya DPWH. Tapos dito kita nagabot ang tao dito sa may Haro River, no? So far dako, no? And gusto ko lang emphasize nga to palliative solution ni atong ginabrasobong. Kaya kung magsige gyapon haboy basura ang tao, balik-balik lang din sa problema ta.
1: Oo.
0: So ang ginaano namon nga ma-clear ginamon ini as target sa boundary sang La Paz Cagaro district. Dason ma-install kami waste trap. Ang waste trap ay butang namon sa mga boundary sang barangay. Then kung ma-identify namon kon ang mga barangay ang dako contribution sang waste sa river, din patawag din sila kag technical conference.
1: Duha ka area karon ginakonsentrahan ninyo Engineer Ravina, no? Haro River and the Dungon Creek. Diriya sa Dungon Creek, anong kalabanan ng mga debris or mga basura nga napulot na ton, Engineer?
0: May mga basura kita, pero ang nag-impede sa flow, ang water hyacinth.
1: Oo.
0: Ang water hyacinth, ito yung sa ibang tawag nila, water lily. So, ang water hyacinth, nagatambok, nag-vegetate sa aton sa Dungon Creek. It's because taas aton phosphate sa water quality samples ta. Ang phosphate, kinalinan din eh, fertilizer, iwala matakuro sa agricultural landry sa area, sa Dungon Creek. Pero may isa pa kita pa source ng mga car wash, kag laundry. So those are the ano no the sources sang potassium nga mataas kay tikon ta sang potassium gina-fertilize siya ang water hyacinth amo nang naga lashing sa aton nga creek then it will impede the flow of the water nga pakadto sa Ililo River.
1: So kun amo gamay ang mga basura nga katulad abi sa mga plastics, halin iya sa mga pamalay nga ginahaboy diri sa Dungon Creek area, Engineer?
0: Yes, no. May gamay gawa ang plastic. However, na ang water quality tamong medyo bigado.
1: Oh. So, daw ano ka mga pila na ka porsyento hasta nga matapos ta limpyo ang Dungon Creek area, Engineer, so far sa assessment ni mo, Subong?
0: So, lipot ang Dungon Creek abi eh. Kay na lipihan na sang DPWH ang upstream. So, dari natatampi sa may Bulilaw, San Vicente area. No? So, Haro na saya. Pero ang dito sa Piak, sa Haro River, lapas pa lang kami. So, tako pang area ang aton na lilimpiyuhan. Actually, may isa pa gita ang Rizal Creek, no, sa La Paz. That is the outfall gid sang La Paz. So muna ngagin clearing tama na. May isa pa kami ang Borburan Creek. So mitingan gini namon kay problema namon tamo sang informal settlers, no. Nga hindi namon ma-access ang creek. So gin-refer naman ni namon sa ano sa ICLO kay Attorney Malyari. So kabay pa ma-resolve ni kaila yon para malimpiyan naton before the rainy season dapat ma-clear tanan yung waterways para ma-ease na ang problema naton sa
1: So kun amo ang Rizal Creek iya dari lapos na sa Tienda La Paz in General Ravina tapos na dira iya kita sang clean up drive
0: wala pa.
1: Okay,
0: ang problema na mo dahil sa Taytay Provincial kun na notice mo magtamuwa ka sa Taytay, puro na atop. Ang pagwakit pala sa Ililo River.
1: Oo,
0: kung makita mo, hindi mo na makita ang tubig.
1: Mm.
0: Puro na atop ka pa ni Malay. So, that's a problem. Kay duwagin na ginahatan niya ang problema. Ang solid waste nga ginahaboy nila sa suba, then ang toilet, siyempre, wala sila ka-construct sa septic tank, kay hindi sila ka-ano sa dalom. So those are two.

0: major problems ang pharma sector sa area.
1: So ang long-term solution si Nadara Engineer Ravina is i-relocate na ang mga subong nag-occupy.
0: Yes, ang long-term solution. Consistent solution.
1: Oh, ang sa Haro River naman na bi Engineer Ravina, right now ti mga pilaplang porsyento na may 10% pala na cover niyo subong sa sining uplan na kontrabaha cleanup drive ta.
0: Sobra naman guro, mga sa 30% ta siguro.
1: Okay, pero anong kalabanan diri nga basura or tipo iya sa mga debris ang na-recover niyo sa Haro River? Kalabanan siya niya, no? Pinanghaboy gid sa tao.
0: Yes, ano gid ya? Residual waste.
1: Mhm. At siguro sa barangay ini Engineer Ravina, no, mga barangay captains and barangay kagawads bala must be tough para nga makampanya da sa ila sini tagsa-tagsa ka residente nga hindi na maghaboy basura dara sa Haro River.
0: Yes, ang magina, no, the reason why ang 6 barangay captains are gid ginapara attend ginamon sa clean up para makita ganila ang exact na problema sa ato ni Haro River.
1: Oh. So kung mo ang ginahimo, siniginapulot ang mga basura, ang mga nagatulubo ng mga shrubs na kag nagatulubo, sining mga hilamon, ginapangkakas pag ina engineer?
0: Yes. Kaya okay. Ang tuyo na ito, ni-clear yun ang easement para makita natin kung din ang traces, no, sa nagahaboy sa basura kag magabutan kita waste traps.
1: Mm-hmm. So ang waste trap nga ini Engineer Ravina, I've seen plastic ini nga ibangga ninyo sa entire stretch ang Haro River, engineer?
0: Yes.
1: Okay.
0: I-diagonal namon so that ma daw funnel like bala ipasulod yo sa waste trap ta ang basura.
1: Oho. Daw ang guwayag listen daw ano parehas bala taon kon na mangisda kay engineer.
0: Yes, so magina.
1: So ang sistema ninyo butangan sang waste trap kun din damo may basura, i-call ang attention sang punong barangay.
0: Yes, that's the purpose ng waste traps natin.
1: So kada barangay isa ka waste trap, Engineer Ravina?
0: Dua. Upstream, okay. Downstream niya.
1: Oh. So lampuwason gid naton ini pagkadto diri sa may Sambag San Isidro Takas. Area.
0: Takas, Ungka.
1: Mahaw kalawi gali magamuni, it's still a long way to go, Engineer Ravina.
0: Yes.
1: Mm-hmm. Pero kung malimpiyuhan ni Engineer Ravina, makita na naton ang purma kagang korte sa suba tas ni Engineer Ravina eh.
0: Yes, that's the objective.
1: Oo. Uh-huh. Kagang isa pagin sinitani ko na madayon ang mga ano no developments ni sa aton sining Haro River or Iloilo River para nga siguro kon damo ang nagasaboy bala pareho sa aton dre sa Sunset Boulevard ta ni Ravina malimit guro ang paghaboy sa masura sa suba ta.
0: Yes, ang problema abi dapat may sense of ownership gid no sa aton ni Mailonggo nga aton ni suba, so gina-own dapat naton nga kun aton ni suba, then we will want to protect and preserve no sang aton yung mga suba, hindi ta pagikuan ang ginatani ang ato ng mindset nga gina expect no sa aton pumuloy.
1: So why kita himuon diri sa Iloilo River sa Haro River Engineer Ravina nga excavation sa mga siltation bala nga nagkinabo, engineer?
0: Hindi miyara, may dredging man.
1: Ah, oh, si.
0: Pero right after siguro sang clearing operations natin.
1: So unahon ta na limpyo and then ang sunod sina is dredging.
0: Because we don't want ka mag-mix ang solid waste sa silted nga tuta na mountain soil kay inaya pwede na may mga filling material no, so dapat separate ang solid waste.
1: No, kay tini yang soil halinyas bukid niya dinala diri. Pwede ta na yama pang tampok sa mga talamnan ta may bulak, ulotanon, or kahoy man dari sa Higad Karsada, Engineer Ravina.
0: Yes, pwede good.
1: Mm-hmm. Ang dako nga pagpanghangkat, Engineer Ravina, is ara da sa may Budburan Creek sa Lapus.
0: Yes, because of the informal settlers yung block sa access.
1: Mm-hmm. Ti, kung makondak pa kamodara sang dredging, din nyo pagyon ang equipment sina yung kaso, Engineer Bay? Daw yung iksulod guro?
0: Isa na sa gina-discuss natin sa DPWH how to access ng area. Actually, pag-clearing natin sa Rizal Creek, in-discuss na natin sila.
1: Mm-hmm. And this is the first time nga nahimo natin in General Avina, no? I-comprehensive sining uplan kontra baha, drive ta ang alimpyuhan ng ato sining mga major creeks and waterways dari sa siyudad sa Iloilo. Sa inyo sining timetable, matapos ay hanato ni Engineer Ravina before ang pag-set in sang tigululan.
0: Yes, no? Tingwaan ta gid until June matapos na ni. Kaya ang isa ta ka ginalantaw ang El Nino until July, no? What I mean, ang taas nga heat index until July, but the El Nino will be until first quarter of next year. So, kung ka muna, tingwaan ta nga ma-clear ang waterways naton kay expected nga hindi mo nakadako ang volume sa tubig.
1: Oo, tadi, ang mga nag-alistar skilid sa subaan ni sila nilang bulig man, abi. Upisahan nila subong engineer sila nga lugar. Ang kutob sa makaya nila, puluto nila kag sulod sako siguro or hindi ganit sa trash bag bala. Parang nga ti mapadasig ang ubra, no, Engineer Ravina?
0: Yes. Ang na siguro to stop gid on throwing their waste sa waterways, kay drainage system.
1: Mm-hmm.
0: Kay eventually dito na may end up that on the river.
1: Okay. With that, Engineer Ravina will be following this up. And thank you, ha? Sining may inisiyatibo ang inahimo ninyo, Engineer Ravina. Lastly, anong imo sining mabilin nga mensahe sa labi na gid sa mga kabaranggayan kay mga pumuluyo nga naga-star sa higad sa ato sining mga kasubaan kag creeks, Engineer Ravina?
0: Yes, no? Thank you, Katropang Josel. I would appeal, no, pagi sa inyo nga sa mga pumuluyo natin nga nag-star sa easement, no, sa mga waterways natin nga may garbage collection system kita, no, sa atong barangay. So we don't have the reason nga da, nga i-throw mo ng waste mo sa waterways because magabalik din sa atong. Kamo ang first nga maka-experience ang disaster if in case nga hindi mag-flow maayong tubig, no. Kay pagsaka sa tubig, kamo gid ang una nga maigo. So amo ginaibutang niyo sa inyo nga pagunauna nga magabalik it as disaster sa inyo kuno nung ginahabol niyo sa atong kasubaan.
1: Okay. With that, Engineer Ravina, we would like to thank you. Salamat gid, Engineer, na keep up the good work, Engineer Ravina.
0: Yes, good morning, Katropang Joseph.
1: Salamat, good morning si Engineer Neil Ravina, ang General Services Officer diriya sa City Government of Iloilo. Tiyamo niyo, kita niyo mga pictures na kalabahan sini mga basura, ang iban sini may steel pagani, ginapanghaboy na lang suba, kay hindi ng puslan, tanan, halin sa diaper, pakadto sa napkin, may arada kumplito. Pagkanto sa plastik ay nasudlan tinapay, plastik ay nasudlan sa panyenda, kumplito eh. May bagat. Ang iban sinihalin sa bukid niya gin ilig pagkanto dres dalom. Pero, ang himoon sinisang city government, butangan nila sang garbage trap, inang pabalas-bas bla, sa kada barangay. Isa sa downstream, isa sa upstream. Isa dito sa ubos, isa dres takas. Kondiin may pinakadamo sininga basura na katumpok na ma-monitor sang city government, sang GSO, for example, the city engineer's office, ipatawag ang kapitan. Agutong hatagan yung solusyon. Kiti laban na ba na nag-star malanda sa higad sang dalan, higad sa suba sinang naghahaboy. Not that much ang problema naton sa higko basura nga ginahaboy diri sa Dungon Creek. Gamay na lang. Problema, daraya, ang kalidad sa tubig, nga damo, phosphate, phosphorus bala, ina nagahalin sa karwasan, sa mga laundry shops, rason ko nga, nagadabong, kag nagadabong, ang nagatulubo, dira, nga hyacinth, tawag na to, sinay water lilies, nagalapad, nga nagacover, nagapanggamot, inas dalom eh. Galutaw yung nastubig, pero nagapanggamot. Nga mo yung nagapugong sa mga debris nga ginaanod halin dito sa upstream. So, butangan sang garbage trap. Pagkatapos, didira sa garbage trap, kung hindi maguba during sang pagbahaabi, for example, at least dira masampay ang mga debris, basura, hindi na maglapos dito sa Iloilo River, hindi na maglapos karagatan. Dira na lang punpunon. Ha? So ang pangabay sini Darib, Darigido, agi ka diba palapos sa Simon Ledesma, mla? Ha? Katropang Alex, kita mo na kumplito mo. Ha? Anong ara sa sulod sa balay? Ha? Tanan nga panit, ara da, panit sang ahos, bumbay, kalubay, ha? Tanan ara da, pagkadto sa napkin, pagkadto sa diaper, baby kag adult diaper, kumplito da. Ha? Pagkadto sa pusog nga utod, sa kawayan nga utod, kabilya nga utod, kumplito da. Ti sinobi mahaboy sina. Kundi man nag-start dara sa higad. So, it's just an appeal sa tanan nga nag-start sa syudad. Otherwise, kita magyapon mariklamo. Ay, wala-wala gini ang syudad. Ah, oh, gabaha kita. But who contributed sa mga bagay that causes ang pagbaha? Kita, ikaw, kamu. Debla? So, kung may panis bulsa, nga mahimo taman ini. Ari sa mga nakagwa sa sagwa outside of the Philippines. Nakakadto, for example, sa mga cleanest countries. Japan, Singapore, and even Hong Kong. Ha? Pero mas limpyo ang Singapore kag Japan. Nakita ninyo dito ang mga tao, iya, ginabit-bit ang basura, kag ginahulat gidya. Kundi into may traskan kag dito ihaboy. Inila na basta-basta, kitatlo, duha ka traskan na da. Degradable kag non-biodegradable. Or biodegradable kag non-biodegradable. Ha? May ara pa na sang recyclable. Ara, tatlo pili ka pa da. Hindi pwede, ngang imo nga plastic, ihaboy mo sa biodegradable. Dapat ara da sa plastic. Ang imo nga butilya, hindi pwede, nga ihaboy mo sa biodegradable, kundi dapat sa recyclable. Katulad sinabla. Tinga diri sa ato, ni nato ni na ma-practice. Kita nyo gadayaw kita sa mga kinabot o sa gwa. But pag-abot nato ni sa Pilipinas, gadamak kita. Ato nagid mismo panimalay damak kita pagkatapos dayawon tang piak balay tos nya kalimpyo kay ila balay no kanami sa ila balas nya kay limpyo pero nga sa imo balay hindi mo mahimo, you see, ladies and gentlemen, dito sa gwa nga mahimo taman nga bitbiton ang imo sining basura kag hulaton ang basurahan kag dito ihaboy nga diri sa Pilipinas mabalikid ka lang sa mabalikid ka lang atubang sa wala kag sa to pagkatapos sa malunaw ay man tao ihaboy mo lang sigad dalan hindi ganis suba. May ginausap ka nga lang kayan sa mais. Gasakay ka sa jeep. Pag-abos tay-tay, wakli mo lang sa suba. Ha? Tanong tawag sina, sinaprat, dinamak. Amo nang kulang sa atong disiplina. So, umpisahan ta, bisobong. With the guidance of the barangay officials. Ha? Abi ka mo pamuno, abi kag umpisa sini. Now that the city government have started this, uplan kontrabaha. Good morning kay Rowena Espilio Manuel. Thank you for listening. Kay Gustos Labios dere sa Lawanan Tiki. Good morning gid, ha? Sa kay Angelo de Monteverde. Thank you for listening there is XFM. Kay wayno ta tiempo abi sa ato sining pagparagad sa palatuntunan na bullseye. Sa kay Mr. Ferdinand Nono Inserto kag kay Mrs. Vivian Chin Inserto. Good morning gid. Thank you for listening, ha? Kamusta na kamo? Long time no see, amigo ta si Nono Inserto. Dudugay na gid daway ka kita man siya kagawaik bati ah. Good morning gida sa inyo. Kag sa tanan nga nagapamati sa aton dara sa kay nanay sa ano, Di Kamay Itery sa Rizal. Good morning gid kag sa tanan nga managapi na mahaw da. Ang iban si ni ano panyahaw kuno panyaga pamahaw. Now, dara man sa 3A's Itery sa Tubang Landasang Petron Gas Station. Kung sa mga taga Petron Boys, good morning gid kag sa mga taga Caltex Boys. Good morning and thank you for listening. Dira sa Acacia Eatery, kilid sang LTO, good morning. Way pagid ka balik ang Nunong's Eatery, abi mo nong. Nunong, gutom na kami. Abi ko gutom na si Ira, ha? Gutom na kami ya. Now, kag sa tanan nga nagapinamati dari sa aton mga taxi patrollers, ta good morning gid sa inyo, ha? Make good sa inyo sa ninyo money market. Ha? Good morning lang sa mga pasayron yung pinamati, subong. Why not a tiyempo, abi? Kung kinanglan ninyo, abi, namit nga pansit mulo. Namit din man yung kapising pansit mulo, no? Ara na pwede ka mo katilaw da sa GT Mall Pavia, GT Mall Molo. Sa Itria, kag sa SM City, may ara na sa kapising pansit mulo, eh. And gusto ninyo car wash, ara da sa quick and clean car wash kilid sang Alta Chera Church. Di ka mo magtalang na sa quick and clean car wash kilid sang Alta Chera Church. Hmm? Pakitaan nyo lang na si Mr. Franz Fuentes. Pero kung gusto ninyo yan magpa-cater, ususubong catering services, mainit, tabis niya, hindi tatun niya mag-jagig lago, di ala tatus balay, magpa-cater na lang kita. Tawag ka mo, hindi gani, magpakigangot sa The Crib Kitchen Cafe. Kaya gabato na sila catering. Mahambal nga, dito na lang ta. Tamarang kung mag-hikot na sila niya, dito na lang tabis venue. Abi, ko din nga venue, nga may catering, The Crib Kitchen Cafe. Ha? Ara sa Don Francisco Village, MH Del Pilar Haro. Likod sa Police Station 9. Ang The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. It's Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutes before ang loving-loving, mag-Turbo Dietary Supplement for Men. And why not a tiempo sa ato sa ringa pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Thank you for joining us. Till next week, Monday, kita-kita dari sa programa Bullseye. Sa technical side, upod ta si katropang Alex Saspa. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso gid ko. Basta gani gayon ko sang ordinaryo nga kape, gadu kang pagid pagkanerbioso ko. Ipatila ko sang akon ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian gid ko kay wala akong kapalpitate. Kalmado gid permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang gid ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
7: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: X FM.
10: Mga katupa, exciting!

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
5: Edgar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil. Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Santhon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
4: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
7: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Sinanggilda kag Roger. Para sila nagatindog sa atubang ko.
1: Sweetheart?
0: Roger?
2: Ay, ma'am, kamusta ang pamatsyag mo?
1: Ano ba lang ang tabo sa'yo mo, sweetheart?
0: Roger!
1: Ba, binakos mo ako sa hilali?
0: May murto! May murto!
1: Sweetheart?
0: May murtong balay ngayon ni Roger. Sigurado na ako sina...
1: Okay. Hindi ka na mag-ibig.
0: Nangadlog ako. Murtos ang tigulang na babae nakita ko. Alindira sa cabinet.
2: Bay!
1: Ha?
0: Una na dapat sa salugang iya mga tiil. Nagalot siya sa ere. Murtos siya, Roger. Murtos siya.
1: Ikaw nang Nilda. May nakita ka man bala?
2: Ay, wala, sir. Eh, basta kain na. Sanggin kaduan ko diri si Ma'am Cherry sa sulod sang kwarto. Nabtan ko na lang siya nga nagahigda sa salog. Kagwala sang pangalibutan. Di, gintingwaan ko nga masaylo siya dayon sa kama eh. Pero nagapanik kuya sir mo. Kibase bala kung nabughat siya balahaw. Amo ina, magintawgan ko dayon ikaw.
0: Roger, it doesn't matter kung manakita si Manang o kung wala. Bastang nahibalan ko sa ako nagpakita ang mga murto sa balay nga ini. Wala akong makaibalo kung nga. Wala akong makaibalo kung anong kinahanglan nila. Bastang nahibalan ko lang ha.
1: Nga ano, sweetheart?
0: Nakilala nila ako.
1: What?
0: Yes, Roger. Kilala nila ako. Ilabi ng tigulang na babae. Gintawag niya ang ngalan ko.
1: Bay.
2: Bay. Ma'am?
1: Sweetheart?
0: Gintawag niya ako nga Cherry.
2: Uy, abo, Diyos ko.
0: Feeling ko, may gusto siya nga ihambal sa akon. Pangambot, wala akong makaibalo kung ano. Oh my... Natalibugin ang ulo ni Roger. Roger?
1: Imposible nga makaangkon sang murto ang balay ngayon eh. Pero, kung matuod gid man nga may makita ka, siguro, pangabayan ko si Padre Dante nga magkatudre.
0: Padre Dante?
1: Oo. Siya ang pari sa simbahan katoliko ng malapitan diri sa aton.
0: Kilala ko man bala siya?
1: No. Sang-sano ko lang siya na-meet. Sa tung nagkato ko sa simbahan, sang ato ka pa sa ospital. Kagin pangabay ko siya nga magpangamuyo para sa imo. Kakuntani, makabugtaw ka na, gikan sa pagkakoma.
0: Kanakabugtaw ako, gikan sa pagkakoma?
1: Oo. Kag siguro, pangabayon ko siya, galiwat, magkanto diri sa balay, para nga pangadian ini, para matabog ang mga espirito, o kung ano pa dira nga mga espirito nga nag-i-start diri.
0: Siguro, makabulig matudi na.
1: Basta, ipahamtar lang ang buhot mo.
0: Oo, Roger.

0: Hindi ako makatulog. Hindi madulas sa kaisipan ko ang nawong sa among tigulang. Nagapananindog ang balahibo ko magtulok sa itsura niya. Nagalukot ang panit niya. Kagkadalom sang iya mga mata. Ba, si Roger. Nagabugtaw pagali siya. Roger, ano ayan ang maayo kong abuhaton?
1: Na?
0: Ambot. Hindi ko lang ma-imagine. Nangaari na ako diri sa balay. Kanagahulat sa pagpauli mo.
1: Nga hindi ka na lang mag-gardening liwat. Kay amo inang natandaan mo nga buluhaton.
0: Maayo ako magatipan sa mga tanom?
1: Hindi ka na makadumdum? Pero, it will come to you kung tilawan mo liwat.
0: Sige. Tilawan ko ina buwas.
1: Good.
0: Ay, hongali. Sana makadto diri si father?
1: Buwas. Pwede na siya nga makahapit diri.
0: Ari ka bala diri kung mag-abot siya?
1: Tilawan ko lang. Apang hindi ako makapangako. Kibasi kung adlaw na mabisita diri si padre. Kag nakalakat na ako.
0: Sinong maasikaso sa iya kung mag-abot siya?
1: Hindi naman kinahanglan nga asikasoon si padre.
0: Ang bot ko sa lingon nga, reliyoso bala ako nga klase sang tao?
1: Hindi ako makahibalo kung paano ko inasabton. Pero kung ang ginapamangkot mo, masami ka nagasimba kada Domingo sadto? Well, you used to.
0: What do you mean, I used to?
1: You used to go to church regularly. Apang sa nag-abot na si Angel sa kabuhay naton, halos talagsa na lang kamo nagasimba.
0: Nga aman?
1: Tukod masami kamo nga nagalagaw kung Domingo. It has nothing to do with religion. It's just that. Gusto mo lang nga malipayon permis si Angel. Kada Domingo, daw kadlawan ni Angel. Kaya ginalagaw mo siya. Ginashopping mo siya. Kagang halos tanan siguro nga mga amusement park na katuanan ninyo.
0: Kag kung ginabuhat namon ina, hindi ka namon kaupod?
1: Kung kaysa makaupod ako, apang tungod sa kasakuan ko sa trabaho, may mga business nga wala ako nagaupod.
0: I see.
1: Pero amo lang gihapon. Malipayon ka mo ni Angel, bisan wala ako.
0: Ay, kuntani. Madumduman ko na siya. Kag ang mga tinion nga magkaupod kami.
1: Maabot gidi na, sweetheart. Maabot gidi na.
0: Ay.
1: Sige na. Matulog na kita. Kaya aga pa ako malakat buwas eh. Good night, sweetheart.

0: naman. Nabatian ko naman ang pagtawag sa ngalan ko. Nagpanarindog naman ang balahibo ko. Kag tingong ginasang tigula nga babae. Ay, bahala na. Patyon kong kahadlo ko. Muklaton kong akon mga mata. Wala. Wala ako sa makita sa palibot. Mabangon ako. Nalibot ko na sa akong panulok ang bilog ng kwarto. Apo wala ako sa nakita. Pabalik na ako sa pagigda. Ma, ano ina? Amo ko palang nakita. May pertahan nga nagasugpon sa kwarto nga ini. Sa opisina, kag sa library ni Roger. Aber, mangusisa ako.
1: Ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar. Mahalagang may katuwan ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health. Suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santon Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once nasanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santon Coffee Mix.
3: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
4: Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
4: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.

0: Sirado, Gid. Hindi mabuksan. Paano nakasulod rin nakita kung atiil? Nadali-dali nga nagsulod rin. Weird, ha? Bahala na. Buksan kong portahan ini. Ara, bukas na. Oh, hala. Ang computer ni Roger? Nagasiga? Nabilin ba lang niya ina ang nagaandar? Apang, wala ko siya nakita nga nagsulod rin ka ina. Bahala na. Masulod ako. Palapitan kong computer ng ina. Ay, Ari, sa screen sini, makita ko isa ka webpage. Apang sa search, may nakita ako nga nagka-encode ng letra. Third eye? Anong buot silingon sini? Pindutan ko abing search button. Uy! Hinali lang nagsigang suga.
1: Cherry?
0: Uy! Si Roger. Ari siya.
1: Anong ginapuhat mo dali?
0: Ay, Gwen. Nabilin mo nga nag-aandar ang computer mo kay Ina.
1: Ha? Uy! Wala akong makadumduma.
0: Naka-open siya. I-off ko kung tani. Kaya kanugon sang kuryente.
1: Ako na lang. I-turn off ko ini. Para na. Na-shutdown ko na. Karon, i-unplug ko ini. Para na. Off na. Isara ko ng cover sini. Dali na. Matulog na kita.
0: Ay, sige.

hindi ko with malipatan na nakita ko na nakasulat dito sa computer kay Ina. Third eye? Napit nga. Dumidating sa ako ng amo at tinaga. Doon kasubong bala nga. Ang tinaga, nag-auyat sang yabe para mabuksan ang madamo nga sekreto sang ako ng kaligad. Para magbalik ang ako memorya. May kahilabtanan ayan, ini.

0: na-open ko na. Kada hindi ako makapati na makaibalo ako maggamit sa computer. Ay, hindi ako makahango. Kung nga ginakulbaan ako.
1: Oh, Ma'am?
0: Ba? Ah, nang? Naaman?
1: Ay, ari na si Father.
0: Ay, matuod? Ari na siya?
1: Ay, huku, Ma'am. Ginpahulat ko lang siya sa salas.
0: Sige, sige. Manaog na ako.

0: maayong ugto, Father.
1: Maayong ugto man, Cherry.
0: Uy, may kaupod siya nga duha ka babae. Nga daw, mga deboto sa simbahan. Ah, nang Nilda, kuhay kami palihog sa ngamon merienda.
2: Ay, sige, ma'am.
0: Uy, wala man naging pakilala ni Father sa akon ang mga kaupod niya. Ay, mapungko na lang ako dito sa sofa, sa atubang nila. Father, salamat ha. Kay nakakadto kagin man diri sa balay.
1: Nasugid sa ako ni Roger. Nga gusto mo kuno nga pabindisyonan liwat ang balay ngayon eh.
0: Oo, Father.
1: Nga aman.
0: Wala bala na hinambit sa imo ni Roger ang bahin sa na-experyensyahan ko diri sa balay ngayon eh.
1: Ginhatagan niya ako sang ideya. May mga makita ka kuno?
0: Oo, Father. Kag ang natabo kahapon, among pinakagrabe.
1: Sige. Isugid sa akon.
0: Nakita kong isa katigulang na babae sa sarod sang kabinet sa kwarto namon. Isa siya kamorto.
1: Paano mo nahibalaan?
0: Wala na gadapat sa salog ang iya mga tiil. Nagalutaw siya sa ere. Samtang nagapalapit sa akon, kini tuman ang kadlok ko, Father.
1: Gamhanan ang aton kaisipan. Madamos ang mahimo nga matuga ang aton imahinasyon.
0: No! Hindi imahinasyon lang nakita ko, Father. Matuod gid.
1: Kuna mo, dapat gid man nga mabindisyonan ang balay nga ini. Para nga maglayas na mga malain nga mga espiritu nga nagatublag sa inyo.
0: Uy, amugin mo silang solusyon nga napensaran ko, Father.
1: Hindi ka magkabala ka. Madula agit sila.
0: Natingala ko. Halin pa ka, ina. Ula ginagahambal ang duwa ka babae. Pareho silang nga matahong. Bisan pa nga natabunan sang manto ang ilaguya. Pag hindi ako sigurado kung bala, kabayan sa ritual, ang hindi nila pagkuha sang ilamanto, bisan ari sila sa sarod sang balay. Gusto ko silang nabugnuhon o kung pamangkoton si Father bayan sa ila. Apang gindaog ako sang akon kahuya. Kag hindi man ako makahibalo, pud anong ipamangkot ko. Tukod wala ako sang hibalo, bayan sa relihiyon katoliko. Or, wala ko sa matandaan bahin, dira. Kag nakita ko, may ginauyatan nga itong nga rosarito ang babae. Nga nagapungko sa tapad ni Father. Kagkahugot sa nga pag-uyat sini. Halos, nagagataw ng iya mga ugat sa kamot sa sobrang nga pag-uyat sini.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Clubs. Diri lang sa inyo paboritong estasyon, XFM!
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Aisel Komplikado, si Balob Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Ako si Juliel. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
13: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
14: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Maka-college na ko!
4: XFM.
16: Patroba mo!
17: Exciting!
18: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
19: XFM.
6: Santon Gold Live Testimony.
17: Maylin Gakas, ah. Pinubuan ba na parang nunal siya? Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you, Lord, talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
6: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Malo,
20: isa ka-teacher.
19: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
21: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligtig.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
22: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila kong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
23: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na Klavo Huwas Ka, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
24: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
25: Kung mamati ka sa XFM.
26: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
25: Good.

Mga tropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: sang buylog, gidadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan na nga itong matabatok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kagatridium. Kung nagaburo na ang aton pananawan, kinanglano na itong magtumar sang Vision X Plus. Kaya ang Vision X Plus ang mayaras ang kombinasyon sa mga vitamina, kaga minerales, kasubong sang lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplementong kinanglano na ito. Agod nga magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan kagahilway sa mga balatian. Bangod nga ini ang aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal na ito sa mga butika kag sa Yesto Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangita alang ang official store sang Yesto Health 2011 para maproteksyonan ng aton nga mata kag magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan. Magtumar kita daw adlaw sang Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko. Sentro, sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM, Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo. Sentro, sentro. Sentro, sentro. Sentro, sentro.
0: Exciting nga aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang sentro sa Biyernes ng edisyon TGIF. Thanks God, it's Friday. Kamusta nga aton nga aga? Kamusta nga aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na fans club. Sa aton nga mga XFM taxi patrollers, sa aton sila nga mga drivers nga padayon nga nagalaray sa mga dalanon diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Kamusta nga aton nga aga? Kabay pa nga okay lang kamo da? Ilabi na sa aton sila nga mga drivers, sinahinay lang kita sa pagmaneho sang aton sila nga mga salakyan. May wala sang spare parts para sa lawas ang tawo nga ginabaligya sa merkado. Importante nga makalabot ang aton siling mga pasahero sa ila siling destinasyon nga safe mga katropa. Magapangalagad kita, tuptop sa takna ng alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kaga impormasyon, mga update sa mga balita kaga issues nga itong siling nga ginatalakay diri sa XFM 100.7 Iloilo. Ang panahon diri sa aton sa syudad sang Iloilo, maginot, masingkal ang init. Siling sang pag-asa, ang estimated heat index sa subong adlaw sang Biyernes sa Iloilo City, gina-estimate ngayara sa 43 degrees Celsius, while ang Dumangas maka-experyensya sang heat index, ang estimated heat index according sa DOST pag-asa, 44 degrees Celsius. Amo nang masaming ginapanumdom naton sa mga kautoran naton, dapat hydrated kita, inom kita sa madamo ng tubig kag sa mga may comorbidities, labi na sa mga may high blood kag diabetes, as much as possible sa aton nga mga senior citizens, medyo likawan taanay no ang mag overexpose sa silak sang adlaw nga aton sila nga mga outdoor activities ini mga katropa. Kaga kung may mga kladtuan ka mo, dapat dalagid ka mo sang payong para hindi ka mo ma-initanged, no? May protection, may pandong ka mo sa tiyon sang inyo sila nga pag lakat mga katropa. Balongin ka mo payong, ha? Papayong parang may protection kita. Kaya ang 43 degrees Celsius, medyo tama na ina ka delikado. Ilabi pa ko mga 45 na katropang Alex, di ba? Sa aton sila nga mga katropa, sa mga nag-celebrar sang birthday, happy, happy birthday! Happy na birthday mo pa! And sa mga nag-celebrar sang kafiestahan, speaking of fiesta, fiesta subong sa Banwa sang Anilaw. Teka tropang Bea, kay fiesta sa Anilaw, tiwaigid tada. sa mga nagaselebrar sang kafiestahan sa Banwasang Anilaw, happy happy fiesta. Fiesta subong sa lugar ni Vice Governor Lian Dibuque. Now kag ni Liga ng mga Barangay President Amalia Dibuque. Fiesta subong te sa mga naga taga Anilaw. Si Katropang Bea taga Anilaw. Si Mrs. ni Katropang Johnson taga Anilaw man. Oh. Te, Katropang Johnson. Kasi si Katropang Bea pa si ate, wala gid tadda. Sa aton nga mga katropa, ang mga balita nga aton sila nga pagatutukan sa subong nga aga. Sa mga nagaselebrar sa anibersaryo, happy happy anniversary. Sa aton sila nga mga katropa, ti iban nga subong katropang Alex, wala sang opisina ang iban nga mga talatapan sang gobyerno, ilabi na ang mga opisina nga naga-observe sang 4 days sa work week. Pero ang iba nagbalik naman sa normal, pero mayara pagid nga mga opisina nga naga-observe sang 4 days sa work week mga katropa. But silingon until Webes nang sila. And ang Friday, work from home. Diba lang katropang Alex? Sige, sa aton sila nga mga talalupang doon nga mga balita sa mga nagpamati sa aton sa radio. Inyo kita mabatian sa frequency ng 100.7 megahertz. Yara kita sa FM band and makita kag mabatian man kita mga katropa. Pinagi sa aton sila mga social media platform sa Facebook. I-like, i-share, kag i-follow. Ang duwa ka mga Facebook pages ang XFM Iloilo, 100.7 kagang XFM Radio Patrol Iloilo. Sa mga kautoran naton makita kag mabatian makita sa YouTube channel sang XFM Radio Patrol Iloilo, i-like kag i-subscribe para updated kamo sa mga balita, impormasyon, issues sa current events diri sa aton sa lokal, nasyonal kag international mga katropa. Sa mga overseas Filipino workers na nagapamati naman via XFM Radio Network application, okay lang kamo da, okay lang. Kahit kung okay lang kamo da, mas okay gid kami diri. Diba ka tropang Alex, pizza 23 na no? Ah, 22 na no? Oh, 22 na no? Kasan o lang? Borobay, bukas duman niya ka klase. Sige, sa aton sila nga mga katropa, mga balita, anong mga balita kag impormasyon nga aton sila nga pagatutukan diray sa aton nga pagpangalagan. Si Police Brigadier General Josefino Ligan, ang existing regional director sang PRO 6. Pag-talusan ini siya ni incoming PNP chief sang PRO 6, no? PNP Regional Director nga si Police Brigadier General Randolph Tanyo or Tuanyo. Si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Sino ini si Police Brigadier General Randolph Tuanyo nga magabulos sa kay outgoing PRO 6 Regional Director Police Brigadier General Josefino Ligan. Ini siya ang current nga spokesperson sang PNP or Philippine National Police. Kag ini siya ang miyembro sang Philippine National Police Academy PNPA class 1995. Kag ini siya ang gin assign or ang current nga assignment niya sini before pa man sang iya sering pungko or pagbulos sa kay PRO 6 sa Director Ligan, siya subong ang existing or current nga PNP spokesperson. Ini base mga katropa sa ginpagwa nga special orders sang National Headquarters sang Philippine National Police nga nagasilo. Ginsaylo si Ligan sa PNP Directorate for Operations aumpisa mga katropa sa May 29. So, bot sa lingon nga team, bago nakita ng regional director sa PRO6, in the person of Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Sa pihak nga bahin, sa iban nga mga balita, sa balita lokal sa Gihapon, may bag-o naman katropang Alex, nga hepe ang Pabia Municipal Police Station. Si Police Captain Richfield Presquito out. Police Major Brian Alamo in. So may bag-o naman nga Chief of Police ang Pabia Municipal Police Station in the person of Police Major Brian Alamo. Diba, second pwede na ma-improve ni Police Major Brian Alamo ang akomodasyon sa makatapos ang media once nga mag-interview da. Kaysa nagliga, dabi no kabudlay, abi laboton kag-interviewon ang hepe sa Pabia Municipal Police Station, si Police Captain Richfield Presquito. Ngayo ka to sa iya sa nagligad sa update. Parte sa natabo to nga pagkasunog sang tao sa may Green Meadow Subdivision Bausos Maria Kegosip Santisima kabudlay labuton, no? Diba, second isa sa mga suggestion naton, siguro ba second pwede sa pagpungko ni sa pagpungko ni Police Major Brian Alamo sa Pabia Municipal Police Station, basi kon pwede ma-improve ang accessibility sang ahepe sa katapo sang media katropang Alex. Kaysa nagligad to si Mayor Luigi Gioreseta daw dismayado sa performance ni Police Captain Presquito katropang Alex. So, te mayo ni si Police Major Brian Alamo kay daw ano ni siya, inang media oriented, no? Katropang Alex, media oriented si Police Major Brian Alamo. Sir, congratulations sa bagong assignment. Kay kung di ko magsala, ang last assignment ni Police Major Alamo, Pototan Municipal Police Station, and then ginsilo siya sa IPPO. Pagkatapos gin-assign naman, no, sa Pabia Municipal Police Station. Basikon isa sa mga mapangabay na to, no, kay since si Police Major Brian Alamo media oriented maniya katropang Alex. Base ko na isa sa mga mapa-improbar ni Police Major Alamo da ang accessibility bala sa katapo sang media katropang Alex. Ako lang nga to na, no? E nablang kung pangayo ka sang update, no? Kapareyo bala sa iban nga mga police station kung hindi available ang hepe, may ara gina-forward ang investigador. Number sa investigador, di gani ang ilas ring PCR. Kung di daw kanami lang katropang Alex, at least ang accessibility bala sa mga information mapos. Kaya ang tinutuyo tadi katropang Alex ang matutuod nga information na blang factual bala kag intsakto, hindi nga magpinalagpat kita, no? Kay karon kung magpinalagpat kita sa aton sila nga balita, hambalon kita nga fake news, no? Di ba? So muna kun nga ang sama-sami basta gani may ara sa mga insidente, masami naga call kita sa aton sila nga makatapos ang pulis to check sang data and sang investigation, no? So congratulations sir, no, kay Police Major Brian Alamo, ang bago nga hepe sang Pabia Municipal Police Station. Pero daway pa siya naka courtesy call sa kay Mayor Luigi Gioreseta. So basi sa Lunes pa kay tidaw sa nagligad ng adlaw kag daw mga masako-sako pa. So sa Lunes siguro, no, courtesy call, no? Police Major Brian Alamo. Last just 57 ang aton oras sa diri sa aton nga pangalagad sa iban nga mga balita. Okay, nasang aga katropang Alex. Sinala, kaya naman inarado naman niya ka salakyan ang mga concrete flower pots sa may approach sang Taytay da. Sa diversion road. Ano na da nga Taytay man? Hindi ma da Forbes Bridge mo. Kung nakita nyo na da, kung maghaling ka mo sa direksyon sang UP going to SM City, may portion dira sang Taytay, sa palin sa approach sang Taytay, pakadto sa pihak, may mga concrete flower pots na dira. Ginbutangan ina sang ang portion sang dalan to give way sa mga naga bike bala or bike lane ang gwa niya katropang Alex, no? Tapos kaina sang aga. Kita yung wasak, laban-laban kay concrete na laban-laban ang nagsalakay, na ako na nag-arados na katropang Alex, dako man ang damage sang salakyan. Sigurado dako ginang damage sang salakyan. Kay nga ati pilagi na kabilogo, pila isa, duha, tatlo, siguro do mga hindi magnubo siguro sa lima katropang Alex ay. Lima tubtob anom ka concrete flower pots ni mga katropa ang nagkala wasak. Bangod sa pag-arado sang isa kasalakyan kainasang aga dira sa diversion road sa may ibabaw mismo sang Taytay. Nagligad to, no? Kadamo na ni kabeses katropang Alex, no? Nagligad to dira sa may Quintinsalas. Kundi kita nyo na may mga nagasabdib flower pots nga nagadivide bala sang dalan bla para antinutuyos na para nga hindi bisan din lang hindi magliko. Sinalakay man sang isa ka MUX na nagdigad to, no? Te labay ko to na ka alin sa nagdigad nga adlaw sa sumod daw ay pamabalikan ka tropang Alex. Kay ti amo na yang ginabutang sang aton sa syudad mo mga concrete bala. Kay ti ko magbutang, ano gani nang ginabutang katropang Alex nga daw orange nang unod yabla do tubig yabla. At least kung masalakay man, ay di matamaan ang salakyan. Kaya sigurado yung katropang Alex, siya wasak gini ang iyang bumper. Sigurado gini, kita mo, wasak gani si Minto. Bumper pa? Centro. Tiyan mo na nga medyo hinahinay lang, no? Sa aton sa nga mga kauturan kay mga taga Palamate. Kay
1: Centro.
0: Apariyosin niyo ka ano lang, kaluluoy. Kaluluoy lang mga flower pots. Kung makahambalan ni siguro ito pang Alex sa mga flower pots, no? Ay, nahinay lang ah. Kunway man lang kamo sa emerensya, kagaway man lang kamo sa mga nadalian nga ang ang pamangko sa iti anong matabo si nakatropang Alex man. Pabayaran sa nakabunggo ino. Kaya daw usually daw muna ang arrangement nga kun mabungguan gani ang mga flower pots na ginapamutang sang atong sini nga city government, ginapabayaran sa mga nakabunggo, no? Kalapad man sang dalan nga ang nabungguan niya to man. Ano why niya ma-manage? Duwa mo lang nakabagay katropang Alex mo. Ako, it's either ang driver na piyungan o kon ang driver na kainom. Kainan isang kaagahon na tabo. So, check na ang dugang pa nga mga updates mga katropa diri sa aton nga pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa piyak na bahin mga katropa, update na ton by the way sa concern dira sa Barangay Kabugaw Norte sa Banwasang Pabia, Iloilo. Sa Lunes, ipatawag sang sangguni ang bayan sang Municipality of Pabia ang mga opisyal sang Kabugaw Norte Waterworks. Ang naga-manage sang water

Although member ko siya, meron man si Kapitan Obet Tubong Banwa kay may linya man siya sang Kabugao Norte Waterworks, pero wala sang formal nga communication sa ila. Why man sang nagpalapit nga mga opisyal sang Kabugao Norte Waterworks agod nga i-brought out ang ila sila nga problema? Ti, kung pamatian na ton ang explanation sang Chairman Nila, sort nga ti si isangin pamangkota si Mr. Edgardo Joaquin, sila niya, ti balaman na ni Kapitan kay konsumidor man sa. Pero ti laing gidya ka to pang Alex kung ikaw yung mismong opisyal mag-coordinate ka sa barangay, hindi bala? Kay wae manaya sang kapitan sa barangay nga nagasakit chan mo? Kunway kay mo da iya nagahahambal sa iyang sakit yan ko? Wae man na sang barangay kapitan sang barangay Kabugao Norte nga may problema ka mo da kay why ka mo ya nag-brought out sa inyo sina concern sa barangay kapitan? Paano makabulig ang barangay sina katropang Alex? Ano, mahaom-haom ang mga barangay officials? Natural hindi. Hindi makahaom-haom dira ang mga barangay officials kay since nga ang Kabugao Norte Waterworks gina-operate na sang pribado nga organisasyon katropang Alex. De ang singgitan subong sa mga residente sa barangay Kabugao Norte, ha, katropang Alex? Ang singgitan nila subong nga kung mahimo i-allow ang pagsulod sang linya sang Metro Pacific Iloilo Water. Kaya mo ina ang pinaka long term nga solusyon nga nakita agod nga may supply sang tubig ang mga residente sa barangay. Ato pang Alex, dini ang pag-deliver sang tubig kita pa aradabla ka to pang Alex ang kwan. Arada ang makita mo da ang water tanker kung ano ka dako, ara siguro i-send ko da sa imo. Kung ano ka dako ang water tanker nga naga-deliver sa nga tubig, ipakita tabla ka tropang Alex. Te, ina ka tropang Alex, sa isa ka adlaw, abi butang mo makasupply abi ang banwa abi, no, sa isa ka tanke or isa ka tanker or duha. No? Pero te, sa kadamo sa mga residente sa barangay Kabugao Norte, no? Te, ina ya band-aid solusyon lang na. Why na ya pang ano lang na pang tapal-tapal na ya katropang Alex? Pero laing gidya kung mayara sang long-term nga solusyon, no? Sa aton sila nga mga taga palamati. Okay, pakita tabladang amo ni ang nag-deliver sang tubig, oh. Ang water tanker sang banwa nga umpisa kahapon, no, umpisa kahapon do nag-deliver. I don't know kung ano ang frequency sang delivery sang tubig sa mga residente nira sa barangay Kabugao Norte. Kaysa na siling tana ang tubig yan ni si Sidad ni kinanglano niya sang aton siling mga pumuluyo halin sa pag digamo. No? Kinanglano nung paano kung ay tubig mabinaho ka katropang Alex, eh, no? Kita nyo na, oh. Abi ko na gani primero ang ginanegosyo sa Kabugao Waterworks sa hangin. Kay way sa may naga way sa may nagatubod ng tubig mo. Ara ipakita ni katropang Alex. Ba ipakita ba katropang Alex para nga makita kung ano ka dako sa water tanker nga nag-deliver sa tubig. Last 11:13 na nga ton oras sa Dirisaton nga pag pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo mga katropa. Ipakita talaga, no? Para nga makita ta kung ano ang itsura, no? Amo na kadako ang kadakoon sang water tanker nga iya sang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office nga mo nang ginagamit agod nga kargahan sang tubig nga isupply. Amo na, oh, na amo na kadako ti mga pilahan kalitro na ang iyang kapasidad kadto pang Alex man. Iyan asang MDR ang MO, no? Amo nang nagasupply sang tubig. Pero sa kadamo sa mga residente sa barangay Kabugao Norte, katropang Alex. So siguro bisan tatlo pa siguro kabalik sila sa

0: ang water tanker daw kulang siguro sa Gyapon. Di na samtang wala pa makayo or why pa makayad ang motor. Kaya sila ganun isang iban, bisan makayad pa ang motor kag ibutang ibalik to para nga maka-operate sa normal. Daw amo man kuno Gyapon kay why sang suyupon nga tubig mo. Ang malain pada kay according sa report ang tubig nga may ginadistribute dira sang Kabugao Norte Waterworks na may coliform kuno. Bauti ka ayong lawas ni Katropang Alex. Di mabalaan ta na sa Lunes kung ano ang mangin resulta sa paghimuon na pagpatawag sang sangguni ang bayan sa mga opisyal sang Kabugao Norte Waterworks and sang mga barangay official sang Kabugao Norte. Last 11:15 na ang aton oras sa diri sa aton nga pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Istoryahan taman Katropang Alex karon sa report ni Katropang Febi kaysang nagligad nga Martes. Gintalakay sa sangguni ang panlalawigan ang parte sa iga-download nga pondo sa kabarangayan. Dumduman nyo sang nagligad si President Bongbong Marcos naghambal nga ang national government mag-download sang 200,000 pesos sa kada barangay sa bilog nga pungsod. Now, tindiri sa aton sa probinsya sang Iloilo, mayara kita sang 1,721 barangays. And kada barangay, mayara sang 200,000 pesos. Halin sa national government. Now, ang matabo sa 200,000 pesos, 100,000 pesos sini Katropang Alex ang iga-allocate para sa mga educational assistance. Iga-allocate sa mga para sa mga estudyante, educational assistance. Kada barangay makita o mangita sang beneficiary nga lima kabilog, lima per barangay Katropang Alex ang part sang 200,000 pesos. So, I don't know kung paano inipilion sang mga kabarangayan ang lima ka mga beneficiaryo ang mag-avail sang educational assistance as part sang 200,000 pesos nga iga-download halin sa national government. Te, may mga barangay nga incoming, ang mga incoming fourth year bala, no? Fourth year college Katropang Alex. Daw amoni ang mangin beneficiaryo sang sang educational assistance. Te, ang pamangkot, sina paano piliyon sa barangay? What if abi karon sa barangay mayara sang napulo or butang mo pinakadalist is masobra sa lima, kay lima lang ya Katropang Alex ang ginambal mo ang mangin beneficiaryo. Di what if abi karon sa barangay, sa isa ka barangay mayara sang napulo ka mga incoming fourth year college students ni Katropang Alex. Paano ina i-select sang barangay? Diba si kon ang matabo palapit-lapit naman kay kapitan? Palapit-lapit naman sa mga barangay officials or hindi gani? Kay kapitan gid, masiling kay lapit kaya sa akon, pamilya ta ka. Base kon amo naman na Katropang Alex. Kay sa na-monitor naton sa mga kabarangayan, daw damo subong kita sang feedback na nabatian. Damo kita subong sang feedback na nabatian, nga daw damo na sang sa selection process pa lang. Okay lang yan sa mga barangay officials, hindi mangintanan, no? Okay lang yan sa mga barangay officials nga fair. Nga magpiliin na lang makita ginila nga silagi ang deserving gid yabla Katropang Alex nga buligan lang makabaton sang educational assistance. Di makon mo mag lima ka kada barangay ang i-allocate is 100,000 pesos. But silingon may tag 20,000 pesos ang kada isa. 20,000 kada pesos, 20,000 pesos ang kada isa. Ti what if abi karon katropang Alex kung masubra abi karon sa napulo or butang mo na lang minimum is napulo. Paano ina i-select sang barangay man?
1: Centro.
0: Ang aton malang base kon gamiton bala katropang Alex masiling palapit-lapit naman sa luwag. O hindi gani, palapit-lapit naman kung sino lang to ang pamilya ni Kapitana mo na. Although away man naton, gina-generalize ha, pero bato-bato sa langit ni Katropang Alex. 20,000 is 20,000 mo, hindi bala Katropang Alex. Ano bala ang malabutan sa 20,000 pesos kung in kasong ikaw ang mangin binipisyaryo, sina? Kapin pa, okay lang niya ang mga fair gidyan, nablang patas bla. No, transparent bala maghimo bla. Transparent maghatag sang benepisyo sa mga barangay nila. Adaan subong mainit niya katropang Alex ang kwarta mo. Inaya as part sang educational assistance. Pero istoryanta nagkaroon kay check na kung kay katropang Febi kung bala na download na kag kung paano na come up ang idea nga kada barangay dire lang niya sa province of Iloilo out of 1,721 barangay sa bilog nga probinsya kada barangay mayara sang tiglima ka mga benepisyaryo nga maka-avail as part sang 200,000 pesos nga iga-download sang national government. So istoryahan ta ni Dugang no sa aton siling nga pagpangalagad and ang parte sa mga solar street lights sa Santa Barbara nga ginatakaw. Dayaw man ko sa mga kawatan no, daw wala na gidya pili no.
1: Sentro.
0: Angay ni ang mga kawatan ko madakpan igaid mo bla sa poste sang street light kag ipainitan bala no. Although man sinisa ikaw ya Mario ka inyuman man si imo man. Sige lang tawan niyo bala. Ang mga kawatan niya sa katulad sin eh. Ngaway na iya sa may ginapasanto. Bagay ni sila ya pang pinahan man. Ay nablang daw ka inyuman matuod pero kung kaisa para ma-feel man bla nila bla. Dingin mo niya kita nga butangan mo sang maayong nga proyekto para nga mangin masanag kawaton. Kung hindi balingag utok sang tao no. Istoryahan ta na dugang diri sa aton nga pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Ang oras ta alas 11:22. Ini nga bahin sa aton nga pangalagad buylog nga gidadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen para hindi kita mangin malaw. Ay katropang Alex. Para hindi kita mangin malaway. Kadlaw si katropang Alex pagambal nga hindi mangin malaway. Tuod man. Para nga hindi kita mangin malaway, makuan kita mangin guwapo, magapabiling kita nga guwapo, kagwapa. Mga pe kita sang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, may mangosteen, may real coffee beans, may turmeric, may malunggay, may garlic, may spirulina, and sweetener. Amo ang stevia plus ang glutathione and collagen. Iding ka mo damang kapangita man. Ang kape sa mga guwapo kagang kape sa mga guwapa, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Magluwas dira mga katropa, available sa Gihapon ang aton sa iban pa nga mga variants ang kape. Ang Santon Plus sa Coffee Mix, ang kape nga para sa tanan, bata tigulang, pwede makapangape kay wala sang caffeine kundi aroma lang sang kape. Pero ang ingredients niya, mangosteen, moringa o kung malunggay, and soya extract. May ice of labon sini siya mga makabulig sa pagbalanse sa body hormones sa aton sini nga lawas. Ilabi na sa mga kababainhan sa aton sini nga matag palamati. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And another variant sa aton sini nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, may mangosteen, may real coffee beans, vitamin D3 sweetened by stevia. Ang kape nga may vitamin D3, gagang vitamin D3 nga ara sa kape, Premium D3 Coffee Mix. tatlo ka mga variants ang kape naton. Piliin nyo lang, inatanan mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Available ina sa mga butika sa Mercury Drugstore, sa Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Sa tanan-tanan ng mga butika nationwide. Tandaan na, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa, Premium D3 Coffee Mix, nakapangape ka na, naka-vitamin D3 ka pa. Kag mabakal ina sa mga butika, bilog nga butika nationwide. Also, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangitaa lang ang official store sa Yes to Health 2011. Oras, las 11:24. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Nagabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos sa aton nga mga commercials. So please stand by.
2: XFM.
3: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali, diriyo.
8: Ah, dali na.
9: XFM.
10: Mayong adlaw sa tanan, arin wag kita karon sa pagtalakay sa isa na naman ka kondisyon sa atong sinigalawasan. Ang angioedema. Ang angioedema o may nangitatawag ang pagpalangubag-ubag o swelling sa deeper layers of the skin ini tungod sa nag-build up ng fluid.
11: Welcome sa palatuntunan.
12: Edukasyon.
11: Edukasyon.
12: Edukasyon para sa igayong lawas.
11: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen
13: Herbal Capsule.
11: Kag ang Evergreen
13: Coffee Mix.
11: Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
12: Edukasyon.
11: Edukasyon
12: para sa igayong lawas.
10: Ang sintomas ning angioedema pwede makita sa nagkalain-lain nga parte ang aton siling lawas. Pero ang iya siling pagpalang hubag-hubag, usually makita mo gini sa mga mata, sa lips, genitals, sensitibo nga parte siling lawas naton sa mga sex organs, nandira, sa kamot, sa tiil, sobra kapula, kakatol, nga nga rashes na makita sa aton siling mga panit. Apat, galingin ka klase. Ang allergic angioedema, allergic reaction, abot ko na dumduman yung nagliligad ng mga nadlong discuss natin about anaphylaxis, the allergy brought about by allergens man, mga pagkaon, mga bulong, tiyan mo man eh. Ang isa pagit ka angioedema, pagpalang hubag-hubag, nga gintugas ang stress o kung infection. So, dua. Ang ikatatlo naman, drug-induced angioedema. Ang anaphylaxis, amo man na, may mga drug-induced man. Ang side effects sa mga medications, pareho sabi sa antibiotics.
12: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
10: Ang hereditary angioedema, amo naman ini ang pagpalang hubag-hubag na halin sa faulty genes. Tawagin panubli. Muna sa imo nga mga ginikanan, sa imo mga kaluluhan, kahay galoy ka man. Pero don't you worry. Laka lang man ang hereditary angioedema. Bisan pa, bisan laka. Imbis makatrabaho ka, imbis mahimo mong mahilikoton mo, mahimo mo man pero mahinay. Ang dako nga pamangkot, ano ang makabulig sa aton?
12: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
10: Balik doon naton ang duha ka produkto ni Dr. Spinhico nga makabulig sa aton nga mga kondisyon sa kalawasan.
13: Evergreen Herbal Capsules.
10: Ang Evergreen Herbal Capsule may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Upod man ang
13: Evergreen Coffee Mix.
10: Evergreen Coffee nga may turmeric, malunggay, nga ara man sa Evergreen Herbal Capsule plus ining mangosteen. Kung nagainom ka sa Evergreen Herbal Capsule at the same time nagainom ka man sa Evergreen Coffee, tigwinas ka eh nga. Ang duha ka produkto nga ini may ara sangkap nga turmeric nga kung sa din ang turmeric may anti-inflammatory properties o kung kinaiya nga makaprevent sa pagpalang hubag-hubag balatian sa panit. Makabuligid ang turmeric.
12: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
10: Ang balunggay nga ara man sa Evergreen Herbal Capsule at the same time Evergreen Coffee nag-aamlig ka nag hatag man proteksyon sa aton sininga panit. Ang epekto sini matinlo kag mapagros ang aton sininga mga panit. Ang balunggay is rich in protein nga makabuligid halong sa mga selula sa aton sini panit. And at the same time makabulig man ini sa pagbulong sa mga impeksyon sa panit ina suno sa pagtuon. Ang saluyot, of course, little that we know, luwas sa may vitamin B2 na kilalaman nga riboflavin nga nga importante ang papel sa pagmaintain ang level sang collagen sa aton sining lawas, nagapakinis, healthy skin, nagaamlig manini sa aton nga buhok. Rason nga kung pala kaon ikaw sa tugabang, nagabalik ikaw sa pagkabata.
12: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
10: Ang amargoso, mangkaranon manini sa anti-inflammatory properties. Kag makabulig ini away sa mga impeksyon sa panit, that is why malayo ikaw sa balatian man sa aton sining mga panit. Pag palangatulo kung itchy, rashes, scabies, psoriasis, mga ringworm, kagiban pa nga mga balatian, fungal. Ang wheatgrass kag barley grass, kilalaman ini nga nagapauswag, hukundulot sini isa ka flawless kag makinis nga kutis. Tungod sang selenium nga ara sa barley grass, kag protina, kag amino acid nga ara sa wheatgrass.
12: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
10: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee, mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
12: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.

0: Plus Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
0: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puso.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Centrum Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Centrum Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
3: Centrum Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Chronic pain.
7: Ang sakit.
3: Mag-assist pain.
6: Muscle fever.
3: Acute pain.
6: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
6: Mag-assist pain.
3: Kamkarang pain.
6: Fast and safe.
3: Assist pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Assist pain.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Pa-diet na kubwasa.
3: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Las 11:36 sa atong oras sa pabalik sa pagpangalagad sa sentro diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Good morning anay sa kaya katropang Jimuel Dilit ang atong siling XFM taxi patroller. Also sa kaya Roy Escorpiso maayong aga watching from Cubaya Haro. Thank you good sir no. Kay Arvi Chris Casires, good morning kay Juanita Rosario. Good morning kay Sherwin Marcue. Good morning and happy listening. Last 11:37 ang aton oras. Check ta si katropang Febby kay sana siling tana ang parte sa 200,000 pesos nga iga-download sa Barangay Bilog actually ning Pilipinas. It's happened nga diriya sa aton sa probinsya sang Iloilo mayara sang 1,721. And sa 1,721 makabato ni sila tanan-tanan sang tag 200,000 pesos. And sa 200,000 pesos ang 100,000 pesos sini iga-allocate para sa educational assistance sa mga estudyante. Kaya na-prom ini sa Sangguniang Panalawigan. I don't know kung paano, ano ang guidelines ini sa, para sa educational assistance. Check tang report with Katropang Febby Boards Tibor Morales. Live report. Katropang Boards.
1: Katropang Mario na tanana nga mag-padulong sa Manila si Governor Arturo Defensor Jr. kag si Vice Governor Lee Ann Dibuque upod man si Liga President Amalia Victoria Dibuque agad nga magpirma ini Katropang Mario sa deed of donation. Sa tunga sang province of Iloilo kag Maracanang magkang tanan sini sang pagpanghatag di bala sang tag 200,000 pesos nga assistance para sa barangay. Ang pag-approve sini sang ligat nga sesyon sang Martes bao nagabihan kay ti damo sa mga tilakay nga mga agenda pero gibutang inis katapusan gid no nga agenda sa sesyon tub-tub nga nabutan na city siguro tong sesyon kag gin-aprobahan gilayon sang Sangguniang Panlawigan. Unanimous approval si Katropang Mario sa paghatag sang authority kay Governor Arturo Defensor Jr. sa pagpirma sa deed of donation sa tunga sang Office of the President sa kagasuman sa probinsya sang Iloilo may kaangtanan sini sa implementasyon sang Bagong Pilipinas Barangay Scholar Initiative. Bilang background sini Katropang Mario, kati ining Bagong Pilipinas Barangay Scholar Initiative, isa ini kapundo pagi sa Socio-Civic Project Fund sang Maracanang. Ini inisiyatibo agod nga mag-alokar sang 100,000 pesos per barangay. Actually, kabilugan ini is 200.
0: Yes.
1: Ang 100,000 pesos para ini sa ihatag assistance para sa lima ka mga mapilian nga scholars sang tagsa ka barangay diri sa aton sa Iloilo province mga 1,721 ka mga barangays. Pagkatapos ini ang pagpili sini amo ini sila ang gintugyan abis barangay no ang pagpili sini Katropang Mario sa barangay official da or may maga-create siya sang committee depende sa barangay kung paano nga magpili sini sang mga recipient nga lima kabilog mga deserving nga mga maga fourth year sini abi nga tuig no
0: kasi incoming fourth year
1: okay. Kaya man ang fourth year ang opening sang classes mga siguro mga July dito may baduan sa ilang pirmahan nga memorandum of agreement kung ano ang mga guidelines. Kasi wala pa subong sa guidelines, mansig-mansig lang niya ang mga barangay subong naghambal. Tisi niya, okay ka na. Pero, ang official si Katropang Mario nga magagwa nga guidelines sa kalindid to sa Maracanang.
0: Mm-hmm.
1: So, kami gambal sini nga ti dapat mga deserving, may mga dapat nga mga imulgid sa barangay. Ti apamangkot nagasanto bala ina sa guidelines nga pirmahan nila dito sa Maracanang sa Lunes nga adlaw Katropang Mario kati didto natul kasalalay mo ang tanan-tanan nga mga guidelines kung paano magpili kati kung kapitan niya pasugtan ti oh, yaman niya pamilya yan
0: may kanya-kanyang style niya sa pagpili Katropang boards mo
1: oo kag no? Isa pang barangay oh. For example ang barangay may 600 plus yang nga butante, no? Kita nga pati nga may arak gina ya sobra sa lima ka mga ka mga incoming first year college.
0: Buta ang limbawa ko gani gato pang boards. What if abi, no? Kung kahit lima lang pilion mo, ang parts ang 200,000 pesos, ang 100,000 pesos i-allocate
1: sa para
0: sa educational assistance sa incoming fourth year college.
1: Oh, ang 100,000 para sa proyektos barangay, depende naman sa kapitan. Barangay,
0: yes. So, direct kita sa educational assistance, kita umuni ang controversial katropang boards.
1: So, kahit nag 20,000, di sa kadang
0: mo. Lima lang ang piliyon mo. So, what if, Abby Caron, kung sa isa ka barangay, mayara dira sa incoming fourth year college, regardless man kung ano ang kurso niya, kagundiin man nga eskulahan, it's either privado o kung pampubliko man ang eskulahan, dapat nga ang kwaon lang gid is 5 lang ang makabaton, 5 lang gid ang makabaton. Di ba, tipabi ka kung may pulo da? Paano inabi ipiliyon sa barangay? Sino ang madetermine sina barangay official? Diba si kon prone ini katropang board sa favoritism kumatabo?
1: At hindi kayo marikawan naman ganit nga naton anay ang guidelines ka dito sa MOA nga kailang nga pirmahan ka pa Mario. Kati bisan ganit guro sa ako nung paglantawag iya, bisan ganit guro nga may guidelines sa MOA to tilabalaban kung mambalo ato yang pamilya ni Kapti akong ka daw pigado man no daw pigado man iti
0: daw pigado
1: daw pigado man iti basi kon pwedeng ato ni i-prioritize ni ang
0: sa pamilya ta
1: ni oh
0: sa pamilya ta ni mo no, to
1: kay daga pa na subong naga mansig pila man ko tanay nakatama Mario kag ano ba mga guidelines kag paano mag-apply. So bigay pagwa ang initial sinindiri ng guidelines ang provincial capital kag ang DILG kati paano mag-apply para sa mga beneficiaryo sang siring programa. Makigangot lang sa inyo barangay para may baluan ang mga requirements nga kinahanglan para sa siring educational assistance. Pagsalaon, wow, dapat tama ang pagsala. Sige, tama ka, Pansin.
0: Hindi kayo ang term na pagsala, basi ko ng sala, blako ng, ang daw hindi, atonda, pahigad na.
1: Dito, wala na kabuto, bligan to.
0: Wala na kabulig sa aton, wala na kabuto sa aton, tinga to ng kung sinong lapit sa atonda.
1: So, ano, pagsalaon, inisang barangay. Agod ba siguro, nga ang mga nagakinanglan, pigado, kag-deserving ng mga estudyante ang mangin beneficiaryo sa programa. So, patama nang sinay, ang imuon sinay, depende ko ang pagsala. Ama nang importante mo ang pagsala. Dito na ito nabutang sa MOA. Ibutang na ito sa MOA dapat sa Maracanang kung paano magsala. Sinay, kasi basi mo ko ng pagsala, may buslot lang ito, Mario.
0: Dako ang buslot. Buslot niya. Oops! Dali lang! Daw kontrapartido ka?
1: Oo. Yani wala madala sa pagsala.
0: Why? Oops, masaya. Oops, dali lang. Break ka na. Do kontrapartido ka nang digan ng eleksyon. Daway ka. O manong eleksyon na daan subong. Ito masaya nga. Mapuslan tanay pag-abot sa simpo.
1: No, di. Okay, minaguro. Wala na sa rule.
0: Ano, liwat.
1: Wala na sa rule.
0: Okay naman na siguro.
1: Okay naman na siguro. Pwede ba na ayhan ang halin sa private university? Mahimo nga mag-apply ang aton nga mga estudyante nga nag-eskwela sa private universities apang dapat deserving ang mga ini nga mangin beneficiaryo kag nakasunod sa prioridad sa aton nga programa nga nakalusot sa question. Tapos ang isa pa yun kapamangkot. Ang mga estudyante nga nagakinanglan ilabi na ang halin sa pigado nga pamilya kag ang mga estudyante nga naghalin sa pamilya nga wala gid sang may nakatapos sa kuliyo. Dawat ta baron sini nga kon may arada nga meara dira karon nga pamilya. Nga kabataan lang gid nakakuan nakatapos kuliyo kay tipigado gid kag may arak nga pursige for first year. Oh, isa ini sa mga guidelines nga pagpasulubihon. Amo ni siyang sundon. Pila ang mabaton sang kada scholar? Pagabaton sila sang 20,000 pesos lima ka mga benepisaryo sang kada barangay may kabugusan nga 8,605 scholars tanan sa bilog na probinsya sang Iloilo. Sinong qualified nga mangin benepisaryo sini kag sino ang prioridad sang sini nga programa? Tuyo nga bunigan sa sini nga programa ang mga incoming first year college student para sa school year 2026-2027. Ang mga estudyante nga nagakinanglan ilabi na ang halin sa pigado nga pamilya kag ang mga estudyante nga naghalin sa pamilya nga wala gid sang may nakatapos kuliyo. Kita pa niya nga pili nga Pilipino kadto Mario nga naporo lang gani kulintas kabalawan ang liog pulsiras puro lang mga kwad mga gold gamal pa nga ya pigado gid
0: mangudya
1: kinaya ati wala sa may naga ako nga nga ganon sa mo puro tanan pigado
0: puro sa tanan pigado
1: ti wala ano kuno kon paano kun wala sang income paano kuno kon wala sa incoming first year college student sa barangay no Tingin mo on may mo pilion sa barangay nga mangin benepisaryo ang mga incoming third year college student o kon ang TISDA scholars nga may national certificate o kon ang mga estudyante nga fifth or sixth year nga mag-graduate sa sini nga school year 2026 and 2027. So muna, barangay Gyapon.
0: In short, katropang boards, whether we like it or not, barangay sa Gyapon
1: ang magasala.
0: Ang magasala. Tidapat sa barangay, mang-infer ni sila.
1: Tiyan mo na gani, bot kung paano inihimo on sa barangay Katropang Mariyo, kagak, ini-actually, ginihimo ng iyan nice nga initial nga requirements sa screening sa provincial government kasi preparasyon ini kung ini ba lang ang requirements dito sa MOA nga ilang nga pagkapirmahan or base may dito man nga sa Marikanyang nga magagawa nga guidelines gito po na pariyo man sini.
0: Depende sa wisdom sini sa mga barangay officials ang pag
1: hindi naman naman gini
0: pero in fairness sa iba no why tamang gina-generalize no why tamang gina-generalize may harap mang gidya barangay officials nga fair pero ang aton malang kontani since nga kwarta ni katropang boards mo mainit iniya kag 20,000 pesos is 20,000 pesos nga maka-avail, di ba? So, ang aton malang dapat mang-infer kag dapat ang mga deserving gid nga makabaton katropang boards.
1: So, dapat mag-create sa isa ka committee inang kung ba independent ba lang committee katropang Mario nga magapili gito ya. Nga ina ba lang siya ni deserving ni siya kahit taas grade siya pero na wala agad kada kita nato ni daw pigado gid no munisa bala bisan siguro akon kato pa Mario ako na niya opinion bisan gani guro nga mas mambal gani iya nga ati deserving ni pero may arak gid na masabit gihapon may arak gid na reklamo kati sa ni bayad subong may mga reklamo na to
0: dabo na reklamo
1: dabo na reklamo subong nga nga pamangkot actually pamangkot ba lang eh pero hulatan ninyo ang for ang official sinya guidelines talin sa Malacañang
0: yes
1: pero ang sigurado gid gihapon nga itugyan ini sa barangay, sa kapitan, sa official da kung paano nga mag-screen, paano magsala. Ti
0: basta ang salaan.
1: Ang pamangkot siya dire. Kung deserving karon ato ang pamilyan kapitan, gusto nung ginabaw siya ti labadagin pa
0: na sa tigid. Masali naman nakita mo. Kay lapit sa luwag.
1: Oo.
0: Amo naman na kita nyo. Kadamo dira sang mas deserving pa pero kumo kay lapit sa kay cap.
1: Muna bla. Kita mo, bisan deserving pa. Mamangkot gid siya niya ba? Tamo, sulod kay lapit kay kapitan. Although nga ina siya deserving gid iya kinang lanon niya gid na ang 20,000 pesos tamo.
0: Dapat mangin mahinalungon sina diri ang mga barangay officials katropang board.
1: Oo, kag ti sempre
0: election da ang
1: sa November 2. Tayo man ibalik tayo katropang Mario. Lato naton kon may bag-o ba lang ang mga guidelines ang ipagwa ang Marikanyang. Sa pirmahan ng MOA dito sa sunod na semana ni Gobernador Arturo Defensor Jr. sa Malacañang sa pagbato na sang assistance para iyas barangay nga 200,000 pesos 100 para sa assistance din sa mga incoming first year college kag 100,000 para sa barangay project.
0: Yes. Di bantayan tani. It remains to be seen.
1: Tama na kayo, Mario, no? Di abot-abot, ano nga. Kaya di, sa kapitan ng Gyapon, nga tugyan ang kwan, ang pag-identify sa project.
0: Di, Why pa man no? Why pa man ma-download?
1: Pero, wala pa, wala pa.
0: Isa ini sa magidalantaw nga mangin kontrobersyal kung hindi makahibalo mag-manage ang mga barangay officials.
1: Tapos, malang katulad, Mario, duda sila nga, ati, lapit iya to si Juan sa loob mo, ati, pwede ba dapat? Kantos, kusina nyo, dala kalumaga. Ang ini nga balita, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo, Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol, Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borges, Tibor Morales, XFM News. Live report.
0: Central. Thank you, kay Katropang Phoebe Borges, Tibor Morales, diri sa aton nga pagpangalagad sa Centro. Last 11:52 na nga itong oras, sinigabayin sa itong pagpangalagad ang buhilog ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. The Superior and the Ultimate Trio, mga suplementong kinanglano naton para nga magapabilin nga mangin healthy ang aton ikaayong lawas. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, may aras ang mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, kag spirulina. Ang mga health benefits nga makuha naton kung kita nag-maintain, nag-tumar kita sa matag-adlaw siling atanan para malikawan naton ang mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, iban pa nga mga klase sang balatian. Opda naton sang Santon na Vitamin C, ang alkaline-based kinan acidic na Vitamin C na nagabulig sa pagpabaskog sa aton nga immune system. And ang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria, na may aras ang Vitamin D3, ginpabaskog pa sang virgin coconut oil kag malunggay oil extract. Nagabulig agud nga may mabakod ang aton nga mga katul-anan. May ara kita sang viral and bacterial infections. Nga pambato, like diya kung may pambato ka, prevention is better than cure. So, tumar kita sang siling mga suplemento, kaya ini makabuligid sa aton nga ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika sa Mercury Drugstore, sa Pharmacy TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, generika kag sa tanan-tanan nga mga butika nationwide and dira sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sa Midtown Hotel. Kag dira, by the way, sa Yes to Health Wellness Center, pwede ka muna makapakonsulta sang libre kay adlaw-adlaw may libre dira ang konsultasyon. Alin Domingo, Tob-Tob, Biyernes. Alin las 9 sa aga, tub-tub, las 5 sa hapon. Nakada si Dr. Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant. Aram din kasi Ma'am Isen Malio Estrera, kag si Ma'am Gina Impinado. Bawa kay katropang Lorito Estember, katropang Lorito, bawa lang alanggid, no? Kay katropang Rodolfo de Lapos, aton siling pagpangalagad kay doon lang alanggid kita sa oras, katropang Alex, no? Magasunod na ang XFM News sa nationwide, kadamo, abi sa mga dalagko ng mga balita, subong, no? Kag impormasyon nga dapat naton hatagan sa nagkikigawa pagtamod. Bawi lang ko sunod ah, no? Nga simana, no? Sa aton sa mga taga palamati. It's Turbo Time na mga katropa. Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa magkagaglabuwas ka, gani baskog ka kung nakaturbo ka. 30 minutos lang antes ng labing-labing kay Mrs. Magtumar sang isa ka kapsula kay sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyong relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Oy! Subong adlaw, draw, no? Ika 12 weekly draw? Katropang Alex, sa aton siring Santon and XFM, libo-libong pa-premio. Sino ay yan na magadaog sang 3,000 pesos nga weekly winner naton sa Santon and XFM, libo-libong pa-premio. May chance pa, may tempo pa nga pwede ka mo makahulog sang inyo siring mga entries ka before sang aton siring draw mga katropa subong adlaw. Sa pangalan sa aton siring technical partner katropang Alex Saspa. Standby sa masunod nga mga pagbalita sa XFM News sa nationwide magasunod sa diligilang madugay. Para naman sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito.

0: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ang isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
1: Ako si Junel Pastrana, 42 anyos, chief tanod sa barangay Tabok Subo, Alapas. Bangod sa akong pulaw bugtaw nga trabaho, nagina ako resistensya, gani ako napinsaran nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik ang ako lawas. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: XFM.
1: XFM.
0: Sa Poblas, cool pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Luzon. Visayas. Visayas. Mindanao. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
2: Atid po sa atin ang mga headlines ng Santon Gold Coffee Mix. Nangyaring putukan sa Senado, mga katropa, inaasang bubulat-latin muli sa Lunes. Senator Ping Lacson na nawagang huwag nang pakialaman ang investigasyon ng NBI at PNP-CIDG.
3: Senador Bato de la Rosa bumaba umano ng Makati nang makisabay ito palabas ng Senado kay Senador Robin Padilla.
2: Abogado ni Atong Ang inamin na ang pamilya na nawawalang sabungero ang nakiusap na makipagkita sa kanya.
3: Isabela Vice Mayor Harold Respicio na harap sa reklamo ng NBI.
2: Halos 5,000 bagong kaso ng HIV na itala sa unang quarter ng taon ayon po sa DOH.
3: Headlines. Sa balitang regional, broadcast journalist patay sa pamamaril sa bayan ng Malidegao Special Geographic Area ng BARM.
2: Headlines. Balitang international, outbreak ng Ebola sa Congo, mahigit 2 buwan ang kumakalat bago pa man matuklasan ayon po sa World Health Organization.
3: Headlines. Sa balitang showbiz, South Korean police pinawalang bisa ang aligasyon na nakipagrelasyon ang aktor na si Kim Soo Hyun sa minor de edad pa na si Kim Se-Ron.
2: At sa sports, NBA tayo, New York Knicks, wagi mula kontra Cleveland Cavaliers sa Game 2 sa pagpapatuloy pa rin po ng Conference Finals.
0: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide. Nationwide.
2: Mga katropa, Biyernes sa 22 po ng Mayo 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapainggan sa lahat ng XFM stations nationwide, particular dyan sa Palawan sa 104.7. Sa Cebu, XFM Cebu 88.3 at sa Davao sa 97.9.
3: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio App sa ating mga Android phone.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye ng balitaan, unahin po natin ang report, mga katropa. Yung nangyaring putukan sa Senado, inaasang bubulat-latin na sa Lunes. Si Senator Ping Lacson na nawagan pong wag nang pakialaman ang investigasyon ng NBI at PNP-CIDG. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
3: Inaasahang muling magiging mainit ang sesyon sa Senado sa darating na Lunes kaugnay ng nagrap na putukan noong May 13 sa pagitan ng USAA at NBI. Ayon kay Senador Ping Lacson, may pending motion umano si dating Senate President Tito Soto na i-refer sa Committee of the Whole ang privilege speech kaugnay ng insidente. Gayunman, sinabi ni Lacson na dapat limitahan lamang ang pagtalakay sa remedial legislation at administrative remedies upang hindi na maulit ang tensyon sa Senado. Ngayon pa niya, hindi na dapat makialam ang Senado sa isinasagawang investigasyon ng NBI at PNP-CIDG kaugnay ng posibleng criminal liability ng mga sangkot. Naniniwala rin si Lacson na kung may naging pagkukulang man sa loob ng Senado ay dapat itong tugunan sa pamamagitan ng kaukulang remedyo ng institusyon. Ayaw na rin umano niyang mauwi ang usapin sa sisihan dahil lalo lamang gugulo ang sitwasyon sa Senado. Ayon pa kay Lacson, 8 senador mula sa majority bloc ang nakatakdang mag-interpolate sa privilege speeches ni na Senador Risa Ontiveros at Senador Erwin Tulfo. Kaugnay sa tensyon sa Senado, kaya inaasahang muli ang matinding balitaktakan sa sesyon. Para kay Lacson, magiging awkward kung mismo Senado ang magsasagawa ng investigasyon laban sa sarili nitong institusyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, maring itinanggi ni Senator Robin Padilla ang mga akusasyong itinakas nito si Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa Senate Building noong Huwebes ng nakaraang linggo. Ayon sa Senador, maayos silang lumabas ng Senado sa gitna ng presensya ng kapulisan at security personnel dahil hindi nila tangkang umiwas sa kahit sinong otoridad. Wala rin umanong humarang sa kanila sa paglabas ng Senate Building. Kwento ni Padilla, Huwebes ng madaling araw nang sabihin ni De La Rosa na sasabay na ito sa kanyang sasakyan pa uwi dahil hinahanap na siya ng kanyang asawa. Hindi niya rin ito natanggihan dahil wala namang sasakyan ng kapwa senador nang pumunta ito sa Senado. Buwaba naman anya si Bato sa Makati at di na tinanong ni Padilla kung saan ito pupunta. Samantala, hindi naman matatanggap ni Senador Padilla na tawaging fugitive si De La Rosa dahil kailangan munang igalang ang otoridad ang proseso ng batas sa Pilipinas kasabay ng panawagan sa publiko na huwag hayaang manaig ang matinding politika sa gitna ng mas mahalagang problema sa bansa.
0: XFM News Nationwide.
2: Samantala, nagpangalat na ang Philippine National Police na mga tracker team katropa. Ito po isa pa ipagtulungan ng Department of Justice at National Bureau of Investigation para hanapin at ihain ang arrest warrant nga laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaugnay na investigasyon ng International Criminal Court sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Inatasa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartantes Jr. ang lahat po ng unit ng pulisya na ipatupad ang pag-aresto ng profesional. Walang kinikilingang politika, may transparency at may buong pagrespeto sa katapatan o karapatan na pantao. Gayun din daw sa operational protocols. Samantala, hiningi na rin ng PNP ang tulong ng NBI para bantayan ang mga exit point sa bansa. Bagamat kinumpirma ng BI na wala silang record na lumabas na ng Pilipinas ang senador.
0: XFM News Nationwide.
3: Kinwestiyon ng mga abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang direktiba ng Department of Justice na arestuhin ang mambabatas at itinuring itong fugitive from justice. Hit ni Attorney Israelito Torion, isa sa legal counsel ng senador, na dapat munang dumaan sa proseso ng lokal na korte ang arrest warrant na ipinapalabas ng International Criminal Court. Tinawag naman ni Attorney Jimmy Bondoc na isang political move at tila Duterte 2.0 move ang ginagawa ng administrasyon na anya'y gustong makuha ang senador by hook or by crook. Binigyan din ng abogado o ng mga abogado na hindi tumatakas sa pananagutan si De La Rosa at gagamitin nila ang lahat ng legal na paraan upang ipagtanggol ang kanyang mga karapatan.
0: XFM News Nationwide.
2: Pabiro na inihayag po ni MMDA GM Nicolas Torre III na handa ang kanyang tanggapan na tumulong sa pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa na itinuturing na ngang pugante ng DOJ kung sakaling iutos daw ito ng Pangulo sa kapihan sa Manila Hotel ngayong Biyernes. Sinabi po ni Torre na bilang bahagi pa rin ng pamahalaan ay maaari silang sumali sa manhunt operation lalo na kung sa mga kalsada, landfill o estero magtatago ang senador. Si Torre ay kilala sa kanyang naging malaking papel sa mga nakarang operasyon na humantong din sa pagkakaresto ni na dating Paulong Rodrigo Duterte at Pastor Apollo Kibuloy.
0: XFM News Nationwide.
3: Inamin ni Attorney Caroline Cruz, abogado ng negosyante si Charlie Atong Ang, na nakipagkita siya sa ilang kamag-anakan ng mga nawawalang sabongero noong April 20, ngunit nilinaw na ang mga pamilya ang mismong nag-initiate ng nasabing meeting. Ayon kay Cruz, nagbigay siya ng 20,000 pesos bilang financial assistance sa mga pamilya ng walang anumang kapalit o pinapipirmahang dokumento na may kinalaman sa kaso. At iginit na malinis ang kanyang konsensya kaya handa niyang harapin ang mga formal na akusasyon. Samantala, sinibak naman sa pwesto sina Highway Patrol Group Spokesperson Police Colonel Nadam Malang at PNP Custodial Center Chief Police Major Reynaldo Panye Ben Jr. Habang iniimbestigahan ang umano'y pakikialam at pagkapasok ng mga unauthorized visitors sa mga person under police custody na may kaugnayan sa kaso.

0: ng Zoom.
1: XFM News Nationwide.
2: Nakaharap ngayon sa criminal at administrative complaints si Isabela Vice Mayor Harold Respicio matapos si reklamo ng Cyber Investigation and Coordinating Center dahil sa umano'y seditious statements nito sa social media. Ayon sa National Bureau of Investigation, padadalhan ng subpoena si Respicio upang kunin ang kanyang panig habang nagpapatuloy ang investigasyon at case build-up laban sa kanya. Si Respicio ay kilala ring supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya mabilis na naging usap-usapan online ang naturang kaso.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, opisyal pong tinalaga bilang bagong hepe ng Police Regional Office 6 sa Western Visayas to. Yung kasalukuyang spokesman po at PAO chief natin na si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Batay sa special order na inaprobahan naman ni PNP Chief Nartates. Papalitan ni Tuanyo sa pwesto dyan sa PRO 6. Si Police Brigadier General Josepino Ligan na inilipat sa Directorate for Operations. Habang ang bakanting posisyon na iniwan naman ni Tuanyo sa Office of the Chief PNP ay pansamantala pong sasaluhin ng dating Deputy Regional Director ng PRO 2 na si Police Colonel Allen Ray Co. Kasabay nito mga katropa, binalasa rin ang pamunuan ng PNP ay iba pang matataas na opisyal kabilang sina Police General Arnold Ardiente, Police General Edwin Balyes, General Alan Manibog at Police Colonel Reynaldo Pasiwin na itinilaga naman sa iba't ibang mahalagang unit sa pambansang pulisya.
1: XFM News Nationwide.
2: Project NOAA, itinulak ang flood management approach sa pagbaha. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Itinulong ng Project NOAA ang mas malawak na flood management strategy sa halip na tradisyonal na flood control projects. Ito ang sinabi ni Project NOAA Executive Director Maharleng May matapos ang malalakas na ulan at pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ayon kay Magmay, hindi tuluyang maaalis ang baha sa Pilipinas pero maaaring pababain ang antas nito para maging mas manageable. Binanggit niya ang mga factors sa pagbaha gaya ng mabilis na urbanization, kulang sa drainage, maradong daluyan ng tubig at mas malalakas na ulan dahil sa climate change. Ibinungkahi rin ni Legmay ang hybrid solutions gaya ng detention basins, rainwater harvesting, tree planting at mas maayos na urban planning. Pinayuhan din niya ang publiko na mag-ingat at sumunod sa abiso ng lokal na pamahalaan at national government ngayong papalapit na ang tag-ulan. Katropa mo sa balita para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Dave Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Kinumpirma po ng Department of Health mga katropa, nakapagtala ang tanggapan na nasa 4,633 na bagong kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa bansa sa unang quarter ng taon. Batay sa datos ng HIV and AIDS Surveillance of the Philippines, 9% na mas mataas ito kumpara sa naitalang datos sa parehong panahon noong nakaraang taon kung saan 24% o 1,104 cases sa ito ang nasa advanced HIV states na nang madiagnose. Bagamat bumaba ang daily average na 51 cases kumpara sa 57 noong 2025, ipinakita po ng National HIV Care Cascade ngayong March 2026 na sa tinatayang 288,000 mga Pilipino na may HIV, nasa 55% o 157,350 pa lamang ang kumpirmadong laboratory diagnose.
1: XFM News Nationwide.
2: Pansamantalang isasara ang emergency room ng ospital ng Maynila Medical Center mula May 24 hanggang June 1, 2026 upang bigyan daan ang mga urgent na pagkukumpuni at upgrade sa mga pasilidad nito. Ayon kay Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso, inihayag ng alkalde na napilitan ang lungsod na desisyonan ang temporary closure dahil hindi ligtas sa mga pasyente, doktor at staff kung itutuloy ang renovation ang hindi isususpinde ang nasabing operasyon ng emergency room sa loob ng isang linggo. Ayon naman kay City Health Officer Dr. Grace Padilla, ililipat muna ang mga emergency patients sa anim na iba pang ospital na pinatatakbo ng local government unit habang naglagay na rin ang mga ambulansya at tent area sa labas ng ospital para umasiste sa mga darating na pasyente.
1: XFM News Nationwide.
0: Sanim po.

0: ng United Arab Emirates at ang Pilipinas para po sa kalusugan ng mga OFWs. Katropa natin sa magandang balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: Kasundo ang United Arab Emirates o UAE at Pilipinas sa mumuo ng konkretong mga hakbang upang mapangalagaan ang kalusugan ng mga Pilipinong magagawa sa UAE. Target ang dalawang bansa na makabuo ng formal na sistema kung saan saklaw ng National Insurance System ng parehong bansa ang pagpapacheck-up at pagpapagamot ng mga OFWs. Bukod dito, binigyan niin ang kahalagaan ng mas palakas ang edukasyon para sa mga OFW, higit sa pag-iwas ng karaniwang sakit gaya ng alta presyon at diabetes na madalas na pababayaan habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Personal na kilala ni Dr. Maha Barakat, Assistant Minister for Medical Affairs and Life Science ng UAE, ang mga hakbang ni UAE Secretary Ted Hermosa. Ayon kay Dr. Barakat, world-class ang galing ng mga Pilipino na nagtatrabaho sa healthcare sector sa iba't ibang panig ng mundo, kaya't marapat lamang sila ay malagaan ng parehong bansa bilang mahalagang bahagi ng global health workforce. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, tutok lang po kayo sa iba't ibang XFM stations nationwide para sa XFM News Nationwide. Live din tayo sa XFM 96.7 Bacolod, XFM 104.9 dyan sa Santiago, at sa XFM 101.7 Bukidnon.
2: Balitang regional.
0: Meron pong malungkot na balita sa Cotabato. Isang broadcast journalist ang patay sa Pomaril sa bayan ng Maligao, Special Geographic Area sa Barm. Katropa natin sa balita, Sam Sali ng XFM Cotabato.
3: Dead on the spot ang isang radio reporter o broadcast journalist matapos mabiktima ng pamamaril sa barangay Fort Pukit, Maligao Special Geographic Area, Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kinilalang biktima sa pangalang Nestor Mikator, kilala din sa alias na Titing, DJ reporter ng The Empire Radio sa bayan ng Pukit, Cotabato. Si Titing ay nagsisilbi din bilang lupon sa barangay. Kasama ng kanyang misis ang biktima, sakay ng motosiklo at pauwi matapos bumili ng pagkain sa bayan ng Pukit, North Cotabato, nang harangin ng dalawang armadong suspect na sakay ng Honda CRF motorcycle at pinagbabaril. Tinamaan sa ulo si Migator dahilan ng daglian nitong kamatayan. Na-recover sa crime scene ng isang empty shell mula sa caliber 45 pistol. Nagpapatuloy ang investigasyon ng PNP sa insidente upang malaman kung job related o personal ang motibo sa krimen. Mula sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sali, XFM News.
4: Nasa 28.5 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa lungsod ng Bacolod, itinuturing na pinakamalaki na nakumpiska na sa nasabing syudad sa loob ng dalawang taon. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
5: Itinuturing ng Bacolod City Police Office o BCPO na pinakamalaki ang nakumpiskang halaga ng shabu sa Barangay 31 mula sa isang babae na umabot sa 28.5 million pesos noong Mayo 19. Kinilala ang suspect na si alias Riza, isang high-value individual o HVI at residente ng Proc. Fatima, Barangay 31, lungsod ng Bacolod. Ayon sa kay Police Colonel Eugene Ribadumia, City Director ng BCPO, ito ang pinakamalaking halaga ng shabu na nagkumpiska mula taong 2024 hanggang 2026 sa panahon ng kanyang panunungkulan sa BCPO. Dagdag pa ni Ribadumia, kasalukuyan nila ang iniimbestigahan o umano'y protektor ng sospek dahil si Riza ay isa lamang courier at pinaniniwala ang malawak ang operasyon nito sa bentahan ng ilegal na droga. Matatandaan nga nagsagawa ng drug buy bust operation ng City Drug Enforcement Unit kung saan na-recover mula sa suspect ang tinatayang 28,500,000 pesos na halaga ng shabu. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
0: Senior citizen na kakukuha lamang po ng social pension patay matapos namang pinagbabaril. Itropa natin sa Balita RS Pinosa na XFM Iloilo.
6: Dead on arrival sa ospital ang senior citizen na kinilala kay alias Ver ng Barangay del Castillo, Sara, Iloilo. Ito'y matapos na siya'y pagbabarilin ng riding in tandem habang naglalakad pa uwi mula sa distribution ng pension sa Department of Social Welfare and Development. Habang siya'y naglalakad, may dumaan sa gilid niyang motorsiklo sakay ang dalawang kalalakihan at agad siyang pinaputukan ng baril. Nakatamo ng multiple gunshot wounds ang senior citizen, rason ng kanyang pagkamatay. Paghihiganti ang tinitingnang rason ng mga kapulisan sa nangyari dahil may anak ang biktima na nakapatay rin noon sa lugar. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pag-alam ng Sara Municipal Police Station sa identity ng mga sospetsado. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa. XFM News!
4: Well, there na sinuntok ng kainuman sa panga, natagpo ang patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Natagpo ang patay ang 49 anyos na wielder na si Johnny Cobero sa Binata bandang alas 9 ng umaga kahapon sa loob ng kanyang tahanan sa Proctever, Barangay Poblacion Ward 3, lungsod ng Mindanao, Cebu. Ang suspek ay nakilala lamang sa alias na Archival, 39 anyos, kapitbahay ng biktima at kapwa residente ng nasabing barangay. Batay sa paunang imbestigasyon at salaysay ng mga kaibigan, na nangyari ang insidente bandang alas 4 ng hapon noong Mayo 19 nang si Johnny at suspek ay nag-inuman habang masaya nagkwikwintuhan sa isang kainan. Gayunman, di umano uminit ang sitwasyon matapos umanong magalit ang suspek sa kanilang pag-uusap at bigla nitong sinuntok ang biktima sa panga. Tinangka pa umano ng biktima na gumanting ngunit pinigilan ito ng kanilang mga kasama. Matapos ang insidente, nakaranas na matinding pananakit ng ulo si Johnny at noong Miyerkules ay nagpunta pa sa barangay upang magpablatter. Nakatagda sana sila magharap kahapon ngunit hindi na sumipot ang biktima. Dahil dito, pinuntahan sa kanyang bahay si Johnny ngunit hindi ito sumasagot hanggang sa natuklasang wala na itong buhay at tumigas na ang katawan. Isinailalim na sa otopsiya ang labi upang matukoy ang tunay na sanhi ng kanyang pagkamatay habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng Mindanao Police. Kung mapapatunayan ang kanyang pagkamatay ay may kaugnayan sa pananakit, posibleng maharap sa kasong homicide ang suspek. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Salthona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
0: Panghuli nating balita sa probinsya, nakapastol na baka, kinatay naman ng mga kawatan. Ulo at mga buto, inabandona. Katropa natin sa balita, Jairo Cruz, XFM Santiago.
8: Ulo at mga buto na lamang ng alagang baka ang nadatna ng isang magsasaka sa barangay Apiad, Aurora, Isabela matapos umanong katayin ng mga hindi pa nakikilalang kawatan. Sa eksklusibong pagtungo ng news team sa lugar, tumambad ang ilang naiwang bahagi ng kinatay na baka, kabilang ang ulo, mga buto at tali na pinaniniwala ang ginamit sa pagkatay ng hayop. Ayon sa salaysay ni Ginoong Ryan Jacinto, ipinastol lamang na may-ari ang alagang baka noong araw ng Martes. Ngunit nang balikan nito ng Miyerkules ay wala na ang buong katawan ng hayop at tanging mga tira-tirang buto na lamang ang naiwan sa lugar. Nanlulumo naman ang may-ari ng baka na si Gaynang Jacqueline Pagador dahil malaking kabuhayan at ipon nito na matagal niyang pinagtrabahuhan. Pinaniniwala ang mga kawatan ang nasa likod ng insidente at hinihinalang planado ang ginawang pagkatay sa hayop. Samantala, patuloy naman ang panawagan ng mga opisyal ng barangay maging mga residente sa mga otoridad na mas paigtingin ang pagbabantay laban sa mga insidente ng cattle rustling o pagnanakaw ng mga alagang hayop na ilang beses nang naiuulat sa iba't ibang bahagi ng Isabela. Nauna nang naglabas ng pahayag ang Isabela Police Provincial Office kaugnay ng mga naitatalang kaso ng cattle rustling sa lalawigan. Para mapanatiling healthy ang ating paningin, uminom araw-araw ng Visionex Plus. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Jiro Cruz, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Tropang Brian, yung mga binabantayan ay binabantayan low pressure area sa Silangan ng Southern Mindanao at kung saan yung trap naman ng LPA o buntot po nito ay nasa Caraga, mga katropa. Gayun din dyan sa Davao Region na magdadala ng makulimlim na panahon, kalat-kalat na pag-ulan. Kaya't pinag-iingat po yung mga katropa natin dyan sa banta ng baha din, ha. At pag-uho ng lupa kung kayo po ay nakatira malapit sa ilog o kaya sa gilid ng bundok.
4: Katropang Buddy, makakaranas naman ang iba pang bahagi ng Mindanao ng malinsangang panahon bago abutan ang biglaang thunderstorm o buhos ng ulan sa hapon yan na pwedeng magdulot ng traffic, habang asahan naman ang nakatutunaw na init sa tanghali dahil sa easterlies para naman sa ating mga katropa sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas.
0: Mga katropa, iba po yung tindi ng init talaga today dahil nasa danger level na sa dagupan lalo tigit sa Pangasinan po, may 47 degrees Celsius. Nasa 42 naman tayo to 44 dito sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan pa rin ang publiko, iwas na lang po sa init ng araw, ha. Magdala ng pananggalang, uminom ng tubig, at stay hydrated, sabi nga, para makaiwas sa heat stroke.
4: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.19 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balitang International, hatid sa atin katropa ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Nasa 139 na mga pinaghinalaan ang namatay na sa Democratic Republic of Congo dahil sa outbreak ng Bundibugyo strain ng Ebola virus. Mayigit 2 buwan na pong kumakalat bago pa man opisyal na natuklasan. Sabi ng WHO, World Health Organization, ang strain ay may fatality rate na 40%. Ikinabahala din ng mga health expert ang mataas na bilang ng namatay dahil sa halos 4 linggo na pagkantala bago ang confirmation. Pinaniniwalaan po nagsimula ang unang kaso noong April 20, sinundan agad ng isang super spreader event sa 1,000 o kaya sa ospital. Dahil sa kawalan ng bakuna o kaya po'y aprobadong gamot para sa strain na ito at sa kakulangan ng mga pangunahing medikal na gamit para sa mga responders, nagbabala ang WHO na inaasang tataas pa ang bilang ng mga mamamatay at mahahawahan sa nasabing bansa.
2: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa 1 kapsula. Pinatunayan ng pulisya sa South Korea na walang katotohanan ang mga paratang na nakipagrelasyon ang Korean star na si Kim So-yoon sa yumaong aktres na si Kim Serona noong menor de edad pa ito. Matapos lumabas sa investigasyon na gawa-gawa lamang at ginamitan pa ng AI-generated voice at screenshot ang mga kumakalat na ebidensya. Natuklasan ang Seoul Gang ng pulis na sinadya ng YouTube channel na Garo Zero Institute na ikalat ang mga pekeng Kakao Talk chats at audios upang sirain ang imahe ng aktor at kumita. Kaya naman naghain na ang Seoul Central District Prosecutor's Office ng arrest warrant laban sa pinuno nitong si Kim Se-wee para sa kasong paglabaga sa batas kaugnay ng illegal materials distribution. Matatandaan na una ng pinabulaanan ng aktor at ng kanyang ahensyang gold medalist ang issue at iginiit na naging magkasintahan lamang sila noong nasa legal na edad na ang aktres. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, atin sa atin katropa ng Premium D3 nakas sa bawat kapsula. Nakuha ng New York Knicks ang 2-0 standing matapos siyang talunin sa Game 2 ang Cleveland Cavaliers sa nagpapatuloy pong NBA Eastern Conference Finals. Ang score 109-93. Pinaunahan ni Josh Hart ang ratsada ng Knicks sa kanyang nagawang 26 points, 4 rebounds, at 7 assist habang nasayang muli yung 26 points sana ni Donovan Mitchell para sa Cubs. Asahan naman sa Sabadong Game 3. Ang dalawang koponan mga katropa kung saan malalaman kung makababawi pa ba ang Cavaliers sa dalawang beses na pagkatalo so far sa series.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Sample Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Sample Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Cellphone kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong mga kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Cellphone kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Cellphone Coffee Mix. May Cellphones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Cellphone Coffee Mix.
4: Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, mabibili sa mga butika.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Cellphone Plus Herbal Soap. Oh,
7: si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Cellphone Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Cellphone Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin!
6: Cellphone Plus Herbal Soap.
9: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ako si Ricardo Miagar Jr., kakagabaran ng Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akong mga nalagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Cellphone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Cellphone Gold Coffee Mix. Cellphone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
11: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
12: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Madiet na kubuwasa.
0: XFM.
14: Patropa mo.
15: Exciting.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, labi na gid sa ato sa mga suki nga nagapamati sa programa The Secrets of Health. Isa naman ini kay edisyon sa ato sa nga pagparagad sa pagdulong sa inyo sa mapuslanon sa nga mga health tips and information. Ang ato sinigid nga gina-invoke ka mo ang pag-tipig sa ato ni kayong lawas para makalikaw kita sa pamalatian. Amo nang daan nga halambalanon, bisan pigado lang pag sinalayo, importante, wala balatian. Kay kung kaisang sinuptan mo, kulang pagani, kung iguon ka sa malala nga balatian eh. Kung kaisa kung hindi ka pa matabangan, disgrasya ka gid. Pabalunan ka lang sang ahay. Sa ato sa ring pagparagad, live ang programa The Secrets of Health nga mabatian sa tanan nga mga XFM station sa Isla Sang Panay, kag Negros Island Region. Base bala kung may mga palamakutanon ka modera, feel free sa pagpadala sa inyo sa ring mga palamakutanon. I-comment lang sa ato sa ring live Facebook streaming. Labi na gid sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. Pwede nyo man ina ma-text sa ato sa ring text hotline 0950975-6970. Kag sa ato sa ring pagparagad, ang ato sa ring kaupod as usual, ang ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome man sa aton sa pagpangalagad. Siyempre, kumusta na naman ang aton sa mga soke nga mga tagpalamati. Kabay pa nga ara gyapon kamo sa nino sa manayanaya sa ni kag maayo sa ni kondisyon kag kahimtangan, pero pananglit may magidabatsyag na kamo sa inyo sa nga lawas. Ari naman kami para sa isa na naman ka-topic o nga aton sa ni pag-istoryahan. Kung kaisa, Sir Josiel, malipat kita no nga ang focus naton sa pagkaon sa mga ilim nun. Nga ginalikawan naton o kung very very careful kita kay para hindi kita magmasakit o kung para maintain ang maayo naton yung pamatyag. Pero kung isang matingala kita nga ang daw ka masakiton sakon, nga ang daw kaluya gyapon sakon, nga ang daw permi wala ako sa kondisyon. Gali kay may iban pa, Sir Josiel, sini nga mga aspeto o kung mga bahin sa aton sini kabuhi, mga pangginawi nga dapat man naton talupang doon nga kung hindi naton makontrol, hindi naton na-manage ni Sir Josiel o kung madumalahan sang maayo, isa manggali sa kamangdanan nga ang away kita permi sa kondisyon.
0: Amunikon kaysa, sa ehimplo na sa pangabuhi, Dok Leo, ha, sa matagpalamati ta, nga nalipatan ta nga kung may pamilya ka na gani, pariyo sabi sa lalaki, may asawa, may mga kabataan na, sa babae, may bana, may kabataan na, nalipatan na naton nga abitang obligasyon ta nga matagan ta lang sang pagkaon, mapeskwela ta, mabasic ta nga obligasyon, labi na gid ang mga kabataan ta matipan ta kay mapabistihan man itbayad. Nalipatan naton, Doc Leo, nga ang isa sa mga obligasyon ta nga may dako sining papel sa nami maayo malipayon sini kag healthing panimalay, amo ang pagpadayon ta sa pagpabatsyag sa ato sining partner sa iloy sang mga kabataan ta, sa amay sa mga kabataan ta, sa gihapon sang pagpalangga, Doc Leo, and that speaks about our emotion.
1: Correct, Sir Josiel, parabla sa nga bala nun nga sa pangamuyo man ko nakita ko bala ni Sir Josiel, batian ko bala ni sa pangamuyo man ko nga hatagan ko sang insakto nga babae. Pero ang sabat, ginatagan ko sa babae nga perminsakto.
0: Ako nang kailain sang hatagan ikaw sa insakto nga babae, kag babae nga permilang insakto. No? Mm-hmm. Daugin mo na baliskad, malang pero line ng botang balon.
1: Malayo.
0: Line man na yung joke galing isa, Doc Leo. Mm-hmm. Nang umpisar siya, siling niya, padre, anong himuon ko siling niya kay daw permilang siling niya nga daw malain ang akon niya paminsaran. Mm-hmm. Siling niya, hambal siyang pari ko na siya eh. Siya, bibulagi siling niya ang demonyo. Mm-hmm. Oo. Siya ang problema, padre, kay hindi ko pwede siling niya nga bulagan ang demonyo. Mm-hmm. Kay basi ko nuway nanay kabataan ko.
1: na-offense ment, ha?
0: why kita may ginapatumuran siya? Joke mo lang na actually. Pero ang pag-istoryahan natin, Subong, is about sa emotion. ang party sa ato sining balatsyagon kag nabatsyagan kag party man sa you know hindi lang ang balatsyagon ta nag-impluwensya hindi lang aton paminsaran Dok Leo ang nag-impluwensya man sini ang mga tao sa palibot ta kung paano kita ginatratar.
1: Correct Sir Josiel.
0: So diri kita maglibot-libot sa ato sining palamakutanon kay ang hindi gali manami kag hindi establish ini nga balatsyagon pagkatapos hindi negative permi ang mga gina-display ta mga emotions makadulot gali ini sang malala man sini nga epekto sa ato ni kayong lawas Dok Leo.
1: Correct Sir Joseph, may labot ini sa pagka-disturbo sang pag-function sang aton sini organs kag sang aton sini system sa pangkabilugan Sir Josiel. Syempre magluwas ng epektado ng aton baratsyagon physically kita man ang posible maapektuhan.
0: Oo. Tinambal nila ti normal man lang na siling nga may baratsyagon ka kabatsyag ikaw sang kasubo kabatsyag ikaw sang kalipay Dok Leo. Pero ang emotions naton kon ipabili naton sa always on the negative but tambalo sa net cannot produce kuno good things ang mga negative nga mga emotions kag balatsyagon kag paminsaron na Dok Leo no.
1: Ang kabuhi tabi Sir Josiel dapat balanse lang kaysa punto nga kun halimbawa ang aton siguro Sir Josiel batyag o kun pamatyag permi mali pa yon. I don't know if paano naton Sir Josiel ilaragway o kun mabatyagan kuno ay man sing kasubo. Ang point lang sa ni Sir Josiel is balanse. Ang emosyon naton normal niya, normal nga may balatsyagon kita, katibuhi kita, normal Sir Josiel nga may mga reaksyon kita sa aton sa nipalibot. Pero nangin hindi ni siya unhealthy kung masubrahan lang Sir Josiel.
0: Amo nang pamangkot naton nga may mga unhealthy emotions Dok Leo.
1: May ara Sir Josiel ano, kag ang ginamin sining mga unhealthy kung ang emosyon nga normal sa aton nagapabilin dira Sir Josiel sa emosyon ni balatsyagon sa adlaw-adlaw halos na lang kag ang gamay bala Sir Josiel sini kung kaisa nga reaksyon exaggerated para sa iban. O kung ang gamay ginapilit kay bala Sir Josiel nga mapadako liwaton ta ang tanan nga emosyon sini normal pero mangin indi pabor sa aton sini nga lawas kung it is too strong it last too long kag gina-express o ginapahayag Sir Josiel sa hindi sini safety o kung safe nga pamaagi like nagaabot na Sir Josiel nga nagapanakit ka na nagaabot Sir Josiel nga mismo imo ko galingon sakiton mo or kung may ginaplano kang hindi mayo sa iban mismo sa imo man kaugalingon.
0: Actually, gatudlo man ni sa aton kung paano ito makontrol ang kaugalingon na ito ng mga emotions na ito gina-display Dok Leo. Ang kasubo kuno sining mabatsyagani mo hindi man malain nga magpangasubo ka. Only that, ang malain lang, kung adlaw-adlaw lang ang tanan, sige ti mo yak pangasubo.
1: Correct.
0: Okay man ako nung gakalipay ikaw, nagakadlaw ikaw, pirmi. Pero hindi man naman nami, Dok Leo, nga bisan masubo, nagakadlaw ka pati mo.
1: Actually, Sir Josiel, may mga hambalanon nga tinguhaon mong alingawon ng imusin ko galingon sa tunga sang kasubanan.
0: No.
1: At ili isa ni kabagay nga dapat naton ma-realize man mo nga hindi man kita Sir Josiel mo overwhelm o kung malumos sa aton sa nga emosyon. Kaya kung subo Sir Josiel, at ili pwede kagyapon makakadlaw bisan sa kasubo Sir Josiel. Pero ibutang naton man sa lugar eh kaya ba si masalaan man ta. Ang point lang sini Sir Josiel kung paano bala naton bulo balansihon kahit tiga balik kita Sir Josiel sa emosyon naton nga normal siya pero kung masobrahan hindi mayo mangin resulta.
0: Amo ni kun kaysa mga emotions daton that sometimes triggers more conflict especially sa magpamilya. Ang mga negativity kag negative sining mga emotions and feelings ta. Pareho sabi ko kaysa ginahambalan kita, do not make a mountain out of a molehill. Kagamay nga bagay hindi mo na pagpadako ah. Labi na gid kun wala malana sang kasulbaran nga paligban yung managihapon. Kay ti kun makabuhi ka kuno sang tinaga Dok Leo, it lasts sometimes ha until lifetime.
1: Correct Sir Josiel, may mga tao nga talagsa lang magbuhi sang tinaga Sir Josiel pero perti ang dulot. Kag may mga tao man Sir Josiel nga da ordinaryo na lang sa ila ang pag mitlang sa mga tinaga nga daw hindi man kuntani dapat imitlang eh.
0: Oho.
1: Hasta nga naga create Sir Josiel sa mga balana sa relasyones kag mismo sa nagahambal o kung may lawas man mismo.
0: Ang mga hambal nila may araya tao kung kaysa nga kulang ko nung adlaw kag daw hindi magpating ibang yung tao kuno kung hindi ka pamuyayaw in a day.
1: Mm-hmm.
0: May ara man niya tao nga makapamuyayaw gani, makibot ikaw mahambal nga daw hindi man amuni ang batasan niya.
1: Mm, correct.
0: Pero if we speak about these emotions, Dok Leo, may mga ano inihaw, may mga palatandaan abi that makasiling ikaw nga, laban-laban, bisan pa hindi ipag-i-display na kung kaysa, Dok Leo, gapang subo sa pro hindi ipag-i-display. Pero may mga natawag kita, patimaan sini, no? Labels sini, alarm system sa ato sini nga lawas, Dok Leo.
1: Actually, takto ni Sir Josie, ang emosyon na to, hindi lamang sini nga basta balatsyago na kung ginabatsyag lang na to, kung hindi basta reaksyon lang na to. Kundi ginasiling man ni Sir Josie, alarm system sa ato sini nga lawas. Built-in alarm system sa aton sa ninyo lawas sa ginatawag reaksyon naton sa stressor, Sir Josiel, kung sa stress.
0: Mm.
1: Kung nagabatsyag ikaw, Sir Josiel, sang kahadlok, sang kaakig, sang kabalaka, sang kasubo, ang imo sa ninyo utok, Sir Josiel, nagahuna-una, o kung ang aton sa ninyo utok nag-activate, something is wrong. Prepare to survive. Kag nag-release si Sir Josiel sang stress hormones, kasubong sa ni sang cortisol, kasubong sa ni sang adrenaline, nga tuman ka dako ang bulig sa ni Sir Josiel for short emergencies. Pero ang problema sa ni Sir Josiel, kung ang aton sa ni nga alarm system turns on too long, bisan waay na Sir Josiel sang ginatawag kinahanglanon, kag hindi na mansuno sa sitwasyon, Sir Josiel.
0: Pero yung sabi, masubrahan ka lang panumdum, ado ginahadlokan kay mo permi.
1: Mm-hmm.
0: Amo na na sa ulihan balon ka nga, siguro may anxiety ka na.
1: Mm-hmm.
0: Bangod kayo, permi ka lang imo yung ginakulbaan. Pero ang kulba is a very good tool for preservation of life.
1: Correct, Sir Josiel. Kati, kung makulbaan ka, nag-alerto ka, Sir Josiel.
0: Oh.
1: Nangin ma-abtik ang emosyon ng reaksyon sa pagluwas emosyon ikaw galingon. In short, for survival. Pero kung ang problem, Sir Josiel, kung tanan na lang karon halos ng oras, itanan niya adlaw, kulbaan ka lang gyapon, bisan huwain na siyang kululbaan.
0: Hmm. Tikay, hambal na ton, for the sake ya makasurvive ikaw, for to preserve life, pareos ni isang kahadlok. Di ano na lang nakaroon, kung why kayo mo kahadlok samtang nagatabok sa karsada, kita ano gitrack mga malo, hindi, why na, di kayo linasa ka katrack, kung ipatay ka, why ka kahadlok na eh.
1: Why ka man ka batyag, kahadlokan ka na eh.
0: Pero kung kahadlok na lang magahari sa imo, amo na nga pati paligo mo, hadlok ikaw, kung basi malumos ko.
1: Correct, Sir Josiel.
0: So, nga, Dokle, ining mga negative nga mga emotions na ton, kung mag-prevail sa to, sa ring, kaugalingon bala mo ni maghari na lang iya permi ka lang iya ginakulbaan, pagkatapos daw pamatsyagan mo tanan niya tawo kontra mo akig ka lang iya permi ka lang iya gawuri ay ano ihan matabo kun magamuni man tanan na lang bala nga negative nga mga bagay nga ginabo do i-relate mo bala nga basi matabo sa imo. Pagkatapos ti permi ka lang imo daga pangsubo mo nang hambal nila nga lukdo mo lang permi ang kalibutan do si Atlas ka. Anong matabo, anong delikado sini sa lawas na ito, Dok Leo?
1: Tidok ka, Mr. Ablegi, Sir Josiel, sa kabuhi sa isang katao, kung halos na lang adlaw-adlaw, ara siyang kahadlok, ara siyang kaakig, ara siyang tuman na kabalaka, ara siya siyang kasubo.
0: Mm.
1: Ano yan, no? I don't know. Kung kakita ka mo sa tao, sa nga tanan, ini nga na-mention na ito, ara sa iya. Sa adlaw-adlaw bala, Sir Josiel? So, ang nagkakatabo sa ni Sir Josiel, ti ang cortisol niya permi mataas. Ang adrenaline niya permi mataas. Bisan hindi na kinahanglan nun. Nagresulta, Sir Josiel, sa madasig permi nga pagpitik sang kurason. Ang aton sa nga kaunduran, nagapalang hugot, Sir Josiel. Hmm. Tama manotis, kung sobrahan ka mo sa nga kulba o kung stressed ka mo, pagkatapos ng maghupa, nabatsyag ka mo tuman ka kapoy, palang alay, palang may puwis kalawasan. Tungkol nagapalang hugot, aton taugatan, nagapalang hugot, aton sa nga kaunduran. Pero ang problem, Sir Josiel, kung nagapadayon, nino, padayon man nagapang hugot, aton kaugatan, aton sa nga kaunduran. Ang aton sa nga paginhawa, madasig, daw ginahapo, ang ibang ganis, ang aton sa nga digestion, nagahinay man, Sir Josiel, kati always ready for emergency mo. Pagkatapos ang aton sa ninyo panulog, Sir Josiel, manabaw kag posible utod-utod as if nga ang aton sa ninyo lawas nag-ready permisa katalagman bisan waay naman kuntani.
0: Amuning kung masubrahan niya sa ka-stress, tingala ka lang, Dok Leo, mambal daw ay mga kosa may ginkaon nga gina-LBM ako. Iba nagabatsyaga mo na nga masimtumay.
1: Correct.
0: So, dapat hindi ta pagpahariyon sa kagalingon ta, ay natawag siya nga mga negative nga mga emotions. Nga ah, makadulot bala sang masakit ina sa aton Dokleo. Mabalati anon ikaw kung maghari ang mga negative nga mga emotions nga ini sa lawas ta Dokleo.
1: Church Sir Josil, kung madula ang balanse na to no, sa aton sa mga reaksyon dag sa aton sa balatyagon. Nga gamay nga diferensya kung kaysa si manahan pa.
0: Oh.
1: Ara lang gyapon niya sa imo.
0: Ano nga ni ambal nila Dokleo bala? Rule for a happy family.
1: Mm-hmm.
0: Dapat kuno hindi kamo magtulog nga may kaakig.
1: Mm-hmm.
0: Tipi naman ko, parek mo sta, daw ka pangwiab ka. Tatlong gabi may tulog misis mo.
1: Oh, why sila tulog gay?
0: Why sila tulog gay?
1: Kay arag yapon ng kaakig.
0: Arag yapon ng kaakig.
1: Problema, gyud nagdoble pa gyud. Kay may kaakig na, kulang pas tulog. So dapat, tambotang balon. Antes ko magtulog, istoryahin nyo mayo.
0: Mm-hmm.
1: Maresolbare na or may win-win na solusyon kamabla or even remedy lang meantime hasta nga masolusyonan ang sitwasyon, Sir Josil. Kag maluwas kita, Sir Josil, ha, sa mga balatian pag-abot sa isang panahon, agad hindi magsigi ng mga emosyon naton nga hindi makapaayo. Kaya nga man, kung nagapadayon ining aton sining emosyon o kung mga reaksyon naton nga sobra-sobra kaysa sa tawag, Sir Josil, sa mga circumstance akong panghitabo sa aton sa palibot sa aton tugalingon, mahimo galing nga maapektuhan ng aton sining lawas mismo, physically.
0: Okay.
1: Maapektuhan kita. Kung nagasobra, kung nagapadayon ining aton sining balatsyagon, emosyon naton, kung too strong, it last too long, makaefekto sa aton sining sistema. Halimbawa, kung masami kay mo nagakabalaka, tuman imo sa nga kahadlo, kag imo sa nga kaugot, imo sa nga kaakig, kag iban pa, ang imo sa nga rason, Sir Josil, kag ang blood pressure gali, hindi maayo ang response sa nga kung ng reaction nga man. Mas budlay sa aton kurason, Sir Josil, sa pagtrabaho sa nga all the time. Nagataas ng aton sa nga blood pressure. Kag nagataas ng aton sa nga, Sir Josil, risk sa heart strain over time. Ti imagine nun talang, confirmi ka po yung aton sa nga kurason. Confirmi, Sir Josil, ka palang hugot ang aton sa nga ugatan, gataas aton sa nga blood pressure. Ti eventually, ano lang matabo sa aton? Munig na siling sa ibang, Sir Josil, nga basi, matumba kang away sa isang samad.
0: So in short, sini happiness and sadness, either ha, or worry and calmness. Ang pagkakalma mo, blakag, permi ka lang na yan nag-worry. Mahambalik ka, kasi ang pagkakalma, Dokleo, is good para sa lawas. Tapay, mm-hmm. pakalmahon tang lawas. Ta, hindi man maayo, no? Nga, isa lang gid ka emotion na magahari all day long sa ato sining lawas, Dokleo.
1: Balan mo, Sir Josil, lang aton sining lawas nag-react ni depende sa kung ano nagkatabo sa palibot, ta.
0: Mm.
1: Like for example, karon may sunog na si mo sining silingan pero kalma ka lang gyapon. I mean, kalma ba lang nga daw sa wailan sa imo?
0: Mm.
1: Lain na yun, Sir Josil, nga kalma ka nga ma-abdik mo.
0: Oh.
1: Why ka bala nag-panic, bala? Kasi sa kalma nga, ginatanaw-tanaw mo lang ayo karon.
0: Pagkatapos mahambal ay kakasunog ng balay, pagkatapos singgit ka lang imo kay why kay mo magwas balay mo.
1: Kay Sir Josil, so dapat bulo balanse lang para nga hindi kita madula sa ni Sir Josil sa ginatawag husto naton nga response kag reaction sa kung ano man ang nagakatabo sa aton palibot.
0: So if we speak about makaapekto ini sa ato sining blood pressure, sa sobra nato sining worry, sobra nato sining pagbatsyag permi lang kulba, it could possibly result Dokleo sa stroke?
1: Posible, Sir Josil, kapin pa kon iban pagin yung mga risk factors ara na sa imo.
0: Oh.
1: Dugangan pagin sa imo sa nga mga lifestyle. Kaya kung masami nga daan, Sir Josil, ano, stress ang isa katawo, ang iban siniway singgana magkaon. Pero ang iban gusto, Sir Josil, magkaon-kaon.
0: Hmm.
1: Kaya nagahilab ang ila sinipamatsyag. And usual, o kung sa kalabanan, Sir Josil, sini mga unhealthy pa o kung mga makalamay, abi ang gina-crave gid sini. Ti resulta, Sir Josil, bugat pagid sa kurason, ara nangadaan ng emosyon, ng emosyon, dugangan pagid sinisik kakulang sa nutrisyon.
0: Ina, bangon siyang kakulang man naton sang ideya, Dok Leon, how to counter para mapakalma naton ang kagalingon naton sa tiyon niya sa very, very stressful sininga situation.
1: Correct, Sir Josil.
0: So, dapat kay balo kita kung anong mga dapat naton imun, anong dapat naton kaunon, anong dapat naton sininga imnon para magkalma nga to sininga kagalingon. Pero speaking about these emotions, labi na gina mga naga-star nga mga negative emotions sa aton, nagapabilin nga mga negative nga mga emotions. Anong epekto ya sini Dok Leo sa ato sini nga paminsaran or paminsaron kag sa ato sini nga utok?
1: Sa Sir Josil, hard to focus. Short nga aton, sini nga ginatawag attention span, Sir Josil. Madali kita sini ma-distract. Memory feels weak. Madali makita sini malipat. More anxiety and overthinking. Amuning isa, Sir Josil, sang damo nga problem subong. Tuman na kabalaka, tuman yung pag-overthink. Ini ba lang overthinking gani, Sir Josil, anong hindi man tani na matabo ah. Tagalin para sa imo bala daw gina-internalize mo na o kung daw gina-butang mo ng imo kagalingon dira. To the point, Sir Josil, nga hindi mo na ma-enjoy ang sasubong. Kaya sige ka panumdom, sinisang palabuton nga, why ka gani ka balo kung buhi pata dito pag-abot sa na panahon. Mood swings or emotional exhaustions. Kaya ara, Sir Josil, ang pagka-retable, dugang pagitsini ang pagka-maakigon. Kun permi mataas nga ton sini Sir Josil nga emosyon kag reaksyon.
0: So in short sini ang negative nato sini nga mga emotions kag balatyago nagaresulta man sa negative nato sini nga output physically. Labi na gina display man naton kung kaysa nga ano bala pag sinalayo kag pagbinatasan. Pero sini mahambal nga matingalang tao nya do ka tama man sa kauna kakalma na nga subong siling nya gamay-gamay lang nga bagay, sinayang maningal na sa kamaninggit. So, butang balon siya ni may negative emotions nga ara sa sulod, nga nagahari, nga nagaresulta, nagkagubwa pati mo siya ni, tawag na ito siya ni, human to human relationship.
1: Correct, Sir Josil. Amo gani na nga sa aton siya ni mga tagpalamati, kung makakita ka mo sa mga tao, nga amo siya na, di man siya amo sa una, pero naglain subong. Ukon mga family members ninyo, hindi kita dayon mag-jump. Ukon hindi ta pag-encounter sa reaction man naton, Sir Josil, nga maakig man kita. Or balusan man naton, suno man sa ginpakita man nila sa aton. Kundi try ta anay, no? Siguro to kibon. Ano pala ang posible nga mga kausa o kung mga kabangdanan sina?
0: Ang iban sinay kinadala na malangani sa langulango. Kapin pa ko magkantokas tiyendahan, Dok Leo. Kantokas sa utanan kagisdaan. Nangaga, pablaga buringot doon. Pagkatapos hambal nga siya, pag walang guro kagi, bumbay ay. Pero anong epekto yan naman sinay, Dok Leo? Permi lang, amo na, gawuri ka lang, permi. Stressed ikaw. Ang feeling mo, so always daw, aran na nag-set yan ang anxiety sa imo. Anong epekto yun sa ni Sato sa nga digestive system?
1: Sir Josil, isagit sa nga daw laban-laban direct, tagit niya magbatsyag, no? Gakutoy-kutoy, permi, aton sa nga sulok-sulok. O kung aton sa nga tiyan, acid reflux, nag-hapdos, kag nag-pinot aton sa nga paginawa, ga-aslo mga aton sa nga panabor, diarrhea or constipation. Counseling na kapila magbalik-balik sa CR sa pag-itsar. May ara man kung kaysa Sir Josil nga pila man ka-adlaw nga hindi ka makabisita sa CR sa pagpamuhin. And loss of appetite because digestion slows down during stress.
0: At ikon na mo kung stress ka gali, gahina. Buta mo sila kung sa galingan na ipatodok leo, kagrig sa anay. Kung ang imong RPM, butang tabi 10 times per minute. Kung under stress ka gali, ganubo na sa 10 times per minute, for example, ang RPM mo, Dok Leo?
1: Ang emotion nga revolution per minute. Nagahinay siya. Kag ang problema, pagid sa ni Sir Josil, abi, why na nagkakasinanto, wala ang signaling system na ton. Hina na emotion nga digestion, sige ka pa sa ni sang panginaon. Ang iban ha, pero may iban man Sir Josil nga madulaan sila sa ni sang gana sa pagkaon during stress. Pero ang iban, nagkinaon nga nagkinaon during stress, Sir Josil, ukon sa panahon nga abuton sila sang ila sa ni nga ginatawag mga emosyon nga hindi na balance, Sir Josil. Pero Normally, digestive system affectado kag Sir Josil, stomach kagaton sir nga tinae kon hindi balanse nga aton sir nga emosyon.
0: Sa ato naman abing pagtulog Dok Leo, if you are under stressed, apektado gi katama sini Dok Leo. Una sa tanan nabudlayan gid ikaw nabudlayan ikaw magkuruting di magtutoy sang katuyo Dok Leo sa lawas mo.
1: Bisan anhon mo Sir Josil ka kwan? Kag natuwag pangita sang katulugon, may mga termino Sir Josel Siligay noon nga daw wala ko ginadapuan sang katuyo.
0: Wow. Mga poetic mga terminologies na Dok Leo.
1: Correct Sir Josel, ako rin na ganyan may termino man niya, ginapalagyuhan ako sang katuloyhon. Tungod nga nag-worry Sir Josel, ako overthink. Abisin no sa inyo, nga nag-overthink dira nga mangin maayo o kunangin maayo ang pagtulog.
0: Ambal nila sino pada ang libugando kuno nga gahuragok.
1: Gusto gid Sir Josel no, wala gid kay nga man budlayan ka magtulog kon galibog imo ulo o kon sobra imo pagworry o kon kabalaka o kon isa man isang kabangdanan Sir Josel no, kon makatulog man ikaw utod-utod nagabugtaw-bugtaw ikaw dos oras sa gabi kag di syempre ang eventual effect ni Sir Josel, hindi ka mahamukan, hindi ka makatulog sang maayo, hindi makabulig o kung hindi makatrabaho ang lawas sa pag-repair tani sang lawas during sleep.
0: So, muna nang punto, Dok Leo, nga kung hindi ka na gani katulog, isa na ratubuan, ikaw anxiety, tubuan ka na nervyos.
1: Connected ng duha, Sir Josel.
0: Oh, sa tulog, no?
1: Kung kulang katulog, possibility arang anxiety o kung nervyos, Sir Josel.
0: Tuway ka pagana magkaon.
1: Yes. Tukong kabatsyag ka man sina, budayan ka man magtulog. Complicated, Sir Josel.
0: Okay, if we speak about the overall health naton, nag-set in sini mga komplikasyon bala kag mga infection, pamalatian bala Dok Leo. Ang terminology ninyo sini nga mga eksperto Dok Leo is naghina ang imo sini nga immune system. Kung magkapadayon ini mga negativities or the negative emotions or mga emotion nga bisan pa hindi pa negative sa imo sini nga lawas, magapabilin ina dara kag ini dayon ma-cure. Hindi dayon bala mahatagan sang balanse Dok Leo. Anong epekto yas ini sa aton overall nga immune system?
1: Pasunod din Sir Josel mo, apektado ang heart, brain, mental health, digestive system, hindi ka makatulog kag without good sleep your body cannot repair itself well. Resulta Sir Josel, weakened immunity. Make you catch colds more easily. Madali ka matapikan sini kung malatunan sini sang mga balatian tungod sa kagaw Sir Josel kung mga sakit dira. Kag mahina Sir Josel ang recovery kung ikaw sini ang malatnan. Laki pa bisan masamaran ka lang gani Sir Josel, isa niya nagpahinay man sa aton sini nga pag-ayo.
0: Abi mo diabetic ka na Dok Leo. Gali kay overstressed or pirmi ka lang stress, dugay man gali magayo pati pilas mo ha.
1: Correct Sir Josel, kag posible nga dira makita padulong Sir Josel kung masami kita stress sini tungod affectado nga aton sini nga insulin.
0: Sa aton sini nga lawas overall Dok Leo, amotokina na pagmensyon nato no. Isa sa mga direkta sini nga epekto kon under stress ka permi or ini mga emotions magahari permi sa imo sini nga lawas, apektado ang overall body condition naton. Una daram patsyagan ta pala nakit lawas ta Dok Leo.
1: Correct Sir Josel, pabalik-balik sini nga pala nakit sang lawas. That's why try nyo balahi ka pa bala ang abaga. Isang tao nga masami stress,
0: matiga.
1: So sa mga ginatawag sa mga naga-massage o kung sa mga nakabalose na, ginaamat-amat nila na pahumok Sir Josel. Kapalang hugot ang abaga, gasakit sini ang liog, tangkugo, sakit sini ang ulo. Bisan pa ganin Sir Josel ang bagang no? Nagapalang alay ang bagang sang iban sini tungod sa pag-ugtom. Sa panahon nga masami sila stress or akig or kung ano nga emosyon nga nagasobra sa ila sining reaction Sir Josel.
0: Hindi mo lang galik yung kisama talupang dantuod no, kun akig ikaw permi Dok Leo, even no mahambal nga daw ay makugugtom nga gaalay bagang ko. Inabangod kay hindi mo lang kung kaysa ma notice pero gaugtom ka gid man niya.
1: Correct.
0: Now if we speak about this, ginatawag naton ini emotional pain no, ini mga negative nga mga emotions naton that causes pain or kasakit sa ato sa ring nga balat-tiyago.

0: Nakakapoy kag bugat sa lawas. Ang tuma niya kaakig Sir Josel nagaresulta Sir Josel sa pagpalanghugot sang aton sa nikaunran pagsakit sang ulo. Ang anxiety nagaresulta sa stomach problems, pagpalangurog kag restlessness. Ang tuma nakasubo pagpangasubo nagaresulta sang tuman nga kakapoy kag nagahina ang aton sininga resistensya o kon immune system. Gahina ang aton sa defensa batok sa sakit. Tungod ang aton sa nilawa Sir Josel nagapahayag sang kun ano man ang ara sa aton sa nipaminsaron nga nagaka-translate o kun ang aton sa nga emosyon na gina-translate Sir Josel physically kun hindi nato nina mabalanse.
1: Actually nga to sinina ba tiyagandog layo do cycle mananimo. Kalipay kagkasakit balakon ka isa. Ang pagsalasala kagang pagkakalma. Do naga cycle man na subong adlaw do kakalma si mo sunod nga adlaw ay ano ni siya nga do hindi sa mapahamtang. Subong adlaw masubo ka. The following day may beskon ka isa nga ti malipayon ka naman it becomes a cycle.
0: Kag normal malang ina Sir Josel. Kay hindi man tanan nga adlaw sang kabuhi ta malipayon ta. Much more nga panumdumo naton nga hindi man tanan nga adlaw sang kabuhi ta may kasubo kita ukon mangin masinulubon kita. Kay nga man cycle lang gani ini depende na lang ni sa aton sa nga pagbalanse.
1: Oo. Pero can we consider abi Doc Leo ang tanan nato sa nga mga emotions ang mabatyagan ta bala Doc Leo? Ano normal ini Doc Leo? Makahalalit bala ini? Apikto ini sa aton ikayong lawas, Doc Leo?
0: Since nga ang aton sa nga emotion, Sir Josel, grasiling nga signaling system, helpful ini. Kinahanglan nun ni kag hindi ni makahalit sa aton sa nga lawas. Pero kung nga nga nagabalatian kita tungod sini, tungod nagakadula kita sini sa balance, Sir Josel, masubrahan kita. Because emotions are not the problem. Ang problem na to lang aton sini sobra-sobra sini nga reaksyon dari Sir Josel. Kagang isa pagit sini, kung ang aton sini nga pagpahayag man sang emosyon sobra-sobra man Sir Josel, may ara pagit sini nga isyo. Kung ang emosyon man naton karon ginabaliwala man naton Sir Josel.
1: No.
0: Kung ang emosyon man naton karon ginaugto man naton sini Sir Josel without release. Dari man sini ang isa ka problema Sir Josel.
1: Sensor sini dapat balansihon ta Doc Leo no. Kung pamangkot sini. Ini mga emotions naton Doc Leo. Pwede marimedihan ini, pwede marimedyuhan ini. If supplementuhan tang lawas tabi sa mga healthy foods.
0: Yeah, pwede gid Sir Josel. Kasubong man nga kon emotional kita pagkatapos sige kita kaon sini isang sugary Sir Josel, inom sini sa mga sugary nga mga ilimnon. Dugang pagidbingit tigre tabli naton.
1: Number one gid nga triggers for me is sugar, no?
0: Ang sobra Sir Josel.
1: Oh, ang sobra nga intake sa sugar.
0: Klaro, talaga ang sobra Sir Josel. Kaya ito ginistoryahan natin, di emosyon, normal eh. Pero ang sobra man namong hindi mayo.
1: No. So ang sobrang intake natin sa sugar, nagapaworsen sang aton sa nga emotion.
0: Nagadugang irritable Sir Josel. Pero primero, daw heaven ang iyong humatsyagon makakaon kasang gina-crave mo Sir Josel eh. Pero tungod sa pagka-afekto sa Sir Josel sa imbalance ng aton sugar, ga-afekto sa aton sa nga modo.
1: Oo, ante bakal ka ice cream, mamakon mo nang namit-namit ko naman, lipay-lipay. Doon nalabot siya ko nung langit sa kalipay. Kasi nakakaon na ice cream. Sige-sige, akaon na ice cream. Kasi nga daw permi lang ko lipay ko kaon ko ice cream ah. Pagkalipas isang bulan, lugar magpa-check blood sugar, ya 20 na.
0: Hindi, subo naman siya.
1: So, speaking about sa muning mga gina-display natin yung mga emotions, kag nagapabilin it malawig sa ito sa ring lawas, pamatsyagan, kag paminsaron, noklayo, nga makadala sang kalainan sa ito sa ring ikayong lawas, marimedyuhan ha? Sa mga nutritious sining mga pagkaon kag mga pagkaon sining dako ang isa nga pwede mabulig according sa sining mga mapuslanon dira nga mga nutrients specifically ano ini nga mga pagkaon ang makabulig sa aton nuclei kumon ha nga mga pagkaon.
0: Okay, pagabot sa pagkaon Sir Josel, duha ang mayor sila nila sining mahimo pagdugang sini sa makinanglanon nga nutrients para kita sini ang mangin mabuligan nga mabalik sa balance Sir Josel nga aton nga emosyon. Kag mabuligan man nila pagid handle ang mga resulta na sang aton sini uncontrolled emotion.
1: Uh-huh.
0: Like for example, ang makita sa kusina naton sini nga ahos nagabulig support.

0: kita sa aton sa nga heart and blood circulation. Nga ang heart naton, Sir Josil, nagapitik sang mas badasig kag ang kaugatan naton, Sir Josil, nagapalang hugot ang blood pressure naton, nagataas kung masami kita sa emotional.
1: Mm-hmm.
0: Mabuligan din sang garlic. May araman sang anti-inflammatory and antioxidant properties kag makabulig man, Sir Josil, sa aton lawas sa pag-handle sang stress better. Even indirectly, pero mabuligan niya, Sir Josil, ano? Kung kay nga man, kung ang aton sa ring alawas, healthier and less inflamed, makabatyag kita, Sir Josil, sa isang dugang o kung mas i-establish sa ni kag less physically drained nga nag-aafekto man sa aton sa ring modo.
1: Garlic, ha? Buta malon ahos.
0: Correct, Sir Josil.
1: Okay, kung sobra ka kaaking dukleo, kanto ka lang sa dapog pagkatapos mag-usap ka kahos.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos sa baylo dayon ang imo sini nga mudo mo.
0: Yo. Eh?
1: Kay unas tanan makawas ba mo Dok Leo?
0: Amo sa lingga do ka lang to sini ao.
1: Ah, hindi ang iban ka pangaking pagigani.
0: Mm-hmm.
1: Sa pi aya sa kapagkakahang.
0: Kundi sa ahos ka na nakig.
1: Sa ahos ka na nakig. Oh, pagkatapos ang balon ka na lang sa upon mo sa balay, birahi da ka kaon ka ahos kag buyayaw.
0: Pero at least kung sa ahos ka na nakig, makabulig sa simo korason kag may antioxidant properties.
1: Oh. In short, sini mabuligan niya, Dok Leo, manage, no?
0: Correct,
1: ang mangin ipikto sa mga negative nga mga emotions na nagahari sa lawas.
0: Ta. Correct, Sir Josil. Ha? Hindi mo lang pag, hindi nyo lang pag-iakwan, ha? Hindi nyo lang pag-dalahiga ang ahos ngayon panghaboy nyo.
1: Kauna ninyo.
0: Kauna ninyo.
1: Hindi nyo pag-ihaboy, kag-ilapta sa sunod sa balay, bla.
0: Mm-hmm.
1: Bisan, muna gani, laban-laban may naka-experience na ginsin, eh. Nga may akig, bla, pagkatapos nagtimo sa ahos, mga PI niya, ha? Sa pagkakahang.
0: Na-divert na yun.
1: Oo, dito na lang ang akig sa ahos. Ano pang iban sini Doc Leo nga common sini? Utano na be for example kag iban pag sini nga aram lang sa to sini nga palibot nga makabulig gud to nga malikawan naton ang malala sining epekto sa paghari sa mga negative nga emotions sa to sini nga lawas.
0: Isa sini Sir Josil man ang madahon kag berde sa nga utan amo ang balunggay.
1: Mm.
0: Nga paano sa makabulig? Tungod dagaya ini sa bitamina kag mga minerales kasubong sini sang iron, kasubong sang calcium, kasubong sini sang pila pa gid yung mga vitamins nga nagabulig, Sir Josil, para mangin na energetic kita kag mahatagan gid isang dugang nga ginatuwag pagpuno ang makakulangan dira kun nutrisyon ang pag-istoryahan magluwas pa nga may antioxidant kita. Ano ang iya sini angot sa aton sini nga balatyagon kun manubo gani, Sir Josil, ang aton sini nga energy kag kulang kita sini sa nutrisyon, nagapalala ni Sir Josil sing aton kakapoy kag pag-irritable.
1: Mm-hmm.
0: Which is madugangan siya sang balunggay nga nagabulig pabaskog pabakod sa aton sa ninga lawas nga eventually kun amat-amat mapunaan ang kakulangan sa aton sa ninga nutrisyon na kinanglanon, Sir Josil, ma-improve man ang aton sa ninga mood stability.
1: Ang budlay sini kun may high blood ikaw, Dok Leo, eh.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos permi ka lang blaga pangakig or akig.
0: Mm-hmm.
1: Munang hambal nila daway kuno may ginatuga kuno nga adlaw ang makaako kuno hindi kay mo yakig bala.
0: Mm-hmm.
1: So ang possibility sini kun may high blood ka, takyon ka permi sa imo sini nga high blood pressure, Dok Leo.
0: Pero Sir Josil, kati mataas permi ang imo sini nga emosyon, taas man ang imo sini nga blood pressure.
1: Mm. So delikado, ha. Muning dapat sa mga kauturan ta kay balo kita magmanage. Actually it's all about management and partly it's all about mansato sa ning mga food intakes.
0: Correct, Sir Josil, pero ari gid ang pinakaimportante nga dapat gid naton tandaan. Hindi lang kita magsiling na ay tung ang ako ni Muson tungod sa base sa konsering hormone, tungod sa kakulangan ko sa nutrients. Actually number one gid sa aton sa mga tagpalamati, gusto kita may baguhon, nagreforma sa aton tugalingon, decide kita nga aton inabaguhon.
1: Mm-hmm.
0: Support ang nutrisyon.
1: No.
0: Hindi sila na isalig to dira tungod sa emotion yung mga imbalances, tungod ng emotional ka. Yes, may point. Pero pinaka number one, gid, decide ka. Decidido ka dapat nga baguhon nina.
1: Mm.
0: Kaya amo nang isa nga mag-command gid sa ton.
1: In short, gali, ang pagpakalma sa kogalingon naton, Dok Leo, ah. Parang dasig kita bala maka-move on, tawag naton sa nisa mga emotions nga ini. Hindi lang gali nga mag-inom kita sa mga ginapainom sa aton pampakalma, Dok Leo. Mm-hmm. Ha? Pero kung nagkakaon ka gali sa mga healthy foods, madasig maka-recover ikaw sa mga negativity nga inay, Dok Leo.
0: Mm-hmm. Correct.
1: So, importante para hindi ka sagi kalumoy sa kung anong ginapainom sa inyo dira. para lang magkalma ang inyong sining kaugalingon, para hindi na kamo magpangakig, hindi lang kao permi mag-worry, pagkatapos ining daw hindi, parang hindi ka daw gina-anxiety lang permi, gina-panic attack. So dapat nga kaon kita, amog ining liabi, kaon kita sang mga masustansya nga mga pagkaon, Dok Leo.
0: Correct, Sir Jocelyn, no? Kay ang pagkaon naton sa masustansya nga pagkaon, magluwas nga, una-una mag-decide kita nga pabakuron ng aton to galingon. Mm. Kaya mga dapat kita baguhon sa aton sa nga baratsyagon, kaya emosyon. Ang mga pagkaon, Sir Jocelyn, nagabulig man para nga aton balang self-will, kagang willingness naton, Sir Jocelyn, maayudahan pagid. Mm. Pinagi sa mga vitamins and minerals. Kaya madumduman ko wala may isa kapasyente yung pamangkot niya sa Dr. Tidok. Daw okay naman ang pamatyag ko.
1: Mm.
0: Saan ako makagwa? Sinyate, kung halimbawa, okay naman imo pamatyag, makagwa ka na yun. Pero kung magpaluyaluya ka, basi madugayan kapagid.
1: Mm-hmm.
0: Buta malang, Sir Jocelyn, may point ang aton sining panghuna-huna sa pagpabako o kung pagpaluya sa aton lawas sa pagpamasakit o kung pagpadali sa pag-ayos.
1: Amo na yung akong ma-hospital, kagani, ginapamangkot ka bisan sa doktor, kapin pa kung may mga medical procedures. Sinyati nga, kaya mo na ko galingon mo, ha? Mm-hmm. Masami ginapamangkot sa doktor, if you're in the state of recovery na, mambalik ako, Dok, saan ako pwede kagwa? Sinyati, okay, kaya mo na ko galingon mo, ha?
0: Mm-hmm.
1: In short, ang doktor na siya nga makareseta sang kinanglanon nga bulong para sa imong sining ginabatsyag. Pero primarily, ginapamangkot ka sa doktor kung makaya sa lawas mo kung hindi.
0: Kagang willingness bala, Sir Jocelyn.
1: Oo. Titi, for example, sina Dok Leo, balunggay, pagkatapos garlic, makabulig ina sa ato sining ako galingon. To fight mga negative emotions, especially nga maglawig sa ato sining lawas. May aray na sa Santon Plus Gold Capsule, Dok Leo. Ang pamangkot siya na, mga pila ka kapsulang kinanglano naton siya ni Dok Leo para nga masiling naton la masuplementuhan kita sa enough siya nga supply sa makuha naton siya nga mga nutrients sa garlic kag balunggay, Dok Leo.
0: Pwede kita makainom siya, Sir Jocelyn, twice to thrice daily.
1: Mm.
0: But commonly, ginasuggest natin, Sir Jocelyn, pwede kita makainom sila sa aga kag sa gabi.
1: Mm.
0: Pero kung manotice mo nga doon, medyo taas ganyang emosyon nga emosyon, gamay diprensa, doon kadako ganyang emosyon nga reaksyon, pwede ka makatumar sa ni up to thrice daily for a couple of weeks or up to 3 weeks.
1: Oo. Oh. Mayong at tiyempo sa pag-inom, Dok Leo, before or after meals?
0: Pwede observe ta ang time, Sir Jocelyn, nga 10 minutes before sini kaon, o kung 30 minutes pagkatapos kaon.
1: Okay, tandaan nyo na, 10:30, ha?
0: Correct.
1: 10:30, 10 minutes before meal, 30 minutes after meal.
0: Correct.
1: Okay, it's either 2 to 3 times a day, pwede ka muka inom sa Santon Plus Gold Capsule. Makabulig ina, ha? Labi na gin sa permida, mainiton balang ulo, kaga daw permi lang hambal nila, Atlas. Mm-hmm. Siya niya, guro, tatay mo si Atlas ay.
0: Mm-hmm.
1: Pasaan niya ang problema, kabilog ka kalibutan.
0: Kati si Atlas, gano'ng portray, nga nagalukdo kalibutan mo.
1: Oo. Hamakon mo na problema, kabilog ka kalibutan, nalukdo mo. Kahit ibilog ka kalibutan, globe na lukdo ya mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang dako, galisin niya makabulig, Dok Leo, sa pagpaganagan sa ato, siya niya balatsyagon. Kagpagbalansi sa mga hormonal imbalances, also si Dice of Love, no? May ara sa Santon Plus sa coffee mix, Dok Leo.
0: Correct, Sir Jocelyn.
1: So, if you want coffee, for example, ni mo gid madula abi sa imo sining habit ang magpangapi. Sa masami ba lang daw ka lain ka pa matyagan ko bala subong ay iba na kamuno gid.
0: Mm-hmm.
1: Siya nga kun maakig ako sa linya tag isa ka adlaw sa linya. Nga do akig lang ko permi.
0: Don di madali mo pawan.
1: Oo. Makabulig gali sina Dok Leo pabalanse sa hormonal imbalances labi na gid kon ara na sa mga babae sa menopausal stage, no, or age, Dok Leo?
0: Dugang pag-ini niya, Sir Jocelyn, sa pagka-irritable.
1: Mm.
0: Maglas kung may mga hormonal imbalances pag-ini niyang related sa pag-menopause.
1: No.
0: Makabulig, Sir Jocelyn, ang self-lavon. Kay isa sina nga mabuligan niya once nga ginatawag, bisan paano mabulo-balanse ang hormonal imbalances na mapakalma na. Kamagluwas pag-ini siya, Sir Jocelyn, mabuligan pag-ini niya ang aton sining ginatawag tinatawag blood circulation, aton sa ninyo lawa sa pangkabilugan, pati aton sa ninyo kurason, reproductive system, malungan pagid.
1: Mm.
0: Kagang isa pagidira, Sir Josil, nga nagahatag sa pag-irritable sa tao, kung permi bala nagabatyag nga daw masami, I mean, masami ginagutom, nagahilab ang sulok-sulok, irritable man ang tao sa Sir Josil eh.
1: No.
0: Ang manami sini sa ginatawag Santhon Plus Coffee Mix, kay tungod sa iya sininga protina nga upod, halin sa soya bean, halin sa spirulina, halin sini sa balunggay, dugay ka gutumon, Sir Josil.
1: Mm-hmm.
0: That's why ang masami na ton nga mabatian sini sa nagainom sa Santhon Plus Coffee Mix. Damo sila sa mobra, Sir Josil, kag daw tuloy-tuloy, kay hindi sila basta makabatyag gutom, kag kapagsik nila, aragid.
1: Oh.
0: Isa ini sa mahatag man nga duga nga benepiso sa pag-inom sang Santhon Plus Coffee Mix. Kapin pa ang iban sa ni Sir Josil, gusto mag-inom sang coffee nga waay sing caffeine. Kaya kung emosyonal, kati manami ko nang emosyon nga gina-cafe, Santhon Plus Coffee Mix, kati waay sing caffeine, Sir Josil. Kaya ang isa pagid sa bintaha, kati bisan bata nga lima katuig, ya?
1: Mm-hmm.
0: Pwede ba ka-inom sa ni Sir Josil?
1: Kaya mo ng long-term niya sininga effect yun, sige-sige ho ni mo, Dok Leo. Ang iban sini naga siling sa ato, naga-feedback bala.
0: Mm-hmm.
1: Siling niya sumugod niya nag-inom ako Santhon Plus Coffee Mix in sige-sige ko after a month siling niya. Nga doon nagkalma nga akon sining paminsaron permi kag balatsyagon. Sa una sini Dok permi sa akon ka mainiton gamay lang ko kaysa nga diferensya dahil ko paningal.
0: Mm-hmm.
1: Pero isa ka bulan gin sige-sige bala inom sang Santhon Plus Coffee Mix, Dok Leo. Siya Dok galaba akon pahanunot kag pasensya.
0: Mm-hmm. Hambal sang kilala ko. Ang banal yaman to ya Sir Josila ang may problema nga medyo irritable bla. Sige sige yaman pa inom kay kalabanan sa mga asawa, Sir Josil, mabatian bla naton hormonal imbalances. Pero sa lalaki may ara man manifestation, Sir Josil, kay irritable man eh. Lango-lango man lang ni Sir Josil siya sang sugod sang gin pa inom ko sa siya Dok sang Santhon Plus Coffee Mix. Siya nagdako kag naglaba.
1: Pasensya.
0: Pasensya.
1: Oh. Abi ko kon ang banay ya nag-singki tapat bala Dok Leo.
0: Mhm.
1: Sila niya, permi lang siya daw akig.
0: Mm-hmm.
1: Gambal nga, dali na, tulog ta.
0: Ah, nakaturbo na yan.
1: Pero, dari sa pagmanay sa ito, sila nga, ano ha, mga emotions nga, kung maglawig bala, kung magsigisigi man, hindi man gali manami sa ito, sila nga kayong lawas. Now, kumukay ti ang Santhon Plus gold capsule na ito, nami ini siya imnon 10 minutes before meal or 30 minutes after meal. Tang iban sini nagainom pag Dok Leo premium D3 soft gel capsule kin opdan pa nila na gani sa Santhon Vitamins ya mo nang tatlo gid ka kombinasyon ang naandan sa mga kauturan tang imnon. Ano naman ya madulong deri sang premium D3 soft gel capsule nga bulig abi or kaayuhan Dok Leo sa mga malala nga epekto sini sang nagaprolong sini nga mga emotions sa aton lawas.
0: Actually, isa Sir Josil sa pinakamanami o kung pinakamadali kag libre na ton yung mahimo kung da medyo irritable kita.
1: Mm.
0: Pasilak kita sa adlaw.
1: Aba,
0: nagabulig na panami o kung panayanaya sa aton sa nipaminsaron Sir Josil.
1: Oh,
0: hindi lang magpatama kasi basta maginit ulo sang iba na. Kung masobrahan man karagi mo ot karon kag masobrahan man katagite sang init bala.
1: Oo, nasunog ang skin.
0: Nasunog ang skin kapin ba kung may mga skin regime o kung gina-apply dira akon na bala Sir Josil. Pero scientifically ang vitamin D3 nagabulig Sir Josil regulates ang mood related brain chemicals. Ang low levels, Sir Josil, sang vitamin D3 nagresulta sa low mood and fatigue sa pila sini ka mga tao. Kaya ang vitamin D3 nagabulig support sa brain and immune function. So, tungod nga ang kakulang galit Sir Josil, ano, base sa pagtuon sang vitamin D, nagapakita nga ang tao mas kapoy kag hindi bala Sir Josil manami ang paminsaron bala instead nga manaya-naya do ka ginatawag low and unmotivated sa iya nga kun makorrect kali ining deficiency Sir Josil makabulig para ma-improve kag mabalik sa balanse ang mudo.
1: Okay. Ano naman ya Dok Leo ang maayo sini nga pag-inom sang premium D3 softgel capsule before after meal, Dok Leo?
0: Pwede kita makainom sa ni Sir Josie like 10 minutes man gyapon before or 30 minutes after meal, preferably sa aga o kun sa udto, Sir Josie.
1: Okay, aga kagugto ha.
0: Correct.
1: Sa premium D3 softgel capsule. Now, ang vitamin C, Dok Leo, kaya mo ning pinakakumon nagtali. Damo kita sources ang vitamin C sa mga pagkaon ta, sa mga prutas, sa mga utanon. Pero kung balaan ninyong hindi ka mo makakaon sang prutas, hindi ka mo makakaon sang utanon, balon ka mo sang Santhon vitamin C.
0: Correct.
1: Ang vitamin C, ano naman niya, Dok Leo? Ang mahimo niya sini. If we speak about our emotions, if we speak about stability sa ato sini nga mudo, Dok Leo.
0: Ang tao, Sir Josil, nga emosyonal. Irritable, madali maakig, permi nagaakig, permi nagaugtas, masinulubon, mabinalakon, madasig, Sir Josel, madrain ang ilang vitamin C.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang problem, kayo ay nagahimo ang lawas ng isang vitamin C.
1: Mm-hmm.
0: Diri sini nagasulod, Sir Josel, nga tonsari nga Santhon plus vitamin C o kung Santhon vitamin C para sa mga tao nga emotional, Sir Josel. Para nga ang madasig nga pag-drain sa nga tonsari nga vitamin C tungod sa tonsari way na sa lugar nga emosyon ang masuplayan, Sir Josel.
1: Mm-hmm.
0: Kung ginatumaran na tonsari Santhon vitamin C.
1: Now, ang pamangkot si ni Dok Leo, ang ining unstable nga mudo. Kagang mga emotions nga negative emotions nga nagadugay sa ato sa ring lawas, makadala ini, Dok Leo, sang pagpalang mala sa ato sa ring panit, Dok Leo.
0: Isagit, Sir Josil, kay nga man ang isa sa posibilidad kung stress ang isa kata, Sir Josil, masami sa nagaihi.
1: Mm-hmm.
0: So resulta nagamala ang ato sa ring lawas, literally, Sir Josila, that's why itong ganyang panit sini, nag-dry, kag nag-colorinot gani ang iban sini, ang panit kung tuman ka-dry, Sir Josil. Isa ini sa ginatawag manifestation o kung makita na ton, Sir Josil, sa aton lawas kung masami kita akig o masami kita sini emotional o kung stressed kita.
1: Ang resulta ay gali sini, ano? Colorinot kag luyat-yat ang imong sini nga panit. Panit. Lay, ano?
0: Mm-hmm.
1: So, you need collagen, magamon na, Dok Leo?
0: Kinanglanon, Sir Josil, ang collagen.
1: Oh.
0: Pag-abot sina. Kagang isaman, Sir Josil, sa bulubantayan sini, kung emosyonal ang isa katao, pating atay naton sini, affectado man eh.
1: Mm.
0: Isaman yung makabulig sa aton sininga liver, ang mag-glutathione. Especially sa paglimpyo sa aton sininga lawas.
1: Oho. So, tiara na, if you want glutathione, actually, kag-collagen, unconsciously, makuha ninyo ina, kainana dagin man kamo pangapi o daway orasan, pagpangapi ninyo to make it sure nga may makuha kamong suplemento, inom kamo sa Santhon na Gold Coffee Mix.
0: Correct, Sir Josil. Kaya ti may iban iyang bisan emotional sila, Sir Josil. Pag abot sa niya sa oras, sa niya taga kalafe, maumpawan sila mo.
1: Mm-hmm.
0: Naganami ila sa niya mudo, kapin pa, atagonta, kapin pa kung ang coffee, Sir Josil, may mga sangkap nga nagapanami, ginman, nagabuli, ginman panami sa natong sinang modo.
1: Oho. Just like Santhon Gold, may collagen, glutathione. Siyempre may garlic dira, Dok Leo, kag balunggay.
0: Correct, Sir Josil.
1: May mangustin ang palaya kag spirulina. Amo nang iban gani nga under stress, Dok Leo. Kakadto na lang kung nintong hilit-hilit pagkatapos magpangapi.
0: Correct, Sir Josil.
1: Kaya muna nga to, sinigyan daw, stress buster mo, bla?
0: Mm-hmm.
1: Makahigup ka sang kape, pagkatapos makahuyup kaya sang hangin sa bilog kakalibutan, nga matyagan mo mapalid ang tanan nga negative sa lawas mo. Daw maka pahawan-hawan bala sa imo sini nga balatyagon, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. Pero atagon man nato na nga hindi sa tanan nga tao nga stressful kag emotional, paborable ang kafe para sa ila.
1: Mm-hmm. Pero ining Dok Leo, tawag nato sini pikto sa ato sini nga pamanit bala. Magkolorinot na ini because sobrang stress, no. Isa na sang dako man sini nagapalaway sa ato sini nga skin condition, mambal kang kalain daw pwede ko makapirma siya ng pirma ni Marcos, daw pwede mapirma sa panit ko balagagi.
0: Mm-hmm.
1: Kay nag-arikabo mo We don't know. Externally, pwede natin ini mabulong abi ang pagkolorinot nga ini, pagkaari kabo nga ini. Just like for example, sang habon abi, Dok Leo, ning Santon plus herbal soap and clear skin herbal soap, Dok Leo.
0: Baita ba ka dako ang factor, Sir Josiel, ang habon na ginagamit ta sa health sa aton, Sir, nga panit? In fact, bisan hindi ka pa sa ni tuman ka stressful or too emotional or hindi abi stabling imo, Sir, nga emosyon, Sir Josiel, kung ang sangkap sa imo sa nga ginagamit nga mga habon kung gina-apply sa imo sa nga panit is tuman ka isog, nagamalagi po ng imo panit, Sir Josiel. Wala sa nga ton sa nga Santhon plus Gold, Sir Josiel, ito yung mga natural ang sangkap sa ni. Like kapayas, ara dari ang bayabas, ara dari ang malunggay, may manggustin pagid. Nagiban pagid nga mga sangkap, Sir Josiel, nga makabulig yan nourish sa aton sa nga panit. Though ang nourishment sa aton sa nga panit, Sir Josiel, largely halin gani sa nutrients ang ginapasulod na ton. Pero siyempre may bulig man ang mga gina-apply na ton sa sagwa, like ang habon, kasubong sa ginagamit na ton nga habon, Santhon plus herbal soap, kay nagabulig pagid ani gani, Sir Josiel, sa may mga body odor kate ang iban sa ko nagaka-stress, Sir Josiel, perte nga pamalhas ni isang palad, perte nga pamalhas ni isang ilok, dugang pagid-stress ni iban kate nga list nga mo pagid. Which is ang Santhon plus herbal soap baka bulig tap na, Sir Josiel, sa pagpangalisngaw sang aton sa nga lawas.
1: Ini yan, Dok Leo, pamangkot yung observasyon ni niya ho. Sila niya, natingala bala ako. Sila niya, no, na 44 anyos na ako, lalaki. Sila natingala kung sako ang hulid na mo ni Mrs. Sila niya, batsyagan ko sila niya, Dok, palamalapir mi akon sa nga panit haw.
0: Alaga palang malang iya sa nga panit.
1: Oo.
0: Confirmi sila naga?
1: Hulid ni Mrs.
0: Naga hulid ni Mrs. Siguro hindi ka guro maghulid, ano eh.
1: Hindi pwede guro na, no?
0: Hindi taman to, Sir Josiel, ma-ascertain kung ano gandang posible niya kausasin na, no? Or base sa imo lang ako nauna, confirmi ka mo sa nga hulid, siguro nagamalay mo
1: panit. Base 7 times a week, Doc.
0: Base dehydrated yung matod, Sir Josiel, ano? Kaya na sobrahan bala. Siguro try mo inom siguro sang tubi or hindi gani ariyo. Try bala nga like 1 hour before bedtime. Inom kasi ni bala sang Santhon Gold Herbal Tea. Para mabuligan nga ang imo sa nga panit, hindi magtuman sa nga mala kahit ma-hydrate ikaw sa nimo. Sang tea nga imo sa nga ginainom, like Santhon Gold Herbal Tea. Kahit kung masubrahan man, Sir Josiel, ang kwan bala, ang aktibidad bala sang mag-asawa nga ini, siguro hindi man healthy sa aton sa nga lawas. Bisan ano nga bagay, actually kung sobra, bisan mayo pa, hindi mayong iya sa nga resulta.
1: Hindi man ko sigurado sa ni kaya ay man gin padala dari Dok ang rason, no? Base bala ko nakaturbo bala twice a week bala.
0: Teko nakaturbo si Sir Josiel, karga lang sa sandugang of fluid eh. Parang ang circulation sa sandugo mabuligan, kag tipati ang panit, Sir Josiel, ma-moisturize. Kagabi try gamit sang Santhon plus herbal soap. Kati subong tig-ilinit, Sir Josiel, may posibilidad manggit niya magmala aton sa nga panit. Kati exposure na aton, ako ng heat index nga daan aton mataas. Ti isasin nga makabulig sa gabi, abi pagpaligo mo, kung pagpanibin mo, abi gamit Santhon plus herbal soap. Pagkatapos, sa mga conscious sa ila nga guyali o kagbutkon, Sir Josiel, pwede iya ang clear skin herbal soap. Kaya ti area may VCO nga makabulig niya, Sir Josiel, para hindi magmala ang aton sa nga panit.
1: Or hindi gani kung may mulumasahi pa na karoon nga preliminaries, Dok Leo, gamit sila sang Santhon plus herbal oil.
0: Pwede gid.
1: Para nga ti may ala moisturizer effect ang Santhon plus herbal oil, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josiel, kati may VCO and malunggay oil.
1: Pero hindi tanan mga produkto tolini sang Yes to Health Incorporated. Sa mga mangkot gali ha, kung diyan pwede ka bakal. Ari, sa suki niyo butika, pamangkot lang yung kamudra. May mga outlets or may mga butika. Available ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated, yung panglawag ta. Hindi gani kung may branch dara sa inyo ang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's ha, pwede. Or pwede ka mo ka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. available da ang ato sa mga produkto. Sa siyudad sa Bacolod, sa managa pinangita da, para kumpleto, gusto nyo da mag-shopping kag mangumpra, tingbon ninyo. Kanto ka mo dara sa Yes to Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, in front of Marayo Bank. Di ka mo da magtalang ha. Pamangkot lang mo da sa Lizari Street. Tapos tultulon da mga street sa Bacolod kay Durudritso ina eh. Ah, daw naka-square-square, naka-bloke-bloke. Ara sa Mayorgin nga dalan sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, ang pangalan Yes to Health Tour. Sa siyudad sa Iloilo, basikon makakadto ka mo diri sa mga hindi taga Iloilo, ara may clinic kita. May libre nga konsultasyon dira. May mga program of supplementation yung gina-offer dira. Labi na gid ko may mga ginabatsyag na may mga blatian na bala. Pangitaon nyo, kagkatuan ninyo, ang Yes to Health Wellness Center. Wellness Center, ha? Yes to Health Wellness Center. Ara sa A. Young Building, Yulo Street, sa City Proper, atubang inasang Midtown Hotel. Libre na ang konsultasyon. Open ina every 9 o'clock in the morning. So, dra, pwede ka muna kabakal, kompleto ang produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang isa dari, Dok Leo, ini mga negative na to sa ringa mga emotions, we don't know kung maipikto ini sa to sa ringa mata, Dok Leo, that possibly makadegrade pagidugang sang ato sining eye condition and eye health, Doc Leo.
0: Maka-affecto, Sir Josil, sa ato sining hormone. Like for example, kung parmi ka sa emotional, affectado ang imo sining tulog, eventually affectado ang imo sining insulin sensitivity. Kag eventually, Sir Josil, affectado mo ng imo sining blood sugar level. Ito yung blood sugar level, isa ka-complication niya, Sir Josil, ang pagburon sa ato sining pandulukan. So makabulig ang Visenex Plus Soft Gel Capsule para nga bisan paano makapulupan nimba mapreserbar ang aton sining mata hanggang aton sining panulukan, Sir Josil.
1: Mm-hmm.
0: Pero siyempre, address gid nato niya ang aton sining hindi na sa lugar ng emosyon. Kagang manami pagid sini sa Visenex Soft Gel Capsule, Sir Josil, kati bisan hindi kita iya sini stress o kung nagpalanubra ng aton sining emosyon o kung ay nalabot sa emosyon bala, tiara, Sir Josil, ang mga factors like computer, ang aton sining gadget, ang aton sining pagpulaw, ara pagid sini ang pila sini ka mga bisyo nga nagaigo ya sa aton sining mata. So dira ya, Sir Josil, may benepisyo gid ang Visenex Plus Soft Gel Capsule tungod siya sini ginaangkon nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene and vitamin E.
1: Actually sa mga nagahampang bala gamit ang gadget sa your computer, may prolonged dira nga display of emotion.
0: Mm-hmm.
1: Kay parehas na yung hampang ikaw da inaway karon Dok Leo. May mga gira-gira da pagkatapos masinadukot ang girahay ninyo, ginadipinsahan mo nga hindi ikaw maigo kag mapatay ang imo hero sa imo sining kontra. Ang prolonged and sustained emotions nimo at the height sa imo sining emotion o big excitement Dok Leo. Fear ara daghari Dok Leo.
0: Correct Sir Josil, tiyara particularmente sa mga nagahampang Sir Josil.
1: Oo.
0: Katimi ara man yang naga scroll man lang simple naga scroll lang saya. Or may ara man Sir Josil nga part sa ilang sa nga trabaho ang pagatubang sa computer, typing or kung ano man dira. Pero ti mas intense pagiti Sir Josil sa mga gamers.
1: Oo. And ang isa diriti ang resulta ya sinipermi sa mga prolonged intense emotions sa gina-display ta para nakit sa lawas Dok Leo. Pero ang advice natin diri Dok Leo, hindi sila dayon mag-inom sang pain reliever katulad abi ha. Even though we have this is the pain, pero kon makaya nyo man lang, hindi nyo anay pag-imni sang pain reliever. Pero kon waay nagid ka mo choice, nga kinanglanon nyo nga dulaon dayon ang palanakit sa inyo sa nga lawas. Ang manifestations sang pain bala, dapat balon na kamo dances the pain Dok Leo.
0: Mm-hmm. Kag isa man sang tandaan Sir Josila sang mga masami nagya computer ka nagya gadget. Ang isang affectado sina inyo sini mga joint sa tudlo. Kung sige-sige kamo sina dira kag kulang na sa pahuway or hindi na balanse man Sir Josila ang physical nga paggamit sina.
1: Mm-hmm.
0: So isa nga makabulig Sir Josil para nga bisan paano magtulotawhay aton pamatyag, ma-relax aton sininga pamatyagan kaysa sent palang adaan daw kanami na sang ginatawag pamatyag na ton.
1: Mm-hmm.
0: Ang paggamit before sinaas ang pain reliever ha, ang paggamit anay Sir Josil sang Santhon Plus Herbal Oil.
1: Oh.
0: Pero siyempre as always na-remind na ton nga kung nag-persist gid pwede kita sini makagamit sang sasdapain para matawhayan ang ngut-ngut, busog o kun pala nakit nga nabatsyaga naton.
1: May mga temporary effect kung kaysa ni mga prolonged naton sini nga mga exposure sa gadgets mo. Labi na gid kon number one, gahampang ka or amon lang gid nang imo sini nga trabaho yatubang sa gadget. Ang iban sini bala nagakaunay ang tudlo mo. May ara nga nakilalaan ako, Dok Leo, nga naghampang sa mga isama lang kauras. Pagpauli nila, balay nila, nauyatan niya nang iya sini nga, ano bala, pointing finger. Pinamangkot ni nanay, na ano na, sinado, hindi ko na matiko, how? Gali mo kay naunay ka, hala, kapisga sa keyboard sa computer.
0: Correct.
1: So mga, ano yun ha, magsigisigi in actually, basi it could cause disability, bala.
0: Eventually, Sir Jocelyn, ano, kung hindi na makontrol bala ang sobrang oras siri sa exposure o kung pag, pagpabalik-balik ng paggamit na ton sa aton siri mga tudlo sa keyboard, sa keypad o kung iban pagin siya ni Sir Jocelyn or sa mouse man eh. Siyempre, kung pabalik-balik, Sir Jocelyn, ara ang wear and tear sina nga lagi katabo, kapin pa kung sobra-sobra na sa oras.
1: Okay. Doon lang halang nagaling kami ni Doc Leo sa Chimpo. Ha? Maano kami anay? Mapaiway-iway, mabid goodbye kami anay. Gabay pang nakahatag kami sa inyo sang ideya ha. Abi naton konti, it's just normal. Ang tao ko no, kung hindi magkasubo, magkalipay. Kung hindi ko no mag-relax sometimes ko no nagapulok-pulok kita, nagapalak-palak. Ang mga extreme emotions bala, ang malain lang sini kung magprolong. Buta mo sini nga magprolong, amo na maghahari sa aton bala, sa malawig nga mga tinayon, kung kaisa, maybe more than a day, ang iban sini, labutan sini mana. So amo na mga negative nga ma-effects sa ato sini kayong lawas, nga mabuligan gali sa pag-inom ninyo sa Santon Plus Gold Capsule, Premium Detox Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C, kag iban pa yun sini mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Lastly, ko ang tanay sa iya sining a parting words sa ato sining a certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos, Doc.
0: Do may kuan kita eh, may pahabol kita taga Barutak. Chan do mayad kita na ako na Sir Jocil. Do mayad kita na ako ng igo katurbo.
1: Apa man ko talang siniti way man gam malakaga nagari kabo ang panit mo.
0: Way man no mention Sir Jocil pero ang iya sini katatlo ko no mo.
1: Oo, sa sunod bi feedback kanya kita Dok Leo no. Ti way man ganipis dulunggan mo.
0: Basta kargado sa nutrisyon ah.
1: Oo.
0: Para bisan paano may resistensya Sir Jocil no. Pero isa ini sa nga duga nga nagpamatuod Sir Jocil nga makabulig man gid ah. Ang hambal ni bag-o lang ko naghambal Sir Jocil sa pabalik-balik kag paggamit wear and tear. Pero ariya ang iya ko no, buhay yan ang away na gamit. At least nami ang ginatawag response ni sa Turbo Dietary Food Supplement. 30 minutes antes sa sexual activity kag bisan twice a week lang ang pag-inom sa isang Turbo Dietary Food Supplement for men. Kag para sa overall health na ton, bisan pa sa ton sa nga emosyon nga eventually mag-affecto sa ton physically. O galiyon na ton na pagtumar sa nga Santhone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhone Vitamin C. Makabulig para bisan pa nung lawas na ton, mahandle niya ang stress sang mas maayo. Kag bisan pang aton sa nga balatyago na ton paminsaron tungod sa mga vitamina, minerals nga makuha na ton diri sa sining tatlo ka kombinasyon, mabuligan nga mahagan-hagan ang aton sini sobra nga reaksyon sa aton sini nga emosyon. Sa kinaanda ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gadasiling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat gid kay Doc Leo Amos sa ato sini nga certified naturopath practitioner and consultant. Kasi inyo man, salamat gid sa inyo sa nga pagupod ha. Until sa masunod na to sa nga programa dari sa The Secrets of Health. Hindi ka mo maghuya-uya padala sa inyo sa nga mga palamagutanon ha. Kahit tinguan tang mapamangkotin na sa to sa nga certified naturopath practitioner and consultant para magiyahan ka mo ha. O hindi ka bisita ka mo sa clinic dari sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa Yulu Street sa City Proper. tob-tob sa masunod naman yung edisyon sa ato sa nga pagpanagad diri sa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: FM.
1: XFM.
2: Mayong adlaw sa tanan, arin man kita karon sa pagtalakay sa isa na naman ka kondisyon sa atong sinikalawasan. Ang angioedema. Ang angioedema may nang itatawag ang pagpalangubag-ubag o swelling sa deeper layers of the skin ini tungod sa nag-build up ng fluid.
3: Welcome sa palatuntunan.
4: Edukasyon.
3: Edukasyon. Edukasyon
4: para sa igayong lawas.
3: Programa nga magadulong sang sigurado kagmapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen
5: Herbal Capsule.
3: Kagang Evergreen
5: Coffee
3: Mix. Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
4: Edukasyon.
3: Edukasyon
4: para sa igayong lawas.
2: Ang sintomas ning angioedema pwede makita sa nagkalain-lain nga parte sang aton siling lawas, pero ang iya sining pagpalanghubag-hubag usually makita mo ginini sa mga mata, sa lips, genitals, sensitibo nga parte sa lawas naton sa mga sex organs na dira, sa kamot, sa tiil, sobra kapula, kakatol nga nga rashes na makita sa aton sining mga panit. Apat galing ka klase ang allergic angioedema, allergic reaction. Ambot ko na dumduman yung nagliligan ng mga nadlaw discuss naton about anaphylaxis, the allergy brought about by allergens man, mga pagkaon, mga bulong. Tiyan mo man eh. Ang isa pagid ka angioedema, pagpalanghubag-hubag nga gintugas ang stress o kung infection. So, dua. Ang ikatatlo naman, drug-induced angioedema. Ang anaphylaxis, amo man na, may mga drug-induced man. Ang side effects sa mga medications, pareho sabi sa antibiotics.
4: Edukasyon.
3: Edukasyon.
4: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Ang hereditary angioedema, amo naman ini ang pagpalanghubag-hubag nga halin sa faulty genes. Daugin panubli. Muna sa imo nga mga ginikanan, sa imo mga kaluluhan, kahay galoy ka man. Pero don't you worry. Laka lang man ang hereditary angioedema. Bisan pa, bisan laka. Imbis makatrabaho ka, imbis mahimo mong mga ilikoton mo, mahimo mo man pero mahinay. Ang dako nga pamangkot, ano ang makabulig sa aton?
4: Edukasyon.
3: Edukasyon
4: para sa igayong lawas.
2: Balik doon naton ang duha ka produkto ni Dr. Spinhico nga makabulig sa aton nga mga kondisyon sa kalawasan.
5: Evergreen Herbal Capsule.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Upod man ang
5: Evergreen
3: Coffee
5: Mix.
2: Evergreen Coffee nga may turmeric, malunggay nga ara man sa Evergreen Herbal Capsule plus ining mangosteen. Kung nagainom ka sa Evergreen Herbal Capsule at the same time nagainom ka man sa Evergreen Coffee, winas ka eh. Nga ang duha ka produkto nga ini may ara sangkap nga turmeric nga kunsa din ang turmeric may anti-inflammatory properties o kung kinaiya nga makaprevent sang pagpalanghubag-hubag balatian sa panit. Makabuligid ang turmeric.
4: Edukasyon.
3: Edukasyon
4: para sa igayong lawas.
2: Ang balunggay nga ara man sa Evergreen Herbal Capsule at the same time Evergreen Coffee nag-aamlig ka naghahalig tagman proteksyon sa aton sininga panit. Ang epekto sini matinlo kag mapagros ang aton sininga mga panit. Ang balunggay is rich in protein nga makabuligid halong sa mga selula sa aton sini panit. And at the same time makabulig man ini sa pagbulong sa mga impeksyon sa panit ina suno sa pagtuon. Ang saluyot, of course, little that we know, luwas sa may vitamin B2 na kilalaman nga riboflavin nga nga importante ang papel sa pagmaintain sang level sang collagen sa aton sining lawas, nagapakinis, healthy skin, nagaamlig manini sa aton nga buhok. Rason nga kung pala kaon ikaw sa tugabang, nagabalik ikaw sa pagkabata.
4: Edukasyon.
3: Edukasyon
4: para sa igayong lawas.
2: Ang amargoso, mangkaranon manini sa anti-inflammatory properties. Kag makabulig ini away sa mga impeksyon sa panit, that is why malayo ikaw sa balatian man sa aton sining mga panit. Pag palangatulo kung itchy, rashes, scabies, psoriasis, mga ringworm, kagiban pa nga mga balatian, fungal. Ang wheatgrass kag barley grass, kilalaman ini nga nagapauswag, ukundulot sini isa ka flawless kag makinis nga kutis. Tungod sang selenium nga ara sa barley grass, kag protina, kag amino acid nga ara sa wheatgrass.
4: Edukasyon.
3: Edukasyon
4: para sa igayong lawas.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee, pagpapakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
4: Edukasyon,
0: edukasyon
4: para sa igayong lawas.
6: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
7: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
8: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
6: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatihan diri lang sa inyong paboritong istasyon, X FM.
9: Exciting.

0: tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilit sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Mama nakakabutlay sa pagpinto. Sobrang it kisa klero sa mag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santone and XFM 5,000 pa premyo.
10: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santone kag XFM 5,000 pa premyo. Thank you.
9: O ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM 5,000 pa premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM 5,000 pa premyo. Intra na.
11: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026.
12: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: College na ko!
5: XFM!
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa! Exciting!
16: Mga katropa! Exciting dito! XFM! Katropa mo!

0: Philippine Standard Time, it's now 2:10 in the afternoon.
1: Kitropa!
2: Handa ka na wala?
1: Handa ka na wala?
2: Handa ka na wala sa extra
1: chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na wala sa extra pakalam? I mean, kaalaman.
3: Balanyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imong himuon, hinay-hinay lang.
4: Tama kayo, ako na mali.
5: Hindi niya kasa, dapat bas unanay kay sapnot daan.
4: Eddie, wow.
5: Oops, dali lang. Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
1: Ano naman na?
2: Handa kinabala si extra kaldagan. I mean, laygayan.
1: Ano na lang mahimuon ko? Kay double may lang yung sala ko?
6: Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh.
7: Hindi sa sanan niya si On. Ikaw ang nagalagas. Dapat kisa, ikaw man ang ginalagas.
8: Ini ang programa nga puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag siyempre, gamay nga pakalam ah.
9: Sana all.
8: X-rated, extra sa music. Extra sa kaladlawan.

Pero antes, kita anay mag-rest day, kinanglanda ko nung anay mapaos. Ate, okay lang managuro sa inyo nga mo ni anay tingog ko for the meantime. Mabalik lang tagaling mga next week siguro. Sige, ologon, tahan nyo lang kung ano man ang tingog ko subong. Kay bala mo na yawan, gid ko sang sing-along kaga tapos nagsaot-saot pa ko todo ginbaldang lawas ko. O mayong hapon na da sa mga katropa naton subong, mga katropa. Mga katropa naton nga nagapamati sa 100.7 XFM Iloilo. Hoy, hello, hello, dali na ka mo mga katropa peeps. This Friday afternoon, kamusta ang mga nagapalamista dira? Fiesta man bala sa may Igbaras, subong. Sa Igbaras, di man to kagina. Fiesta man subong sa Banwas ang Anilaw, mga katropa peeps. Sa mga katropa natin dyan, di wala kita da. Namian man ka muna nga kamulang dang nagadapal-dapal sang baboy. Nagalamok-lamok sang coke. Kami diya, wala. Kami diya, wala. This afternoon, mga katropa PF. I-share na natin sining Facebook Live. Mag-comment ka mo dira. Magbilin ka mo sa inyo sining mga greetings and pa-shoutouts. Para nga basahon na natin on-air mga katropa peeps. So, sa mga katropa natin dyan, tama na nanay nga tulog. Bago lang gani ka mo tapos panyaga, matulog na naman ka mo. Grabe, gid ka mo yan o mga manog. Gid ka mo yan. Okay na, may sumong sa shampoo natin din, no? Sa Iloilo City. Ha, kamusta ka mo dira sa may, ano, sa may province of Iloilo? I hope nga nami manda ang shampoo sa inyo. Parang tiko na naman ang inyong activity this afternoon. At least, no, mahimogin ninyo yung mga katropa natin. Sa bago lang tapos, panyaga, ote, kamusta ka mo da? Busog na, solve ng panyaga ta? Actually, do, hindi na gani-gani panyaga eh. Though, ano na ni? Though, pamahaw na niya, merienda na niya, mga amuni oras ya. Oy, good afternoon to Hannah Joy Araula. Shout out! Kamusta, Han? Te, kamusta ng fiesta sa, ano, sa Nilaw? Laban-laban si Hannah, niyang classmate ko ni isang high school. Laban-laban, hindi niya absent sa fiestahan niya. Damo ni siya pangilala, daan niya. Kasi niilang na siya nga kanto, magkanto. Damo na siya mga friends. Kaya nga man, friendly na siya nga klase bahay. Madali na, dali na mag-comment na. I-share na ang ating sininga Facebook Live. Pangitalang ninyo ang aming sininga page. Ang XFM Iloilo 100.7. Mga katropa, pwede man ka mo mag-send sa inyo sininga mga messages this afternoon sa aming sininga text line 0950-975-6970. Again, our text line is 0950-975-6970. Busy, gini siguro yung tanan nga mga katauhan no, sa nga, ano no, pinamiesta, muna yung katagiti ang init, pero baliwala na, basta may baboy, kagsalad, no, di ba la? Basta piestahan, ganina ang pag-aistoryahan na, for the go, ganyang mga Pinoy, ha? Kaya syempre, mo lang ang time nila nga magkita ay sila sa ilang mga family, no, mag-reunion sila. Mag-inistoryahan, ay, no? Ano feeling mo? Wala pila ka to. Igid man nga wala na kita. Pero actually, amo gid man na. Kung hindi mag-fiesta, hindi magkita ay. Kung wala sa mga okasyon, hindi magkita ay, no? Di ba la? So, amo na, i-grab nyo na lang ang opportunity if in case may mga okasyon ang inyong pamilya. At to, kamo bisitahin yung inyong mga family. Ay, who knows, no? Pagkabuas. Wala takabalos ang pwede matabo, mga katropa peeps. Ganing enjoy nyo ang today. Hindi ka mo mag-worry sa tomorrow, okay? Laban-laban ni kay Fiesta subong sa Banwas ang Anila. Karon may pa-disco, gini. Oh, nakahanda na ang iba. Nag-amatamat na sila.

0: Tagay-tagay. Tagay-tagay with friends, mga high school classmates, ang una yung mga kitropa. Kada magfiesta na may group chat na kami sa mga classmates ko. Halin pa lang na sa, ano ma, for example, may fiesta subong, no? Fiesta, may subong, kahapon, nagplano na kami sa amon nga group chat. Na hambalan mo karon si nanay nga mamiesta ko to sa inyo, ha? Tapos mamala si nanay, oh sige, ah, basta halong ka mo. O, oh, diba? Planado mo na yan dapat, ya. Hindi nga, igo kaya magpabalo nga ang ilisensya mo to gali ako. Tapos, wala ko yung kabalo, kundi pamangkoton ko sa ginikanan mo, kundi wala ko yung idea. O, oh, diba? Ay, shout out ko no kay Manong RG Bayuna, fiesta sa Ila Subong. Oy, te, base ba yung plano ko muna ng padalaan ko isang estofado? May biyahe pa maniguro ang series sa Linda sa, ano, sa Nilaw, no? Until 3 pa man ako di mga kitropa. Base pa lang yung pwede 1 hour. I can wait naman if ever, no? Sinuog kita, abi nga mang hindi ko mayaras ng estofado ngay padala sa aton. Hindi lang estofado, ang iba nag-prepare manas, naghahanda manas ang mga afritada. Mga favorite ko, ganyan manas sa mga okasyon. Hindi ganyan madula, yan o. Siyempre, ang iba na yun, ano, lumpia, mga salad. Pero as of now, mga katropa peeps, nawawal ko na sa sweets. Pero if ever may chicken salad ka muna, pwede, kid guru.
1: Tama kayo. Tama mali.
0: Hoy, good afternoon lang dira kay Cherry Lynn. Thank you sa pag-monitor, che. Mga laban-laban ng tanang mga katauhan niya, oh, latawa bala. Wala di sila subong kay balaan ko na nga namiyasta. Gini sila yambot sa inyo, da. Sino di subong ang tamiyawan natin, syempre. Ang tanan natin yung mga tricycle drivers, no? Dira sa may Quintinsalas, dira sa may La Paz, sa Mandurriao, as well as atin sining mga tricycle drivers. Nga nagapila, dira, nagapatial sa init, pinaagwanta ang kainitern sang panahon. Para lang nga makakita sang kwarta, pagi no, sa matinlo nga way. Ang iba niya daan, mga easy money na ilay, ha? Hindi ka muna mag-ilog sa ilang mga katropa peeps. Wala nyo kuno, pag pinagpaguran nyo ang, ano, ang kwarta, good line na siya kuno gasto. Siyempre, nahira ka magasto kay pinagpaguran mo na. Pero if ever, naghalina siya sa mga illegal nga butang, daw sa wala lang na sa imo, guro, ya? Siyempre, mambal kayo, hindi man kuno ni mahira kay daw. Wala ko man ni pinagpawisan, wala ko man ni pinagpaguran, no? Diba? Diba?
1: Tama kayo.
0: O, dali na mga katropa peeps natin. Karoon na lang kamo tulog, ha? Sagad kamo tinulog, daman. Ano kamo ya, mga bata pa yon nga dugay-dugay nagtinulog. Huwag mo kabalo nga pag sa ulihi. Ang dalayon nga pahuway, mga katropa peeps. So, tingban yun na lang na. So, for the meantime, enjoy nyo mga katropa. Ang inyong kabuhi, sagad ka mo da log mo. Sagad ka mo da mukmok, I mean. So, mag-ano ka mo? Get out of your comfort zone. Shout out man ko no kay Nanay Remedios Bayon. Salamat sa pagpakaon ko no kay sakon nga mga gulang na kagsakon nga iloy. Grabe, kini yung for the managpamiesta, kini ang akon nga pamilya, ya? No, hindi, kini yung absent, no? Katropang era, no, mahambal mo da! No, sa ano to, sa May 30, may invitation naman kami to sa dito nga barangay, to sa Banati, ito man. Yung wala niya kauntat nga, ano ya? Yung kinananay sang karne. Hambali, dok, iwas ka anay sa karne. Karne, meat, pork, dugong isda. Pero nga, ama ng tanan niya, ginakinaon ko ni. Kamugit bay do gusto nyo gin ko magkaon. Oh.
1: Tama kayo.
0: Marami pala na da sa, no, sa mga family bayon na da. Shout out sa may sitio Pangpang, dira sa may Banwas ang Anila. Oh, ay, grabe. No, may ano gali karun? May championship dira sa may Pangpang. Ay, good luck sa akon nga manghod. Tunonoy Pots, good luck, ida. Dapat mangin sports lang gid ka. hampang-hampang lang na hindi magsinakita, nay ay. Hello also to Manang Roxanne Aquiado Bacto. Ay, kamusta Manang? Nakabakasyon, galing ka mo dali sa Pilipinas. Nagbalik na ka mo dali sa Australia. Oy. Na-feel nyo gini ang kainit sa ano eh, no? Sa Pilipinas. Pero sige lang, abawi, gyapon. From Buyog Vloggers. Good afternoon, ma'am. Pa-shoutout lang sa Lambunaw. Oy, sa mga taga-Lambunaw dara natin nga mga ketropa. Good afternoon gid sa inyo tanan-tanan kaga maayad-ayad lang ang pagpamati diri sa XFM. Madamo gid nga salamat sa inyo sa tininga pag-monitor. And of course to Yvonne si Banta. Yvonne, kamusta ka na da? O si magsunggod ka man balabon nga wala ta kag ginakinamusta da, ha?
1: Tama kayo. Ako naman eh.
0: Masi bala maghibi-ibi ka man ni Sakon, tapos mambal kang wala, tagig ka dagi ng kamusta. O, oh, shoutout man na kay Risha Hover, kay Remark Gialon, Gialon actually. Remark Gialon, mga former workmates ko sa BPO before. And also to Vicky, hi to Victoria Leal, to AJ Panganiban. Sa mga friends ko daw, ay kamusta ka mo? Ako na ang mga kachismisan before nga ginauna pa ang ginauna pa of course ang chismis kesa sa login.
1: Tama kayo. Ulaman eh.
0: O dali na kamudi, kinomen ang muli sa atin nga Facebook Live. Kaya na ano na lang kamuda, matinanga na lang tadi. O kamusta ang sa mga wala pa na kapanyaga o na amo na kayo nagka-cellphone kamuda. Nandawan nyo bala alas 2 na yun, manugdugay-dugay, manug 2:30 na. Tapos ka mo ya, manug-lunch pa lang. Manugdugay-dugay ya, atig pala niya po na nisang iba niya ay.
1: Tama kayo. Ako naman eh.
0: Mga katropa, pipsa, jahon, taniyang ato niya kapunano na ever, no? Excited naman bala ka mga kung ano nga story ang ato niya pagabuksan. Ano na, Coke Zero, pero hindi ko na magpati nga zero na siya, Sir John.
1: Tama kayo.
0: Ginarang ka nag-program kani, tapos ginatime kanila makaon sang ice cream, makaon mainom sang soft drinks.
1: Tama kayo.
0: O, hindi na, be ang hostisya, mag-amusin na, be. Parang feeling nga ginapaos ka na, tapos baka naman ka pa nila ice cream. Malaan ko man ang love nyo ko, pero hindi lang sumungan eh. Makaon, gimang ko sang ice cream ha, hulatan nyo lang magbalik, gawa ang tingog. Kung nagaling madulaan sang tingog, no, feeling mo, nagamamo ka na lang na.
1: Tama kayo. Ako naman eh.
0: Hi, Marjorie Menes, dira from Hibawaan, Pavia. Kamustang baligyaan ay naton dyan sang baboy? Mamahalayhan na naman ang baboy. Ano sa pagpananaw niyo mga katropa? Yung mga ano na naman sa mga ano no, swine fever. Sang una, dumduman ko to sang during ASF. I don't know, na nalipatan ko na kung ano nga year. Grabe yung mga healthy nga baboy nga feeling ko. Karami man sila daw okay man sa ila, pero lapit abi sila sa mga baboy nga may ASF. Wala ka luoy, ginapang oriente sila yan.
1: Tama kayo. Ako
0: naman eh. Shout out to Gary Waynes. God bless, Ande. Oh, hello, ma'am. Thank you for monitoring. Paano kung ibasahon, be, ang baliskan yung mga, ano, be, ng mga apelyedo, be?
1: Tama kayo. Ako naman eh.
0: Basta balan ko bulante ni Gurong Iya ang apelyedo. Pa-shoutout gali kay Insot, apo ni Rita Sarosa. Oy, sino na? Gabi ka mo bala, mga Insot? Oh, shout out lang ako nyo sa apo ni Rita Sarosa. Si nanay ni ano ni ni Tata Marvin. Ayawan ko pala pinaminsan kung sino si Rita. No, hindi lang tagaluawan kag.
1: Tama kayo.
0: Shout out to Lake Blas One and also to Neil John Carubin. Hello, mga kitropa natin nga nagatutok subong sa atin sininga program nga X-Rated. Abi, pagbilin ka mo bala sa comment nyo, parang nga ma-shoutout. Tada, basi yung mga excess nyo na gusto nyo i-shoutout. Mga love ones nyo or kung sino man ang mga katropa, please comment lang sa atin sininga comment section. Mga katropa, oras diri sa XFM. It's now 28 minutes after 2 o'clock in the afternoon and this time check is brought to you by Santa Plus Gold. Ang Santa Plus Gold, mga katropa, is a natural food supplement. Kung may aranis ang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nag-boost ini sa ating immune system, nagahatag sa mataas nga antioxidant protection, nagasuporta sa cardiovascular health, nagabulig sa pag-regulate sa ating blood sugar, nagapanubos ang cholesterol, kag of course, nagamanagement sa ating sininga blood pressure. Manami niya, mga katropa, sa mga may diabetes, kami aranis ang ampalaya nga nagabulig sa pag-improve sa ating glucose control. Santa Plus Gold, produkto sa Yes to Health Incorporated, nagsaranggin ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyong mga lugar. Pwede man ka mo makakata sa mga leading outlets nationwide. Sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, and of course, Watson's Pharmacy. Sa mga kitropa natin dyan, dali-dali na kamo. It's now 29 minutes after 2 o'clock in the afternoon. Sa mga wala pa natin nira natamyaw this afternoon. But before anything else, before kita mag-commercial break, mayong hapon lang dira kaya Angelo Francis Toque, kaya Brennan Andoloy. Oy! Hello, hello, Tito Raffy! Kamusta, kamusta ang ba ang buhay-buhay natin dyan? Tito Raffy from DPWH. Ibagin niyang Tito namo niya mabilis lapitan. Kaso mahirap hanapin.
2: Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh.
0: Hamala, out na dangita ka. Mani, turog to si Amari, Tito.
2: Tama kayo.
0: Ngayon ba turog lang to tapos gimbayaan na muna actually. Ay, good afternoon man kay Albert Barizo. Ay, sa mga kaparientehan ko, kaparientihan. Kaparientihan ko dira sa may Banate. Oy, hello, hello. Good afternoon gid sa inyo tanan-tanan. See you when I see you, everybody, everyone. For the meantime, dari lang kita anay ma-meet sa Facebook Live, no? Sa akong sininga program. Wala, pag-idabi ako nakapuli dira sa Anilaw. But pag kumagapuli ko na sa, ano, sa Anilaw, well, next week, kali may invitation kami dira sa Banate. Oy, bakit naman? Shout out sa Rizal Estanzuela. Oy, hello, hello lang dira kay, ano, kaita Jenny, kaya mama ni Lauren, and of course to Baby Rara. Hello, hello, Baby Rara. I miss you so much. Pakitaan nyo ni Amari, ma-play-play, gid ka mo. Si mama, for the meantime, tiara dito sa Malaysia. Ay, baka naman. Hi, Gracia. I miss you so much. Ay, pag-inugay ka na katropang era. Nga, kung nga, napaos ko yun. Ay, buwat na lang gid yan, hindi na ako mag-tell. Actually, ginawa-prepare ko na tayo na yung boses ko para sa kantahan. Pero sayang, napaos ko. Hindi ko to ka-join. Ay, nako mga katropa peeps. It's now 31 minutes after 2 o'clock in the afternoon. And this time check, mga katropa peeps, no? Is brought to you by Santon Plus Gold Premium D3, Vision X Plus Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Tanan ini mga katropa peeps, produkto gida sa Yes to Health Incorporated, kag sarang ninyo mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Oy, dali lang before kita mag-commercial break, ipahabol tani. Shout out si Raffy Bayuna, kag mga upod na mo, hindi gainom. Ay, sana all nagainom na. Amo ganyang ginasiling, no? Ay, wala lang maoy, ah. Okay, lana, idretso sa chan. Hindi, pagpabalik ka sa ulo mo na. Sa mga taga-Anilaw, the happy fiesta. Enjoy ang inyong sininga fiesta. Mga katropa peeps, bilin lang kamo sa inyong sininga comment sa, nga, sa inyong comments at ang sininga comment section. Magabalik pa si katropang Bea. It's now 32 minutes after 2 o'clock in the afternoon. Magabalik pa kita after a short break.
3: X FM. Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
4: Santon plus gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigit tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
8: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako si Joy Ternura, 43 years old, sa GMI Village, Gusmanesena, Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule, ginaserbi ko gidin nga vitamins sa akon lawas, kaya nakahibalo ako nga ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamo gid nga salamat, Evergreen Herbal Capsule.
8: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
14: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
13: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
16: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
15: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
19: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
20: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
19: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
21: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
22: Oh.
21: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Rated X Rated.
1: Mga katropa peeps, welcome sa atong sining program nga X Rated this Friday afternoon with Katropang Bay. O dali lang, before kita mag-proceed sa atong sining letter this afternoon. Hambal ni Butch Avenido. Hello Day, ano masuggest mo nga irim nun para dasig matunaw ya kinaon ko kay Limagid Kabalaya kinaon ko sa Limagid Kabalaya kinanaan ko sa Banwasang Anilaw Abaw!
2: Tama kayo, tama kayo! Tama din!
1: Grabe man ti mo, so iba duway mo kita ako king binlan!
2: Tama kayo, tama kayo!
1: Mahambal ko siguro pa o ang buha ilam do lang sa pagkadalok-dalo. Sa pagkadalok-dalo. Sa pagkadalok-dalok-dalo. Imagine lima tanak balayan ang kinanaan. Kasi nung maabi ni matunawan, mag-amok na. Okay lang siguro kung sa isa kabalay. Laging kaon maabi, ano lang no, fritada kagkanon. Next abi ano duman sa next nga balay abi dessert duman tapos okay lang da ko ang next mga karanan nga balay no, medyo marayo-rayo pa ay insat matunaw-tunaw pagawaya kinaon mo ay kung mapanaw-panaw ka pa pero ana abi ay nagasakay sa motor na tapos lima pa kabalay kinanan ha duwa ay kita na dyan ng ano ay kita na ng tiyanang bilin. Ay, maano lamang kasadyagin man to sa fiesta sa kanila. Magluwas nila sa mga inom-inom, kaon-kaon. May ara na daguro sila piryahan, no? May ara gin man na piryahan ng mga taga-anila. Oh, kung ako guro, ara sa piryahan, daw nagapamubod lang ko. Parang itsa ka nga itsa, itsa hala, wala man gasulod sa square. Tapos kung sa ruleta ka naman mag-ano, sa ruleta naman kung maghampang, doon wala man ginaigo ang akon nga numero.
2: Tama kayo, tama kayo.
1: Wala gin man kuguro ya swerte sa mga sugal-sugal, no? Ano matyag niyo mga ketropa? Para guro nga hindi mabuhinan ang kwarta ko, hindi na lang kuguro magsugal. Maskin ngayon na nun, mga color-color na blaho. Tapos may ara na nga mga cards. Ay, ambot, maskin diin ko magsailo-sailo. Or basi, during that time, hindi ko lang gid swerte no, sa maghampang sa amuto. Sang una, mga katropa, pipsabi nyo kung ano, mga katropa. Piyasta ka to sa, ano, sa Banati. Naghampang ko sa ano, ang itcha-itcha na balang piso na. Tapos nagdaog ko isa ka pack sang anong tanawag? Ang daw jelly-jelly na bala. Ay, huwag ka mukabalo kung ano ang kalipay ko. Imagine, tapos nagasto ako 200 pesos. Tapos amo lang itong dinagaan ko. Na kung sa euron, pwede ko man galit tumabakal. Tapos may mabilin pa ko tani nga 150 pesos, no? Kung isang akon nga sentido kumon, waay managagana. Ay, ambot na lang gini na ugaugtas ko sa kogalingon ko. O, sa mga kitropa naton dyan, nga gusto pa mag, ano? Gusto pa magpa-greet, magpa-shoutout. Or basi may ara pa sila nga luyag ipa-greet. O, comment na kamo sa aton sining nga Facebook live. This time, mga katropa peeps, 41 minutes after 2 o'clock in the afternoon, suguro na nato na ang atin sining story this afternoon.

Hi, Katropang Bea. I just wanted to share my story sa imong program. Just call me Jen from Tagbak, Haro. Nag-work ako bilang call center agent sa isa ka BPO company diri sa Iloilo City. May duha ako ka mga kabataan, hindi man ako single mom. Ang bana ko ara sa Manila naga-utility. Nagahulat na lang sa iya lineup para magsampa sa barko. 6 months na kami actually ng long distance relationship sang bana ko. Kung nagatrabaho ka abi sa BPO, damo kada makita ng mga gwapa nga babae, sexy, hamot, kagbastaa. So bilang isa man ka babae katrapang bay, hindi man ko magpasugot nga maulihi ako. Nagpagwapa man ako. Tanan, ginahimo ko para nga kun makita sang iban, magambal man sila balang baw, daw wala ka lang bata ba? 5'6 ang akon nga high, tapos nami man ko lawas. Sana all nami lawas. Sa call center, Abby, katropang Bea, may aras ang ginatawag nga support. Floor support. So kung bago ka pa lang, mangayo ka gates na sang bulig sa floor support mo para mabalaan mo ang mga bagay nga wala mo pa nabala. One time, nangayo ko bulig kay James. Siya nagali ang amon floor support sa amon nga LOB. LOB as in line of business. Gwapo si James, katropang Bea. Nami magporma kaga hamon. Nami siya magtudlo ara balanga. Hindi ya kapagalinan unless naintindihan mo na ang ginatudlo iya sa imo. Sa dalayan ko nga pangayo sa ang bulig sa iya, hala, daw laing na yung pag-treat niya sa akon. May time kiss nga kuno abi, pakapton niya ko sang mouse. Tapos, kaptan niya gali ang kamot ko. Sesh! Sino man abi ang hindi kiligon man, katropang Bea. Tapos, permiya ko na ang balan, kagwapa bala si mo, Jen. Fast forward, wala ka balo ang iban ko nga mga teammates nga nagagwa kami ni James after mag-out sa trabaho. Una, kaon-kaon lang kami sa gwa until such time nga nahulog na ang boat ko sa iya. Kada mag-out, nagasulod kami sa lodging house. Nangin cold ko that time sa bana ko. Pero may ko siya naaway para nga hindi siya makakontakt sa ako. As in, nahulog yun ang buot ko kay James. Hindi lang kaisa ka beses kami natabo ni James katropang Bea. Kundi damo-damo gidya. September 2021, after 3 ka bulan namon nga ginaubra, na-found out ko nga gabusong ako. Hinambalan ko siya, ako hinambal ko sa iyang natabo. Pero abi mo katropang Bea, kung anong ginambal niya sa ako. Hambalya, paano ka magbusong kay baog ko? Daw tinakluban ako sang langit, katropang Bea. Nagasamo na ang tanan sa utok ko. Tanan nga mga what ifs. What if kun ituloy ko ni kag mabalaan sang bana ko? Masi kun ano ang himuon niya sa akon? Wala sang adlaw kagabi nga wala ako nagahibi, katropang Bea. Tanan ko nga friends nag-advise akon nga buhion ang bata kay wala man ni siya sang sala actually. But balaan mo kun ano ang natabo after a month sa akon, katropang Bea. Nahulugan ako. Nakibot gid si mama sang gintawag ko siya nga ginadugo ako. Makita ko sa itsura ni mama ang kaaki nga daw nagakabalaka sa sitwasyon ko. Gindala ko nila sa ospital diri sa Tagbak. 2 days ako sa ospital pero wala gits ang idea ang bana ko kung ano ang natabo sa akon. Ginipsa ni mama ang tanan. Grabe no, do hindi ko ma-imagine nga amo ni gali ang mangin isa ka iloy. Wala gidya sang iloy nga kaya tiison ang iya bata. After that, katropang Bea, nag-resign ako sa akong trabaho para nga makalikaw kay James. After 3 months, nagpauli ang bana ko halin sa Manila. Wala siya na dayon sakay sa barko. Kaya nag-worry man siya sa akon nga pirmi lang ako nagahibi.
ang hambal ko sa iya. Nasubuan lang ako kay layuanay kami. Pero ang matuod nga natabo, wala gid siya kabalo. Tani ka tropang beya, hindi niyo ako pag-i-charge. Madamo gin nga salamat sa pagbasa sang akon istorya, ang tagpadala, Jen.

0: Rated. X Rated.
1: Mga katropa peeps, welcome sa programa nga X Rated with katropong Bea. Oh, ano na daw ang matugda nyo sa atin si Letter Sander nga si Jen from Tagbacaro. Before kita maghatag sa atin sini nga advice, akong komento kay Jen. Shout out lang na anay kay Tita Maymay, Maymay Manuel, Tita Wilma Manuel. Sabat niya sa comment ni Butch. Amal niya ang masuggest niya ko nyo, irigo sanay sa suba, kapangpang, kag magpahunay-hunay. Sa bagay, nagapahunay-hunay, gani ang tao nga nahulog sa niyo. Ikaw pa nga bago, tapos ka on.
2: Tama kayo, tama kayo.
1: Oh, shout out Tita Bea from Sulod Alimujan from Baby Ethan. Oh, hello hello ah, Baby Ethan. Malagaw kami da ni Amari, ma-play ka mo ni Amari. Thank you manang ay-ay, manang ay-ay. I don't know, basi hindi man magrayuanay ka idahan. Pero basi palang magurang ka sa ako. Pero kung magulang ko sa imo, di ako imanang mo eh. No, di ba?
2: Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh.
1: Sa akon kumare dira kay Mads Lizal Calonia, shout out Mads sa tanan nga mga liga ng mga barangay dancers sa street dance kahapon. Oh, yesterday gali ka mga katropa peeps, may rasang rose parade dira sa Anilaw. So congratulations gid no, congratulations sa nagdaog sa rose parade in honor no kay Saint Rita de Casia, lamon sininga patron dira sa Anilaw. Shout out kay Ate Van. Hello, hello, Ate Van. Gising na ba dyan ang ating mga Janakians? Shout out kay Nanay Lilia, kay Tatay Edward, kay Baby Ava, kay Baby Yang Yang, kay Ate Beng, Manong Richard, Manong Ellie, ito Ate Vanessa, of course. Grabe, ilang araw na lang, Ate Van. Uwi ka na ng Bicol.
2: Tama kayo.
1: Shout out also kay Ma'am Fralyn T. Manaay and also to Ma'am AJ Bordon. Si Ma'am AJ Bordon, malam mo, nagasinunggot na gid ko yaan.
2: Tama kayo.
1: Kundi malang manog tapos ng program dito na sila yung magkinomen, ambot na lang gid yaan. Grabe, shout out ko na from El Nido, nakadagali sa Palawan.
2: Tama kayo.
1: Grabe, sana all palagaw-lagaw lang sa El Nido, Palawan. Si El Nido di Anilaw na ha?
2: Tama kayo.
1: Matsag ko kitiaguro ng puli kagitiaguro sa Anilaw, Mama AJ Bordon. Kaling ko nagkaon ka naman da sang baboy kagsala. Si Sir Jet, hibaga ginahambal ko git sa imo, Sir Jet, wala ka na naman today. Absent ka today sa aton ng attendance. Make sure to make bawi-bawi ha? Jet and to everyone else natin nga mga katropa dira nga wala nagka-comment, wala nagka-upod sa atin sining Facebook Live, bawi tayo next week. Mga katropa, madamong ganyan sa lapat sa pag-upod kay katropang Bea this Friday ng edition sa programang X-Rated. Bisan paos ako pero nag-try gid ako diha. Tapos wala ka mo. Sige, hanyo gida. Mga katropa peeps, oras diri sa XFM. It's now 59 minutes after 2 o'clock in the afternoon. And this time check is brought to you by Suntan Vitamin C. Subong apanahon sa crisis mga katropa peeps. Hindi nyo napagdugangi pang inyong mga galastuhan. Mag-invest ka mo sa inyong lawas. Tungod ang Suntan Vitamin C, mga katropa peeps, nagabuling no, sa pag-boost sa atin sining immune system. Agad nga hindi kita madasig tapikan sa mga ubuhilan at sip on mga trangkaso. Kag kung ano man dira nga sa isang balatian. Suntan Vitamin C, mga katropa peeps, produkto sa Yes to Health Incorporated, kasarang hindi nyo mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Sa mga nag-upod-diwat sa aton mga katropa peeps, madamugid nga salamat sa inyo. And of course to Jen from Tagbac na aton letter sender this afternoon. Madamugid nga salamat. I hope nga may natunan man ikaw, Jen, sa imo sining life experiences. No? Mag-ano ka na, magpakatino ka na. Siman ka na nagtupa, tapos mangita ka pa sa iba.
2: Tama kayo.
1: Last stress na mga katropang oras dito sa XFM. Kaupot ko sa technical side this afternoon, katropang BJ Serada. Sa ngalan naman sa amon Chief Executive Officer, Doc Remelito. Sa ngalan naman sa amon nga Station Manager, Katropang Josel Banias. Ako naman si Katropang Bea Joyce Ubaldo, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Evergreen Herbal Capsule. Kansubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
1: Si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, Lapas. Sagali ako ka gwardiya, pulaw bugtaw nga akon nga obra. Hindi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko per ne, nagtaas nga akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na nga akon nga acid.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: X FM.
3: Yes to help.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla, at ating pag-uusapan ang mga sikreto upang maging malusog at makaiwas tayo sa mga sakit. Pakinggan muna natin ang karanasan ng isa nating Prada consumer kung paano siya natulungan ng Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold!
7: Kaya matalas, nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko Santon Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Namiit ang bukol sa suso ko.
6: Santon Plus Gold! Mas pinalakas! Pinagaling! Pinahusay! Santon Plus Gold! The Secret of Health!
5: Narinig natin ang sikreto ng isa nating product user na nagkaroon ng bukol sa suso pero lumiit dahil sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ay may tagline na phycocyanin at triterpenoids, mga phytochemicals na ayon sa mga pag-aaral ay pwedeng makapigil sa development ng mga bukol na pwedeng humantong sa cancer. Mayaman din ito sa mga santons gaya ng alpha, beta at gamma mangustin na ayon sa mga dalubhasa ay may kakayahang pigilan ang pagtubo ng mga bukol sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Ang santon ay may benepisyo din sa hormone na isa sa dahilan ng bukol sa suso o sa matres. Ang pagtubo ng bukol sa anumang parte ng katawan ay dahilan sa hindi normal na genes, maling lifestyles, chemical sa ating mga kinakain o inumin, at mataas na level ng stress na dahilan ng panghihina at pagkamatay ng mga cells, o kaya naman ay mutation na siyang dahilan ng bukol na kalaunan ay pwedeng maging cancer. Kaya kung nais nating makaiwas sa mga bukol sa suso na pwedeng lumala at maging cancer, subukang uminom ng Santon Plus Gold araw-araw dahil taglay nito ang mga sangkap na napatunayan sa pag-aaral na makatutulong upang makaiwas tayo sa mga sakit na ito.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: 3 to 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Medyo nakakahiya kasi hindi ako sanay. Minsan, pinagtatawanan pa. Laging tulong sa akin ang Visionix Plus Capsule. Nag-take ako kasi may nag-recommend sa akin at sabi niya effective daw. Kaya sinubukan ko. So far, legit talaga. Nawala talaga ang panlabo ng mata ko. Tanggal pati eyeglasses ko si Sheena Andres.
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Narinig po natin ang patotoo ng isa nating product user na nagkaroon ng problema sa mata na nagpahirap sa kanya ng matagal na panahon. Ngunit gumaling matapos uminom ng Vision X Plus araw-araw. Ang Vision X Plus ay nagtataglay ng sustansyang importante sa ating mga mata. Ito ang zeaxanthin, lutein, vitamin E at beta-carotene. Ang mga sustansyang ito ay tinatawag ding carotenoids na tumutulong upang pigilan ang mga pangunahing dahilan ng problema sa mata gaya ng glaucoma, katarata, astigmatism, pteridium, panglalabo ng paningin, night blindness at pagluluha. Tandaan natin mga kaibigan na ang mata ay tinaguri ang window of the soul. Hindi ka magiging masaya kung malabo ang iyong mga mata. Kaya't para maiwasan ang mga problemang ito, uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
5: Kasama na sa ating nakasanayan ang pag-inom ng kape lalo na sa umaga o kung nais nating maging alert sa ating mga trabaho. Ngunit minsan ay hindi na nagiging maganda sa ating pakiramdam kung umiinom tayo ng kape lalo na kung meron na tayong sakit na gaya ng high blood, sakit sa puso, hyperacidity o kung may problema tayo sa pagtulog gaya ng insomnia. Kaya kung nais mo ay magkape na hindi nakakaranas ng negatibong epekto sa inyong kalusugan, subukan mo ang Santon Plus Coffee Mix. Ito ay isang alternatibong kape na may mga sangkap na pwede makatulong upang maiwasan ang hindi magandang epekto ng ordinaryong kape sa ating katawan. Makatutulong din ito upang maiwasan ang constipation dahil lang sa taglay nitong fiber. Maganda rin ang benepisyong hati nito sa prostate problem at menstrual problems dahil sa hindi balansing hormones. Mayaman din ito sa plant-based protein upang palakasin ang kalamnan at maiwasan ang panghihina dahil sa kakulangan ng protina. Ang Santon Plus Coffee Mix din ay ligtas inumin ng mga bata dahil wala itong stimulant na pwedeng makasama sa kanila. Ito ay may purong herbal na sangkap kaya makasisiguro tayong ligtas inumin. Sabi nga eh, may kape ka na, may gamot ka pa. Good news! Meron din tayong bagong kape na nagtataglay rin ng mga sangkap gaya ng vitamin D3 para palakasin ang resistensya, patibayin ang buto at palakasin ang ating enerhiya. Ginamitan ito ng stevia bilang alternative sweetener para sa mga taong may diabetes. Kaya kung kape na may vitamin D3 ang hanap mo, subukan ang premium D3 coffee. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla, at salamat sa inyong pakikinig sa programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
11: Ako si Joy Javier. Nabudayan gig kusang una kay Dofer mi lang maluya akong lawas. Dofer mi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami gid bala kay batyag ug gidang pagsik sang akong lawas. Ganado gid ko sa akong ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
13: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
14: Ha?
13: Oh, ma? Ikaw na?
14: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
13: Clear Skin Herbal Soap?
14: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
13: Hala, tingala ko naghuben ka.
14: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
13: Ma, baklan mo mang kusina ha?
14: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
13: Oh, gali, diriyo.
14: Ay, dali na.
15: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
16: Girl,
15: di mo kailangang magtiis. Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
16: No more!
15: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
17: Ako nga pala si Herwina. Mayroon ako ng UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
18: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain.
19: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmy, gina ko nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalga niya epekto sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
20: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
21: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa

0: Madayat na kabuwas ah.
1: XFM. Katropa mo!
2: Exciting!
3: Mga katropa, exciting!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: FM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM.
3: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
3: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung wala.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
0: Yeehaw!
13: XFM. Katropa mo!
12: Exciting!
1: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
10: Makalage na ko.
6: XFM.
10: Katropa mo.
11: Exciting.
12: Mga katropa, exciting.

0: XFM.
1: XFM.
0: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
1: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
5: Ang hita po, titwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, aking paninimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
6: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
4: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
1: The Secret of Health. Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Ako suggest isang online manager ng TeamJoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
1: The Secret of Health.
4: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Spyro. Isa
2: akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: The Secret of Health.
4: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na para bang hindi kumpleto ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
9: The Secret of Health.
4: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
9: The Secret of Health.
4: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
9: The Secret of Health.
4: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Yes to Health!
0: XFM.
1: Santon Gold Live Testimony.
11: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga kumpari ko, Vince. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugutan ko, kinasulgan nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
6: Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Rodel Santangkuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
1: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: kapena, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Senten Plus Herbal Soap.
6: Yan si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senten Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
5: Senten Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Senten Plus Herbal Soap.
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ang pasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!
0: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

pagpangalagad sa serbisyong OFW. Biyernes, petsa 22 sa bulan sang Mayo. Ika-tatlo o ika-apat sa lima tanan ka mga Biyernes sa TGIF. Thanks God, it's Friday. Magapangalagad kita, subukod kayo ng oras, tub-tub kita sa takna ng alas 5:30. Sa pangalan sa aton sa ring partner sa kahanginan katropang Bombet Terador Hiler. Sa buong hapon, hindi siya naton may kaupod live diri sa studio sa XFM 100.7 Iloilo. Pagod man sa mga importante nga mga bagay nga gina-follow up man sa aton sa ring partner. But may kaupod naton siya sa aton sa ring pagpangalagad. Bagod man nga may mga na interview no si katropang Bombet Terador Hiler nga mga OFW sang kahapon. That is why nga subong hapon dito siya may kaupod kay ang mga concern nga problema sa mga OFWs nga na-cater sang serbisyong OFW gina follow up sang aton sa ring partner diri sa aton nga pagpangalagad. Sa pangalan sa aton siling technical partner, katropang BJ Serada, ko ang inyo katropa, inis katropang Mario Hilongo, kaga ini ang serbisyong OFW. Sa mga overseas sa Filipino workers na aton, na nagapamati, pinagi sa aton siling XFM Radio Network na application. And also sa aton siling mga social media platform sa Facebook, i-like, i-share, kaga i-follow. Ang aton sa day, duha ka mga Facebook pages, ang XFM Iloilo 100.7, kagang XFM Radio Patrol Iloilo. Sa YouTube mga katropa, XFM Radio Patrol Iloilo, i-like at i-subscribe para updated ka mo sa mga balita, impormasyon, issues, kaga current events, diri sa balita lokal, nasyonal, kaga international. Ang aton nga pagpangalagad sa gihapon, ang buylog gidadulong sa inyo sa mga dekalidad garantisado kag epektibo nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated, ilabi na ang Santona Plus Gold Herbal Capsule, Santona Vitamin C, kag Premium D3, mga suplemento ini nga kinanglanon naton, mga suplemento nga ginakabig naton, the superior and the ultimate trio, ang Santona Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Subong man ang aton sini nga mga produkto nga kape, ang Santona Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix, ang mga kape naton nga produkto nga hindi lang maka sabat sa inyo sining pagkinanglanon sa mga nahidlaw sa kape, kundi dapat sa aton nga pagpangapipili unta ang kape nga healthy, hindi lang sila nga makapainit-init sa aton sining sulok-sulok, kundi dapat panumdumunta as always nga may mga health benefits kita nga makuha. Kaginaan mo ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Coffee Mix kag Premium D3. Subong man ang suplemento nga para sa aton sining mata nga magapabilin nga mangin masanag, kag subong man na mangin hilway sa mga balatian, ang Vision X Plus. Kag sa kalakip na sa mga iban pa nga mga produkto, ang Santon Gold or Santon Herbal Tea, ang Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, ang Turbo Dietary Supplement for Men, kag ang Sis the Pain mga katropa. Initanan mga produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal na ton sa mga butika, sa Mercury Drugstore, Rosa Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, generika kag sa tanan-tanan nga mga butika nationwide. And also, dira sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Pwede nyo man ma-order ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated sa Shopee, Lazada or TikTok.
TikTok. Basta pangitalan ninyo ang official store sang Yes to Health 2011. And also, ang Yes to Health Wellness Center. Ngayara na hamtang sa

0: iyang building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. May libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw mga katropa. So amo ni ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga di kalidad garantisado kag epektibo para sa aton sining mga kauturan. Sa aton nga pagpangalagad, first siguro katropang BJ hatagan tanay sang update ang aton sining mga taga palamati ang mga kauturan naton nga mga OFW nga naka-avail sang financial assistance, one-time financial assistance amounting to 10,000 pesos para sa repatriated overseas Filipino workers o kung pinagi sa FAR OFW sa din humalin sang May 18 to 21 ang Public Employment Service Office sa P-Floor sang Iloilo Provincial Capital naka-release sang 18 tanan ka mga cheque amounting to 10,000 pesos para sa mga para sa 18 man ka mga OFWs nga naka-avail no sang one-time financial assistance pinaagi sa repatriated overseas Filipino workers FAR OFW. No, kung makita ninyo sa aton subong sining Facebook live, makita ninyo ang mga OFWs naton nga naka-avail sang FAR OFW humalin sang Mayo 18 at tubtob 21 sa idalom sang Public Employment Service Office o kon Peso Province, no, sa aton sining mga taga Palamati sa idalom sang opisina ni Dr. Cynthia Parcon Dario. Asa din amo ining nag-cater sa mga OFWs sa it's either mga distressed sa OFWs nga naga o kon repatriated nga naka-avail sang programa sang Iloilo Provincial Government mga katropa. Lasa 4:19 ang aton sininga oras sa diri sa aton sininga pagpangalagad. Sa pihak nga bahin mga katropa, kahapon or sa nagligad gid lang adlaw si katropang Bombet Terador Hiller, unahon tani siguro katropang BJ no. May duha ka mga OFW. Kundi kita magsala, dito ni sila nagatrabaho sa Middle East. Hindi man ini sila taga Iloilo, taga Province of Capiz. Kaya ang isa sini si Catherine, ang isa ka OFW si Catherine Pulunan sang Barangay Angob, Kwartero Capiz. Supposed to be dito ni siya kung tani sa Province of Capiz makadto but may pila ka mga concerns siya again na paabot no kay daw hindi mayong pagtrato kuno sa iya to sa Public Employment Service Office sa Province of Capiz. That is why nga nagdangop sa opisina sang Public Employment Service Office sa Province of Iloilo mga katropa. Pero ano bala ang concern sang duwa sa ka mga OFWs no, si Catherine Pulonan and Rosaline De Los Santos lunsay mga OFWs ni no nga taga probinsya sang Capiz aton nga iga pabati sa interview ni katropang Bombet Terador Hiller sang iya sila masugdanon ma-cater nga klase sang concern sa Public Employment Service Office sa Province of Iloilo. Yari ang interview sang XFM with katropang Bombet Terador Hiller diri sa serbisyong OFW. Katropang BJ?
1: Pakaray ako ha, kay taga-haniway taken mo. Ginobdan subong si sa XFM Radio, serbisyo ko OFW, na akong si Katropang Mario Ilonggo, ako ya si Katropang Bombet Terador Hiller. No, tinagdagop ka mo sa XFM, kay may mga palamangkutanon ka mo ma'am, kay may gusto ka mo gusto na bullying, di mamati kami sa inyo, no, although ati hating patumunin sa Capiz, no?
2: Yes.
1: Okay, sige. Sino gani ba mong pakilala? Sino gani ba?
2: Si Catherine Pulonan, sir, halin sa Guasang Pumsul, sa Kuwait, na kinaagkan sa gera.
1: Okay.
2: Pero ang akong dito na status dito sa Kuwait, country reserve, recovery stay na ako dito sa Kuwait kay sobrang ako apat ka tuwi. Dapat na ako mag-uulit. Taking ng due to war na mag-decide na lang kung mag-uulit na dinahan ko.
1: Sa taga-diin ka ganito, ma'am?
2: Ang kwartero.
1: Kwartero, kapis. So, halin sa Kuwait, naka-extend ka, no? Sobra na to, no?
2: Overstay
1: ka na. Overstay na. Okay, dapat tag 2 years na, no?
2: Kay mag-uwi ko sa kay login kasi wag ko na ako sa libon. So, stay pay ka. Yan, tapos yung itong kaso. Kaso lang, gin-cancel ko na ang kaso. Kay, ang muna ganyan, yung jutuwar.
1: Jutuwar. So, gin-kasuhan mo na ako mo. Ang ano ganyang rason yung gin-kasuhan mo, ma'am?
2: Wala si sir, nagsunod ako kontrakta.
1: Kaya lang kontrakta. Violation. Baga mo nang imo nga aligasyon ito.
2: May duwa na sir, ano siya sa contract violation sa salary deduction.
1: Salary deduction, sige. Sino ba ni duwa? Ngalan mo ma?
2: Catherine Pulunan.
1: Si Ma'am Catherine Pulunan. Masa ilo, anay kami sa upod mo, ma'am, no? Para pakilala. Ay, sino ba ni palimo?
3: Ang balit siya si Rosalie de los Santos.
1: Oh, Rosalie de los Santos.
3: Kalin man ko sa Kuwait. Okay. Tulay mo ko tumod sa Gira.
1: Tumod man sa Gira.
3: Kag na overstay, kag na kulong pag.
1: Ah, oh, wow. Na priso ka pa yun, no?
2: Duhay ka rin na priso. Nag-upon na mo ito nga isa sa inyo. May masakit na din. Taga-istansya na siya.
1: Ah, okay. Taga-balasan siya. Ang imo, ma'am, taga-diin ka ganit sa kapis? Taga-dao. So, halin sa Cortero, no? Si Manang Catherine, si Manang Rosalie, no? Taga-dao. So, pareho ka mo nga point ng overstay. Nagkakaso ka mo sa inyong pusang tawag na contract violations kag salary deduction. Nag-file ka man ka kaso dito, ma?
3: Hindi na kami sa DMW.
1: Nag-file na kamudre? May Sena? Sena.
2: May hearing ko kasi sir sa pariyo kami ito kay that day kami pariyo kami kinakagkagas sa DMW mag-file sa case. Ang first hearing na mo is just not real. May 22.
1: Okay.
2: Second hearing na mo
1: Hindi mabalik ka mo sa panagawa.
2: By online ko, sir.
1: Ah, so online.
2: Kanina kami ko na mag-aswin sa pwede naman siya nagtago sa online.
1: Okay. Di na-preso ka mo ito, mga pila na adlaw, bulat,
2: tuwis. 15 days kami sa
1: mga. 15 days.
2: Uwa kasi man.
1: Anong rason niya na-preso ka mo tungkol sa overstaying niyo?
2: Oo, sa overstay na namin, sir. Kaya siya kung mag-overstay ka sa kwan, sa bumusun na din po yung kinanglan, muli naman din po.
1: Di pero hindi lang nahambal ninyo, nag-tinera ka mo ito because na nag-file ka mo kataso.
2: Amo man niya, concern. Kaya mo na mo ibata ang qualified sa Pilipinas about sa mga first day. Kaya po ba sa Kuwait? Kaya sa Kuwait, di ako mga halimbawa na kapalitin ka sa ilan, sa mga ilan na halimbawa sa ilan, mga visa. Expired ng visa mo, ID mo ay nanako na renew.
1: Renew ko.
2: Ano yan, sir? It means niya nag-tanda sa ilan na
1: na-violate. So, ginaako ka ninyo nga tayo, na-violate din man ka mo.
3: Wala ko kabalo, sir, since sa ako niya na case. Wala ko niya kabalo kay ever since nakatabot namun, wala ko niya tinuhuan sa makampanya sa residence visa. Why kami sa civil ID. So, why ko kabalo kung na-overstay ako kay wala man ko ka-perma sa another contract after 2 years. Amo na nga...
1: Pero why ka muna, ma'am, sa inyo nga ba? Sa kontrata sa mga pre-departure dito, mga kitos,
3: may
1: form
3: sila,
1: oo.
3: May ara, sir. Pag-abot dito, siyempre, ang... Bali, do, hindi man kami abikit ka, singan ka din man, na makakuha kami sa residence visa, kay do ginatagan ka lang bala, sir, sa pulso. Sang pag-asa, na ginapaasa ka lang bala, sir, nga, inshallah, kung ano yun na, di, next month, mga muna pala sir, di kami nagkulat man. Kasi siyempre, kinanglan man naman ng obra. Asta na lang natapusan sa tatlo patuig. Huwag kaya po nag-abotan.
1: Pero ma'am, direkta nga po pamangkot, no? Ang inyong kontrata, hindi lang nalaglagan ng 2 years.
2: Oo, 2 years, sir.
1: So, wala ka mong kabalo kung while lang ninyo nabasahan sa inyo kontrata
3: na
1: 2 years lang kag dapat ma-renew na pwede ka mong ka-renew sa kontrata ninyo or kinahanglan balik kinanay ka mo sa Pilipinas.
3: Pwede kami dito ka-renew.
1: Pwede kami
3: dito. Pero muna gani ang naanuhan ko, sir, kaya wala kami kapirma sa extension.
1: Sa extension ninyo, oo.
2: Ang sa ako naman niya, sir, iba naman niya sa ako sa process ko kay ang limit na sa kontrata, which is niya dapat assistant chef ako, panipagigot na sa aid. So, iba mo kaya na mas
1: tayo. Chef, chef?
2: O, assistant chef. Kaya din sa Pilipinas, sa chef din.
1: Ah, okay, oo.
2: Tapos, pag-apply ko ito sa kuwi, galikin mayroon, sumasin ako ng parang kaling ano, so, siya na sa kami. As, hindi lang dito sa akong kutata, assistant chef, ay, ang banyari, ay, nakuya ko ito na, kung matapos ka sa akin, na, mag-process ko sa inyo, mga kapilyo, ay, diretsyo na yung pagkaling mo. Kaya, naglaing, sir, kay, ang akong bring na parin din, in, final isang kontrata, yung dati na akong parin din, 20 pizza, kaya, gusto nyo na ihalin ito sa 18 pizza, which is last great work, okay? Ato yung cook ito siya, ako ang assistant mo. Kaya, ang matubo happy, wala yan ang pala pangangalan ko palik sa iya.
1: Why not?
2: Why not palik sa iya?
1: Why not palik?
2: Ang himo, sa akong nga amo, ako ang limbalusan. Kaya ginapo malasang amo ko ng babae. Kaya ang amo ko ng babae, malapit ka na ako. Kaya ang trabaho ko sa sir nga tagaluto ko, hinimo ko yung tagabantay ka banta. Tapos pinuha ko ng basa mo kasi siya. Sabi ko, sir, why you not to come to my what is my work?
1: Alam ba yato? Sa contract mo, assistant chef ka? Oo. Tinagpi sa contract violation kung pagkimoon kayo mo nga domestic helper na ito katulong, di ba? Oo, pwede ginaya. Why mo na sa ginreklamo?
2: Ako na, ako na ginreklamo ko to sa lawyer. Ako na sa lawyer dito sa Kuwait, ginreklamo na nasa hako. Okay. Iwaan siya ganit ka din sir sa mga hearing.
1: Hearing?
2: Wala siya kapanagot sa sir. Kaya nahanap tayo sa nang panagot sa kagindala ang ginutang na akong tito. Which is mga may problem na ako dito sa tumipis kasi ka pala sa affinities. Nanghalin siya sa room.
1: Ito to make it no short and fun. So assistant chef ka pero ginhimo ka matibang. Oo. Isa ina nga ginhimo mo nga ano ang rason nga nag-file ka kataso.
2: Oo.
1: Pero naka-file ka ginman to kataso, di ba?
2: Naka-file ko. Saka rin din mga dokumento siya dala ko.
1: Kaya ano ang resulta to sa kaso hasta nakaulit ka mo because of war? Sige pa to?
2: Oo. Ipa-cancel ko na, sir. Kaya wae nga, ang ako, dugay na ko natulat mo since 2024 pa ko nag-file. Mm-hmm. Until rin 2026 pa, may upon mo. Kaya ang bako sa, kaya ang nagtaos yun sa ako isang lawyer nga na, imbasiman.
1: Ay, imbasiman?
2: Imbasiman. Hindi maya sarili ko. Kaya mamta ko na bahay sa abogado, sir. Mm-hmm. Magkalpila magkasulit.
1: So, kung so nagsige itong pan after mga pa, since 2024 hasta mm-hmm. nga nakauli. Rin ikaw, mm-hmm. no, because sang kawag nagira, gin personal nga gin pa-cancel mo.
2: Pa-cancel ko.
1: Oh, so meaning why record lagas ka to? Ya kiti gian ikaw nag-file to man sa kaso against sa agency. Agency gya sa local nga agency sa Philippines.
2: Kay wala ko to ko ma-answer sa ilang international agency kay pag abot ko diri sa airport ya din diretso ko sa balay nila.
1: Okay.
2: Tapos kay ambako sila nang pagpanakit ko sa iyang bagay. Gusto ko makatay ko sa agency. Why nyo ko din doon? Kung why mo sa mga sa
1: so sige, at least naintindihan nato ng sitwasyon ninyo sa Kuwait pagkasta nakabalik ka mo kay because of gira or war, no? Pero ginpakansilar mo na to ang imong kaso. So meaning, why ka lagas to sa imong kwan eh, ng amo, no? In terms ng tawag na contract violation, kaga deduction sa salary. Kung silawon mo ganit is contract violation, instead ng assistant chef ka, huwag ganit mo, yata nga katulong mo kung domestic helper. Sige. So, ang ano is, mabulig kita, no, in terms of making a follow-up sa inyong kaso sa DMW. Ibilin mo yung mga ngalan, kung ano gin-file nimo, para mapamangkot na tonto ang natungdan ng mga personnel sa DMW, no, pag mismo, mamangkot na to ng ilang director nga si Director Glenda Aligonsan. Makigangot kami ni Katupang Mario. Sa inyo naman, Ma'am
3: Rosalie,
1: no? Oo. Tenno nag-file naman ng kaso sa DMW, ma'am?
3: Oo, sir.
1: Di, ano imong in-file na kaso?
3: Ang panang to, unpaid salary.
1: Unpaid salary? Oo. For how many?
3: Hindi panang to, sir. Bali, sa ano lang, after 2 years, di ba, may back and forth ticket na. Tapos sa
1: Indemnity.
3: Oh.
1: Sige. Kung may mga papeles ka mga pwede nyo kami matawahan sa ano, kopya. Mas marami isuro kay para makapabangkot kita. Karoon lang lang, pa-Xerox na kayo facilitate na ito ng box of copy. Kag mapabangkot na ito, napaluap na ito sa natundan ng mga empleyado sa BMW para nga kung paluap kami ni Katropang Mario, may basihan kami sa inyo nga pag-dagop sa tawag na sa kataanwali sa XFM Radio, sa inyo man nga pag-file sa kaso sa inyo natundan nyo. The same agency lang kumabawa. Alain-lain man. So, amo lang nanay, no? Nag-file ka mo ka case online, mag-hearing para hindi na kumumahan magastusan. Sige. So, ihatag man namo ng amon yung telepono sa inyo para kung kisa may mga ilihog ka mo sa amon, titutal na ngayon ka mo sa guling, we will try our best na mapaluapan ng inyo kaso sa BMW. Kung anong pagitan ng amon na magulig na masarangan, ti himuon namon na para nga mapakita man nga tinaga ano kami sa servisyong OFW. Although nga taga-tapis ka mo, ti, iya kami sa video, pero ti, open man kami sa pag-uling pasi kay sino. O, ti, may ara pa ka mong kapan na gusto ipadangat.
2: Amo na kayo, sir, dito sa piso sa Rabas, kay daw ka-unfair pala sa amon, sir. Kay nagkagto kami, ato, Monday, kay nagkagto ka sa...
4: Yes,
2: nakadto kami dito sir kay may ginatao may nakabasa amon na kadto kami sa piso kasi kay makita ko mo sa inyo ito mga kasasya
1: peso din peso
2: sa Ruas sa Capisa.
1: Okay, Ruas City or province?
2: Ruas City dito sa Ruas City. Kay kami province of Capisa kami mo kay sa partner ko ang amon na sugar sa Ruas City.
1: Okay ho.
2: Di pagkadto na mo dito sir na kamamagkit dito sa ilang staff mga babae.
1: Yes ma'am.
2: Babae ko na kayo lang abang na kanal kasi siyempre mainit na pagkabot ang mo sir kay ugto na kami ito nag-abot.
1: Yes, ma'am.
2: Kaya pag-abot sa amin, okay man ang pag-input ko sa babae sa amin. Kaso na ako, nung pamangkot ko, mga makamamang puta na itong may halap ng binataan ng kasasistan sa amin, mga distress kami.
1: Yes, ma'am.
2: Hamba niyo sa ako, ma'am. Wala niyo, ma'am. Di man po, ma'am. Lagi ba? May ara. Kaya nga ako, kanina ka isa, sir. Sa kahapon, may sari sa ano, sa abot ka ako, nakadto siya dito. Mama, din tagaan nila. Di, hamba doon. Ang nagdapos, kaya ang babae, kaya pinamangkot ko, matura lang sa mga maging makulit ako. Kasi siyempre, distress ko. Sir, yes, sa pangalan, may sakit pa ko. Kal- okay. Single mom pa ko. Yes, ganito, at kumanakis dito sa sulod. Di, di ron nakulitan ng staff dito. Yung dala niya ko sa sulod sa hila. Itong mga doktor niya, itong mga kalpo ito, mga lalaki. Nagambas. Niya, ikaw lang yung nagkapanda sa ako, kaduro. Sa kurita, ikaw lang, kantong taga-Rizal. Ang napanto ba, sir? Naman niya taga-Rizal, ihambay niya sa ako. Kaya ako taga-Cortero, ito yung taga-Rizal. Kung ano to iya, ngayon nga, ginlikramo sa iya. Ako ipa man niya akong likramo, kaya ang hambal ko siya. Sir, ano ko nakanto lang ko diya? Kaya namangkot lang ko, kung may kuluaan kami. Kung hindi ko mo alam niya, sir, ayun mo po yung kapilit. Hindi mo yung hambalo mo. Kaya sir, naman ha? Na nakaraparestro ka di. Ano ko ito? Banyak siya tayo. Kaya duwag ito may katubang niya, sir.
3: Kalawa.
2: Ay, bilang may 30 na sa amo, sir. Kaya ito may isang nila ang sir. Hamba ko siya, sir. Ako, sir, nagaharap mo ko ito sa mga. Hindi, ay, kamukha malabi siya na ayan naman na distress kami. Kaya ako, distress ako. Pero nakabulig, nakabulig ako sa 167 nga nag-report sa Press 1. Kaya tumunod, nag-leader ako. Hindi lang Pilipino ginawakan ko. Tanan nga lahi ginawakan ko. Pero ay ako maging tao nga ginpabayan para makatao ng tanan. Bisan, ambulan na nga gamay rin muli. Kung bisan mga piliso ako. Pero malaki daw mga tulong sa upod ko.
1: Yes, ma'am.
2: Diba, sir? Pero ang yung pakahalam sa ako, na parang sir nga doon insulto. No, kundi ka ganyan mabata, susubong sa'yo, gabalik-balik sa ako yung ginahambal niya sa ako niya. Mama, kaparistro ka mo di. Mama, amoni.
3: Membro
2: ka mo di. Di ba tumalain mo bala sa amon, sir nga. Naman, din na nasabi, magdiretso nga. Wala ka mo diri ang rason niya, sir. No, wala ka mo diri, dala sa mga OFW ka mo. Wala ka mo din nadala niya sa budget sa 2025. Ang 2026, wala pa ni din budget. Di. Pwede man niya sa mga mga sa abi, ma'am, bulat-bulat na lang abi, kasi kayo ni Ara man ka mo.
1: Oo. Siguro ma'am, ano lang ah, ang basiway lang ng intindihan ay kay ang syudad sa anong isang office. So may ilaman niya siguro na budget para sa ilan na mapupuluyo. Kaya ko sa probinsya, may naman na pariyaso lang din sa probinsya man sa Iguido, na para man sa probinsya man sa pumuluyo.
2: So unfair, sir. Kaya ang pakaisa ko nga dito, taga-Capiz, kanya, taga-Dagay. Yung mga magitag anila 5,000, wala na sila hambalambal, taon na sila yasang form kag taon kwarta. Di unfair sa amin nga duwa. So yung naman amo ko yung nga pag-fresh ta amin nga duwa.
1: Hindi kita mang kakomentar bilang sa mga programa sa iti party na sa local government unit.
2: Alam natin ko, ang gusto ko lang niya sa respeto. Ang nilapan ko lang niya respeto.
1: Yes, ma'am.
2: Siyempre, OFW ko sa kag isa pa distress ka mong mag-tanay sa rin. Ay, pag ikaw, bisay halimbawa naman sa himo ko na sa imo, ano pa matchat mo. Kaysa kainit ka pa na kung pag-abot mo na uhaw ka pa, ang amo pa i-entice, ang amo pa i-post up sa itsura mo. Siyempre, mahuyaan ka kay hindi lang sir isa to ka-stop damo isang stop sa sulod huyaan kayo sir eh
1: naiintindihan na to no po ang isa siguro isa kay taga
0: kwartero
1: kwartero ma suggest ako nga magtuman ka mo siguro sa probinsya sa Capiz kasi may mga ara sila ng mga bulik in terms of the financial assistance. Mm-hmm. Hindi kami nakabalo. Ang
2: malangin na pangayo,
1: Kuya Sofia. Kung
2: may ara, huwag may pasalamatan ng mga kusay.
1: Kagkilalahay man kami sa ito ng provincial peso.
2: Ako walang lahi lang yung palagang buot. Ang sasumusun niya, kung yung malipan, hinpadua niya, ipakuyo ka pieces, pabalik niya. Sofia, kung ano ginambay, Kuya Oma, sir, ginabalik. Sige, amo niya, kung naging nanaman, anya, magkatuka mo sa mga probinsya niyo, kay Mercy may naging ihatal sa inyo, yes, mga mga niya, mga patakaran. Pero
1: ma'am Laway, ako, captured ka na, sorry ha. Ang tungin tagaan sang city, sang Roa City, masiling mga tagaan, wala mo lang ganito, gaya na tagaan. Taga probinsya siya, kaya ako, taga sudan.
2: Ang natawo siya, sir, dito sa Bukid, Paginamon. Kaso lang maghahalin sila dito sa, katay nakapangasawa siya dito sa taga Capiz.
1: Hindi, puro kang taga Capiz, taga Roa City.
2: Naghahalin na sila dito sa nakapangasawa sa taga Roa.
1: So, biling, bilang ang iya na residente siya sa Roa City. O, kamuya residente, kamu sa probinsya sa Capiz. Siguro. So, duway lang ito mo nagpunginan.
2: Napang na-misinterpret lang ba sa
1: yes,
2: mga amo lang.
1: Yes,
2: pero, hindi man ako sabi niya, unfair lang sir. Pero, dapat kung ano man nga ba nga gina-qualify ng mga para ka namin ng mga OFW, kaya yung mga distress kami. Hindi lang kami sir, first bat. Damo, mga bats, sir, nag-agi.
1: Sige, ma'am. Ang amo, hindi kami kita nakakomentar kay ti Lailo.
0: Yes,
1: ang amo niya sa servisyo. OFW, regardless kung taga-Capiz ka man, negro subs na kung pwede makabulig ng sister kami. Pero in terms of financial assistance, sa mga lokal na gobyerno, local government unit, hindi kami sinakang ano,
0: makakomentar. Makakomentar sila.
1: Oo, kay ang nag-qualify, nag-ano sila, nag-assess o kung nag-validate, presto ko yun sa isa ka-staff, sila mismo kabalo kung sino ang tagaan nila. No? Pero ang amon lang niya kung ano mabulig namon sa servisyo ng OFW, kay tinagdagong ka mo, amon ka mo tagaan sa Nguia, no? Ay diri ni sa Iloilo, at kung ano man mabulig na mo eh. Okay, ti sige man ang amon nga pagkatag sa matutuod ng servisyo sa OFW. Hindi man kauya-uya, ay basta nga kung gani, tutuod ni amon ng servisyo ni Katupang Mario sa XFM, ay hatag naman karoon ng telepono. Parang nga kung in any time that you kinanglano nyo amon bulig, basta sa masarangan lang namon, diyan kami nga mag-bulig sa inyo. So, hindi na kita manood. At least na, but yun naman, nagpa-upwas lang si ma'am. Oo, gagawin mo kayo.
2: Siyempre, siya yung masakit pala sa akin.
1: Tindihan ko na. Ikadamo. Ikadamo. Nasa ang OFW, natubang naman ni Katropang Mario, no? Lain-lain. May iba nga ginkalbo. Sa pareho ng kwanti, nagkasakit po at may iba ginsulod sa naganiya sa washing machine, may ara nga ginsulod pa sa ano, sa hindi, sa cage plus, ang kurong, sa kureng. Oo, so kadamo, hasta kami nag-abatyak man, asang tawag na pagsakripisyo sa may problem.
2: Ang muna yung sinyang hanggang mo, sa violation siya, okay na rin sa ako, sa mga katiko. Pero dari sa imo, sa hiling, ang mga lugar na nahay mo, sa imo, masakit kita sa iyo, di ba?
1: Sige. makigamot na kita to kung ano man mabuntik na to. Ito pwede sa kapis, no? Bilang anay nga ano, sa connected sa peso, makatawag kita to, no? Tanaw na to kung ano nga mabulig man na to.
2: Basta gina-clarify ko lang niya, sir. Why kaya double? Kung matao ka mo, okay lang. Pag hindi, hindi ka mo dyan. Hindi lang kung mumakulog sa isang istorya na makasakit ka magbuot ka tao. Okay. Kaya pareho lang pa nga tao.
1: Okay. Sige. Sa liwat, ini ang XFM Radio 100.7. Ukod ko si Katropang Mario. Ini si Katropang Bobby Tirador sa sa servisyo ng FW. Ang tawag na mo, patutuon yung servisyo para sa mga overseas Filipino workers kung ano amon mabulig. Di na saysay nyo naman ang inyong mga problema kagang pag file nyo sa kaso. Di we will make a follow-up on that and other things that pwede natin mabulig sa inyong mga buhan. O, sige.
2: Ang amon na yung servisyon sa kaso, na naman may mga may buligan, sir. Kaya ay kinayang, hindi na naman pa sa akong, sir. Kaya nga akong may swerte. Bali, ang bindigat din sa akong nila, sir. 1 year and 6 months. Ako, okay. Bigat ko. Ang topic ng, ang akong dapat sa kontrata ko, may bigat ko every once a week. Wala na ako, hindi na pa dito.
1: Sige. Tanawunta na kami, may mga abogado na subong ang TMW. Okay. We will try to see it. Depende man na sa inyong mga ligasyon, mga dokumento, no? Kabay pa nga, kompleto ka mo. Para natin, ang balguan eh. Na kung ano ang mabulig na mo, we will make a follow-up sa inyo.
2: Sige,
1: no, we will try. And then we will also give you the feedback kung ano ang paano. Kami mismo, kung mag-coordinate man sa DMW, mahatag man kami ni Katropang Mario sa mga kung ano ang feedback nila, kung ano ang mahabal nila parte sa inyong kaso. No. E, tanaw na ito, ha? Kung ano mabulig na ito.
2: Sige,
1: iba nga, yun lang ko karoon sa ano, sa inyong mga
0: nabatian mga katropa si Catherine Pulonan kag si Rosalyn De Los Santos. Lonsay mga taga province of Capiz ni sila, no? Ang ilang reklamo parte sa contract violation kag nadangop na nila sa opisina sa Department of Migrant Workers na file na aktwali nila ang reklamo. So ang himuon sa aton sa ning programa ang serbisyong OFW i-follow up naton sa Department of Migrant Workers as to sa status sang ila sining gin-file nga kaso nga contract violation dito sa against sa ila sining amo sa Kuwait, no, na prison is actually katropang BJ, grabe no. Experience ba na? Kag tapos ang isa pa ka masakit, may na experience na sila hindi maayo dito sa ilang pagtrabaho abroad. Pag-abot nila sa Pilipinas, especially sa ilang kaugalingon nga probinsya, daw hindi pa maayo ang pag-tratar. Although again, forward na ini naton ang concern ni Catherine Pulonan and ni Rosalyn De Los Santos sa aton siling sister station sa XFM 106.5 sa Rojas City sa province of Capiz. Agod nga pa sabton man in fairness sa part sa Public Employment Service Office dito iya sa province of Capiz. Di na follow up naman sa aton siling mga kauplanan dito sa province of Capiz ang concern ni Catherine Pulonan kag ni Rosalyn De Los Santos parte sa peso Capiz, no? So ang ato na lang niya kay nag-file man sila sa reklamo against sa ila siring amo or sa against sa ila siring nga agency, no? Contract violation kiti ang ilagin permahan nga kontrata is assistant chef katropang BJ. Pero pag-abot dito sa Kuwait, ginhimo sila nga domestic helper. Kundi contract violation na nagreklamo sila. So amo na yung aton nga concern sa DMW i-follow up. Hopefully next Friday manging kaupod na ton ang mga taga Department of Migrant Workers as to sa update sa ila siring reklamo nga ginpalabot sa DMW mga katropa. Las 4:43 sa aton nga oras sa diri sa aton nga pagpangalagad. Ma-break kita anay sa aton sidi nga mga taga Palamati. And sa aton sidi nga pagbalik mga katropa, another case, no? Another concern sang isa sidi ka OFW from Bahrain, Kuwait man gyud yapon katropang BJ. Damo gyud sa mga kuano? OFW sa Middle East. Kung kaysa mamati ka lang sang litanya sang mga OFW sa katropang BJ, daw ikaw lang ang maluoy kag daw matulo ang luha mo, no, sa mga ginasugid nila nga mga eksperyensya kag ang pinakamasubo pa kay mayara pa sang contract violation. Lama kon mo lain nga kontrata ang imong permahan. Lain nga trabaho ang imong sudlan pag aboto domestic helper kay iya gali. Makon mo na amo nang siling balang indi tanan nga naga abroad kay tropang BJ. Maayo ang kapalaran, no? Maayo ang ila sidi madangtan, mayara gid sa mga OFWs nga nagareklamo gid, no, nga daw indi maayo bla, no, ang ila sidi maabtan dito. So amo na kun nga ang ginapamati lang kita sa ila sa mga litanya, sa ila sa mga gina-istorya sa aton, sa aton sa mga programa, daw ikaw ang maluoy, no, sa sitwasyon sa aton sa mga OFW. So that is why nga ang servisyong OFW handa gid nga magpamati sa mga gina-istorya sa mga OFWs naton, and ma-ready nga mag-bulig sa pag-follow up sa mga concern nila nga ginapaabot sa mga natungdan nga mga ahensya sang gobyerno upod sa aton sidi nga partner kay katropang Bombet Terador Hiler. Ma-break kami anay sa aton sidi nga mga taga Palmati, sa aton sidi nga pagbalik Palmati anta ang isa pagid ka concern sang isa ka OFW. Sa aton sa niya pagbalik, last 4:48. So, yung bahin sa aton nga pagpangalagad, ang buylog na ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Mga pay kami, anay ni katropang BJ, while nag-break kita sa aton sa niya mga katropa para nga maka-relax samtang nagapamati kamudira sang aton sa niya programa. Ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen, ang kape sa mga guwapo, kag ang kape sa mga guwapa, hindi lang sa niya makapainit-init ka, may health benefits agad nga makuha bangod sang mga ingredients niya, may mangosteen o consanton, may moringa, may garlic, may spirulina, may real coffee beans, gindugangan sang glutathione and collagen para nga mangin manami. Ang aton siring pamanit, nagagwapo ka, nagagwapa kita. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos ng aton siring mga commercials. So please stand by.
4: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
7: Bili na.
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
9: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
10: Santon Gold Herbal Tea.
9: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
10: Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines,
6: crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
7: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Evergreen Herbal Capsule.
13: Kansubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
14: Ko si Joanne Diergos, 43 anyos, sang barangay MV Chanol Baharo, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumal sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
13: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Wow, guapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali, diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Samfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samfon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Samfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang bye-bye Hasim. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Marvin Nihil Hamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Padayat na kubuwas ah.
2: XFM.
8: Patropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Alas 4:57 ang aton oras sa pabalik sa aton nga pagpangalaga diri sa serbisyong OFW sa gihapon. Ang aton sa nga pagpangalaga ng buylog nga ginadulong sa inyo sa mga dekalidad garantisado kag epektibo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang Santo na Plus Gold Herbal Capsule, Santo na Vitamin C Premium D3, Santo na Plus Coffee Mix, Vision X Plus, kag Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Gold Herbal Tea, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, kag ang Assist the Pain. Sa atong sari nga pangalagad, sa second part sa atong sari nga programa, ipabati ta ang isa pa ka concern sang isa ka OFW sa Kuwait man siya sa Gihapon na interview ni katropang Bombet Terador Hiller si Jinky De La Cruz taga or Jinky De La Cruz sa Flores ma taga Balasan ini siya ang katropang BJ no ari pabatian naton ang interview may concern man siya no parte sa iya sa pagtrabaho bilang OFW repatriated man ini siya because nga sa kinagamo subong dito sa Middle East. Yari si Jinky De La Cruz sa Flores upon sa interview with katropang Bombet Terador Hiller.
1: Ay, Governor, kag sa mga staff sa ano sir, dari sa province sir sa piso kay Dasig. Sila pa mismo sa nag-update sa akon kagapon sir nga okay na daw akon papel. Tapos sila pa tong mismo nagkuha dito sa papers ko sir sa OWA. Amo tong gintawgan ako kagapon sir.
2: So amo na ka Dasig.
1: Oh, Dasig lang sir 1 week. Tapos amo tong wala ko kabalik in sigida sang Lunes dari sir mo kay masako ko. Bali nga ang staff na dari kagapon sang dari sa Peso province ang nagtawag sa akon nga ang akon kuno nga certificate sang OFW distress nakuha na nila amo to subong ginhambalan ko sang OWA nga siling yan ginkuha na to kuno nila dito sa ano sir sa OWA ang apan nga papel.
2: Sige, so liwat man nga ginhambal ni Ma'am Jinky nga nagkapasalamat din siya sa atong pinalangga Governor, Governor Tuto Defensor at sa Public Employment Service Office ang Iloilo Provincial Government kay tungod sa madasig nila nga pag-aksyon.
1: Sir, ako sa kong process na tanan akong nga papel sir, waiting na lang ko sang tawag tanan sa akong
2: nga pag-aksyon. Sige, so kabay pa nga mabugal mo ron dayon ang iyo nga natsikil kay makabulik pa. O, take kung magbalik ka, siguro mas namin nga makaagi kaliwat sa Iloilo Public Employment Service Office ang provincial government para nga kung ano pagid ang mahatag nila nga giya si Ibo. No? O, sige, salamat ligid liwat. No, okay, kung ano man mabulik mo naman sa, ano, sa servisyo mo RW, ihatag itao manamon niya amon niya telepono para nga di makaano ka matabulik. Ha? Sige. Thank you, Ma'am Jinky. Punta sa buong si Ma'am Jinky De La Cruz Flores, no, nagbalik diri sa Iloilo, no, taga Balasan, tungod sang gira, no, sa Middle East, sa Kuwait, kagit, no. Pero ang imo ngayon pagbalik diri, isa man ka rason ay tungod nga wala ka man ka proseso sa imo nga ikama, no. Renewal mo kay within 2 months, kaya na ikama ka. Tapos di imo hambal na ano ka gani, kaya ikama na.
1: Napasalik ako sa embassy, sir, sa shelter, sa repatriated, oo.
2: Pero huwag ka muna ang dalato, siling mo maipod ka kinang.
1: Oo, upod ko to sir sila ate. Rasalikan si ate dati sa shelter, sa deportation.
2: Shelter, hindi nga preso?
1: Hindi sir, sa shelter, sa imbahat, sa embassy sir. Upod kami dito, okay. 1 month dito ko nagstay sa iyas ang embassy. Kaya dito ko ginsurrender sa akong nga, ang driver sa amo ko. Tungod nga wala, hindi ko makrasi sa amo ko. Kahit lahat sila, hindi sila ka-travel. Pabalik sa Kuwait.
2: Okay, sige. So nag-tener ka to, okay, because ka more than 1 month ka.
1: Oo, 1 month.
2: Wala yung kabalik na amo mo, kayo nagpapas. So, why na process ang ikaman?
1: Wala, sir. Wala.
2: So, unfinished contract ka, no?
1: Unfinished.
2: So, nagdangop ka sa embassy. Sa mga embassy at saka nakapuli ka?
1: Oo, sir. Dito ko nagstay until nga na-process ang akon nga ticket.
2: Okay. Ang mga travel documents.
1: Travel documents. So, ano, sir, passport ko nga. May sarili ko.
2: So, May 2 ka nakabalik sa?
1: Philippines, sir.
2: Okay. So, ang isa is subong, unfinished contract. Nakakanto ka sa no sa DMW.
1: Oo, sa DMW
2: pero sa OWA.
1: Oo, sa OWA.
2: Sa OWA. Oo, so kung gina-process mo imong
1: akon na livelihood
2: repat.
1: Oo, for repatriated. child sa akin nga OWA pag DMW, sir, ano na pinaprocess ko for repatriation.
2: Okay. So, nangayon ka man to sa mga ano, sa mga kuano ma-avail ni mga programa sa pan?
1: Sa
2: OWA?
1: Oo, amo na sa sir, ginahatag nila sa akin livelihood, sir.
2: Livelihood. Oo,
1: amo pa nga ginpasa ko subong, pero parang process na sa sir.
2: Sige. Tinagkanto ka man sa ano, sa Provincial Public Employment Service Office, kahit tinagabalasan ka?
1: Oo, sir, dirigit ko una nagkanto, sir, bali last week na ko nagpuntay sa akin yung mga paper, sir, na last Wednesday, isang ano, May 14, bali nga kagapon, gintawagan ako, sir, sang staff, sang peso, sir, sa province nga,
2: okay,
1: kung pinakon nga paper.
2: So, gali, na-process na. Hindi nga ma-claim ka ng sa MPK mo, wala pa.
1: Mahulat na lang ako, sir, on-process na.
2: So, on-process na yung mga papel. So, from OWA, nag-DMW ka, nag-cutso ka man sa Iloilo Provincial Peso, ina-process na mga documents ni mo ba sa peso. Very good, no?
1: Wait na lang ko, sir, sang tawag sa ako para in-claim, sir.
2: So, wala ka man niya, ang imo yung pag-uli for no good, wala okay. Kaso, wala
1: ano. Wala kaya kaso, sir, wala. Okay man niya ako.
2: Kumpeto sa, ano, sa mga na istorya namon sa kwan sa taga Capiz na tina ano sila na preso no kay because na may mga kaso sila no naging file sa amo nila no pagabuti rin sa Pilipinas ang file naman so di ang may tuyo pa pa nga magbalik sa kwan sa ano sa Kuwait
1: pag ano sir pag okay na na stop na ang gira pabalik niya sir kay wala nang problema kon amo mga mabuhay
2: sir mabuhay man sila di winas ka kay no masaming ang ginaganda ka mo kung dagang sa amon ni Katupang Mario ano ang puro hindi may problema kapin pagit sa ano sa mga amo no kalamanan ng mga maltreatment no oo ti kabay pa nga pagbalik mo amo magyapon ng amo mo okay man
1: magyapon sir pero hindi sa Kuwait pa ano na kay nagtransfer na sila sir sa Dubai na sir.
2: Sa Dubai na timas man namin ito sa Dubai dito open
1: kag isa pa sir ano man mo wala man ko sa ang bin ano ko man sa akin bali diri sa DMW Subong nag-complain lang ko about sa agency ko dito sa Kuwait
2: FRA foreign recruitment ano ang imo to kay masami na damo ang nagreklamo sa FRA no ano ang imo nyo to sa shelter to no
1: bali sir ang sa agency ko sir sa ano sa Kuwait nga dito na ako nag-ano sa accommodation amo na sa ang first naging problema sa akong yung pamilya sa dito kay pag-arrive ko with wala ko nila unang ginatag sa akong first sa employer
2: gate
1: sa kontrata
2: ginpasa
1: ko nila sa employer nga damo na nag-refuse to work ng mga worker dito bali dito lang complain ko sa ila pero
2: culture tanay kung ano butang to sa kontrata mo amo na siya ng employer kagway ka to naman na ano nagkanto lain ni employer di may contract violation na ina
1: Oo, contract violation. Kaya ang nakabutang ng kontrata ko, sir, nga pangalan, dito ko nilagin pasa sa hindi ko nga employer. Nga sa kontrata nga nakabutang.
2: Nakabutang.
1: Oo, kaya ang sa nagpabisa sa akon, sir, is lalaki. Tapos pagsulod ko dito sa balay sang employer, babae.
2: Babae na?
1: Lang, oo. Tapos ginpangita ko siya, wala sila kasabat. Amo to sang ulili nga ginintumplay ko sa akon nga agency. Amo to nga nangakig ang agency, ang tag-iya sang agency sa akon, kaya kapili ko kung sang obra. Kaya amo to nga ginhambra ko sa sulit.
2: Ang ginamin mo nga agency, ang foreign agency. Oo, mo ng counterpart sa Philippine agency. Okay. Pero sa malipot na pulo, na itong naglain na itong agency, ang ano ni mo, employer, lakitan eh, na nakapirma sa contract, bayi na nag-aabutan mo. Di na ano na siya, na-address, bilang na ano,
1: nag-wiget. Ibagi sa sir nga, sir, kaya ang address nga nakapirma sa
2: contract. Hindi, ko, anong problema, bla, na natugunan, nasabat, nga nagbalik kagid niya sa imo employer nga laki.
1: Wala gito sir.
2: Kaya mo na naging reklamo mo.
1: Oo, tapos gamo to di pagbalik ko sa agency nga nag ano ko sa agency ko nagbalik ko amo to nga din tigil ko din stop ko nila sa accommodation. Nagin kulong pa ko nila pala sir sa accommodation good for 5 days. Tapos amo to nga gusto na mo employer nga gusto magkuha sa ako. Baligin ba di ako nila 2000 KD. Kay balaan nila nga ex abroad ko tapos kaya ko pala mag ano sir mag handle sa tao sa mga mag-alaga sang bata.
2: Amo na ano ginanong termo ginbaligya?
1: Oh, ginbaligya ko sang akong sang agency ko sir ito presyuhan gid ko nila 2000 pero mostly nga ano nga price sa mga OFW dito 7,700
2: pila
1: 2000 KD 4,000 kilim and within Philippines.
2: Anong kidding?
1: Kidding, Kuwaiti dinar, sir.
2: Ah, Kuwaiti dinar. Okay.
1: Sa price dito sa Kuwaiti dinar.
2: Kaya Kuwaiti dinar, pipila ang iyang equivalent sa peso.
1: 1 kidding sa bong, sir, 200 pesos na. Balik pag umut siya taas. Sa sir, nasa labot na sa million. Hindi maligay ako nila hasta million, sir.
2: 200 kidding ka?
1: 2,000, sir.
2: 2,000 kidding. Pibilang ang 1 kidding is equivalent to
1: 200 pesos dito sa Pilipinas. Oo.
2: Sabi ko, mas mataas ang Bahrain, di na doon ang nubuha
1: dinar, sir, among nagtaas. Sabi,
2: ang Bahrain, di mas mataas, Bahrain or Kuwait?
1: Kuwait, sir.
2: Kuwait?
1: Oo, Kuwait, naging ang taas.
2: Ayun, paghiras, Kuwait ko muna, nagbubuha ka ito pang Mario mo. Oo. So, sige. Kaya kinakuhan ka, ang nakakuha sa iyo mo, ang itong naghatag sa 200. So, until sa Subong, wait ka na nag-file sa muna nga kaso dili sa kuhan?
1: Nag-file
2: sa DMW?
1: Nag-file, sir, nag-file ko kaso sa Subong sa ilang nga mo itong ipablockwe sila. Kaya pati pagiging ang nila
2: nag-file ka sa DMW?
1: Oo, sir.
2: Oo, sa itong Foreign Recruitment Agency.
1: Oo,
2: pero ang Foreign Recruitment Agency, ano no, kung ma-diretsuhan mo na siya file, hindi nga ang agency nga local, amo na siya.
1: Direct man siya, sir, ang local agency ko dere sa dito sa Manila. Kay once na mag-pocay daw ko sa
2: Foreign, FRA,
1: Damayman
2: ang kwan, ang local agency.
1: Okay.
2: O, sino ang agency ni mo sa kwan?
1: Sa
2: Pilipinas?
1: Delta Ver, sir. Delta Ver na sa nga agency.
2: Delta Ver?
1: Oo, Delta Ver. Sa Mayoy, Pasay, Manila, ang hindi nga address.
2: Ay, mga ayaw, may telepono mo ko rin
1: na
2: sa Delta Ver.
1: Oh,
2: pero ang Foreign Recruitment Agency, may balaan ng ala niya?
1: Nudge la Recruitment, sir. Manpower Recruitment.
2: May ano kasi niya, may mga document ka ta?
1: Ano, sir, bali, amo pag din, sir, ang isa ka lason, na wala din po subong may nakaptan ng mga document ko, sir, pero kontrata lang din ang napicturan ko. Kaya isang time na nag-abot ko sa akon nga, sa office nila, sir, gimpang kuha, insigida nila akon nga papel, pariyosang kontrata, akon nga
2: video. Pero may kontrata ka ta?
1: Sa copy na lang, sir.
2: Okay, kaso, basta may kumpiya ka
1: sa
2: da.
1: Sa cellphone ko na lang. Kaya isang time na to, pinanguha dito na nila ang akong yung original ng mga copy. Kaya gintang gisi, sir. Gintang gisi.
2: Okay, mga ayok kami sa kwan, ipaprint ang mga kontrata. Pag-iwan, tato ka ron.
1: Sige.
2: So, isa kay tungod nga nag-ano ka man di sa XFM Radio, sa servisyong OFW, muna masarangan, mapaluapan sa mga kaso. At the same time, tanawon taning base ba maka ano kita katupang Mario di sa Delta Ver, no?
1: Oo,
2: kay damay man sila sa kaso regarding ning sa pag-change sa mo contract violation nimo kay nimo nga napirma sa kontrata nga amo mo laki paboto bayi na.
1: Oo, sir, bayi. Tapos amo to nga gin himo ko nila to, sir, nga all around, sir. Tapos ano siya na caregiver pa po. Mm-hmm. Ang ginaalagaan ko, tigulang as in niya.
2: Tapos sa kontrata mo, ano original mong kontrata?
1: Duwa ko no, sir, ka ano, bata.
2: Nakamutang
1: ko, for member.
2: So,
1: nagduwa lang ka bata.
2: Luwas ka naglayan nga mo. Layan man ang mga servisyohan mo.
1: Oo, tapos amo to sa sir nga ang ginpasahan nila sa akon. Ano na gid saya, sir, na base ko na gid kay baling na abutan ko sa accommodation. Tatlo na ka aplikante nga nag-refuse to work, sir, tungod hindi kaya ang obra kay maano ka pa, sir, ma all around ka obra luto panglabatan ng sir, tapos maano ka.
2: Pero kung nag-obra ka to sa tong hindi mo nga dapat nga mo ang tong bayi, kung sa imo okay man to kay nakatener ka using mga more
1: bali,
2: than
1: sir,
2: one month, okay well, man?
1: Hindi to sa sir, bali dito sa una kong ginpaobrahan nila sa akong nga hindi ko to employer. Insigida, sir, pag-complain ko sa to, insigida gintawagan sila sa bana ko, kaya bana ko ito mag-usap ko, sir mo.
2: Mm-hmm.
1: Ito nga ginpabalik ko daso nila sa agency,
2: mm-hmm,
1: sang aga nga to, sir. Tapos pag-abot ko sa
2: so,
1: agency.
2: So, why ka nag-tiner sa itong amo mo?
1: One okay day lang ko to. Kaya tungod nga ginpaglaban, di ba lang naman, sir, nga hindi
2: yes,
1: ko akong
2: okay
1: employer.
2: Oh.
1: Pero pag-abot ko sa agency, sir, amo to nga ginpangkuha nilang ako nga gamit, pating cellphone ko.
2: Mm-hmm. Okay, how long did you stay? Ano ka kalawig ang imo?
1: Sa pag-stay ko, sir. 9 days ko sa accommodation dito sa agency ko. Sa
2: tapos naka-tiner ka sa bagong lain naman
1: ng amo? Tapos amo to ginpangitaan to nila sang ano, sir, sang ikadwa nga amo. May nagkuha sa akon, sir, nga ikadwa nga amo, sir. Amo to nga nagustuhan ko, kuwiti sa sir, ang ikadwa ko nga amo.
2: Amo to naging baligya ka nga 2,000
1: kidi? Ang una sa to, ginanhan nila nga 1,500 kidi. Amo to nag-agree ang kuwiti ko nga amo.
2: Okay.
1: Kaya to nag-work pa ko to sir, 1 week na ko dito. Amo to sang time magintawgan sila sang kuwiti ko nga amo nga ipasa ang akon nga passport, akon document. Bigla nila gin pataasan sir, 2,000. Amo to nga sang hapon din istorya ko, insigida sang amo ko nga babae nga si Linya. Hindi namon kaya ang presyo mo, kaya ang agency mismo ang nagpataas
2: okay. Si Linya. Okay, mga pila ka amo ang nagyan mo to?
1: Itang tatlo na na sir, subong ang American ko nga amo sir. Nga
2: Amerikano?
1: Oo, nga dira ko nag-abot.
2: Pero ang imo nga pagdesider pa pauli sa Pilipinas tungod diya sa gira.
1: Oh, tungod sa gira, sir. Okay. Kay tungod isa na lang ko to sa balay okay. Nga naggira na to sir, nag-start na ang gira. Ako lang gid isa sa balay sa to sir, wala gid ko wala na tong mga amo ko. Ato na sila sa Dubai, pero update sila gyapon sa akon. Amo to sang time nga sang gabi nga to nga sige na tang ano to mga 2 to 3 or sang madaling araw gid siya sir, amo gid ko ang gatama gid ang gira.
2: Pero ang importante nga sa ikatlo mo amo.
1: Okay na kayo,
2: okay,
1: sir.
2: Okay, so ang previous mo nga duha wa kay mo nagtinir sa Lakadlaw kay immediately nagreklamo ba na mo sa ikaduha mo nga buwan pa mo pila ka kadlaw mga 1 week ka. Pero ang Mayo man ang 1 week.

0: Mas kasawa, ma'am, isang time ganit, sir, nga ginapalimpyo pa ko nila, sir, without salary. Tapos wala sang ano, wala sang insakto nga pagkaon. Tapos ang time na to, sir, nga ginpalimpyo ko nila sa office, sa accommodation sa mga lalaki nga mga Egyptian, pati sa accommodation man nila, sir, sang worker man to nga Ethiopia. Amo to sang time na to, sir, wala ko nila ginpakaon, wala ko nila tinagaan. Hasta nga nagpalimpyo, na ano ko, sir, ba, nahimatay ko sa nukong hasta sang gabi. Pero wala ko nila gindala sa ano, may video pa to ganit, sir, sa CCTV, pero gindelete nila.
1: So, pero mga mas mayo, Ma'am Jinky, kay tungod ang imo nga bana, dito mismo, oh, no?
0: Kaya at
1: least may nagabulig sa imo. So, ang isa siguro nga amon pagadalon nga isyu, no? Katupang Mario, di ba mangkota ni sa, ano, sa DMW, nakagi naman kita pa interview kay, ano, kay Yusek Ulalia, masami nga, ti, ang ining reklamo sa FRA, ti, do sa linya, yagid ni sa giya, nga, ano, no, nga obra nga ko sa DN siya ang in charge ang iyang USEC for adjudication and licensing siya mo. So atong hambal lang pa may reklamo kita sa ano sa mga recruitment agency, yes. FRA man, itawag lang sa iya. So dilawa namon liwat nga ipagadulong ini nga issue sa kay USEC Ulalia at ko sa DN ang do tama naging katunog ang ining pag ano gani pag abusar sang mga FRA, pero ini ambal nimo kalabanan sini kuni counterpart diya sang aton nga mga agency sa Pilipinas. So nagapasalamat kami din kay ini sa man siguro kang dugang mga impormasyon o kag makatao man kang ihibalo no, sa aton nga mga OFW para nga sila mismo matagaan man nila proteksyon ng ilang kaugalingon kag mismo sila magatagam especially sa pag ano bla pag kuha sang mga kopya sang mga contract kay iban way na sing ano way na sin mga kopya di duway kamo basihan pero kisa hindi ba nato mabasuhalan kay kisa ginakuha ini kato pang Mario sang ano sa mga may ano ba may poder ng mga agency bla o local man o kung FRA. So sa liwat nagpasalamat kami kati kabay pa nga kung ano man ang amon din nga mga bulig sa imo pagpaluwaban sa imo nga ginfile na kaso tagaan mo lang kami sa kumpiya no? At tiga salamat pasalamat mo kami nga nag-ano ka sa XFM Radio Patrol kag sa ano sa servisyong OFW no nagabilin sa aton nga mga overseas Filipino workers. So sa liwat ng Jinky, thank you very much gin sa imo timpo kag mangayo lang kami sa mga kopya sa imo mga dokumento. Thank you very much.
0: Thank you very much.
1: Sige.
2: Last 5:16 sa aton oras na batian ang interview sa isa ka OFW si Miss Jinky De La Cruz Flores from Balasan, isa ka OFW. Mostly sa mga ginadangop la katropang BJ, nga mga concern sa mga repatriated OFW sa katropang BJ. Mostly nga kaso is violation sa nga kontrata. Violation kids ang kontrata mostly sa mga ginadangop no nga reklamo. Kay sunod semana base kon maka-update kita sa aton sa ding Department of Migrant Workers. Kay ilagi ni tanan concern no makon mong ginaabusahan sang mga recruitment agencies no. Mo gining masubo para sa aton siling OFW nga tinaga-abroad ni sila sa tinutuyo nga makahatag man sang greener pasture, makabulig sa ila siling pamilya, pero pag-abot dito sa ginatrabahuan nila nga pungsod, lain ang nakastipulate sa ila nga kontrata, pero ang ginahatag, ginatrabaho nila, lain pag-idya ka tropang BJ. So contract violation ina sa kontrata kon basihan naton santo sa pagkasulundan sang OWA kag Department of Migrant Workers. So ini tanan mga nakater naton nga mga reklamo sa mga OFW ang reklamo to ni Catherine Polonan and Rosaline De Los Santos sa Capiz and ining reklamo man sang OFW nga si Jinky De La Cruz Flores sang Balasan na Iloilo. Subantayan sa masunod sini nga semana ang dugang sini nga

0: updates, kay tingin kuhaan sila na ton sa mga records and i-follow up na ton, no? Kay from time to time, nag-guest kita diri sang mga taga DMW and OWA sa tinutuyo nga mapatag man na ton ang mga concern, no? Sa mga OFW sa ton siling mga katropa. Las 5:18 ang aton oras. Daw lang ala na kita sa oras, no? Salamat sa inyo sa nga pag-upod kag pagpamati sa isa naman kay edisyon sang serbisyong OFW Mayo 22, mga katropa. Sa gihapon ang aton sining programa ang Buylog gagidadulong sa inyo sa mga dekalidad garantisado kag epektibo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santo na Plus Gold Herbal Capsule, Santo na Vitamin C Premium D3, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Gold Herbal Tea, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, kagang Seize the Pain. See you next Friday sa isa naman ka episode sa aton siling pagpangalagad sa serbisyong OFW upon sa gihapon sa aton siling regular partner, katropang Bombet Terador Hiler. Sa pangalan sa aton nga technical partner, katropang BJ Serrada. Para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
1: Mga katropa, exa

0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
2: Santone Coffee Mix.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: 7 Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santone Plus Herbal Soap. Bili na! Santone Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
2: Mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
4: Garantisado
5: maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
5: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
4: Mag-Santone Plus Herbal Oil,
5: ang pamahid na all-in-one
4: sa presyong magaan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko, maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na datay kong akumulan sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Magbibili sa mga butika.
10: Maka-college na ko!
6: XFM.
11: Katropa mo!
10: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X FM.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagbabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Good evening sa naton nga mga kabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan Tinig ng Reformasyon. Kumusta kamo mga kabinan, sinigid nga gabi. Gabayara kamo sa maayogid nga panglawas. Kag subong man malipayon nga tagipusoon kag unahuna. Kag aton man dayaw gid ang Ginoo nga iya kita ginpalabot sining una nga mga minuto sa adlaw nga inog pahuway. No, adlaw nga ikapito, no, mga kauturan, amon siya ang inog pahuway according gid sa Bible mga kauturan. Okay? So, tanan nga mga Sabbath Keeper, happy Sabbath sa inyo, tanan. Tanan nga mga Sabbath Keeper kag mga reformador, no, happy Sabbath, no, kay nibaluta nga adlaw nga Biyernes amo ang adlaw nga inog aman, no, sa aton yang pagkaon, mga bayo, especially sa aton yang tagipusoon kag una-una para sa pagsugata sining adlaw kag hopefully, no, ang tanan nga mga preparasyon na himo gid before sunset, no, agud nga dili naton malapas ang adlaw nga inog paway nga ginhatag sa Ginoo sa aton, no, kay amon siya ang sign sa imo kag nakon makauturan, no. So kun aton inihimoon ang ginatawag pag reform sa Sabbath, so ang Ginoo malipay, no, amo na sa Revelation 14 verse 7, fear God and give glory to Him. No, malipay ang Ginoo kung aton sundon o kung reformahon ang adlaw nga inog pahuway. Sige, before kita magapadayon sa aton yang pag tuon sang pulong sang Diyos sini nga gabi, magapamati tada na isang isa kapinasahi nga ambahanon.

nagin magkarih mga kauturan, no? Bao, way pagani nagnubok gid ang gasolina, no? Ngaton niya nagatong, no? Ngaton naman nga mga pangulo mismo, no? Anaga ginamo, no? Mga kauturan. Tiya muna nga basta politika galiya hisgutan subong, hindi nagin siya maayo, no? Mga kauturan. No, higko na gid, no? Mga kabayan, tungod sa mga personal interest na mga kabayanan. So, okay gina ang tani ang kuan, ang ginatawag nga mangin pangulo ka, mangin sulundan. Kung tawag kang nagibutan ka sinamining, ikaw amo ang sulundan, ikaw ang maghahatag sa ginatawag nga kalinong, no? Kag mga provider, no? Sa bilog nga Pilipinas, mga kauturan. Pero ito subong, no? Ambot lang. So, sige na lang, no? Ato na lang ni Tunlon, no? Daw bisan di natun matulon, pero ti, way tamahimo. Kay mabutig man ang Biblia, kundili ni magkalatabo sa aton mga kauturan. So, muna, no? Nga, hugtanay lang kita paha subong, at the same time, no? Padayon sa pag-alagad sa Ginoo mga kaabyanan. Kaya kilapit na gini ang Ginoo magabalik, no? Mga kauturan. Na muna nga, ang Ginoo wala nagapabaya, no? Wala nagauntat sa pagpanawagan sa iya mga katawhan sa tanan, no? Nga kalibutan, no? Ang tanan ng kalibutan subong damo mga organisasyon, damo mga sikta, pero te ang Ginoo wala nagauntat sa pagpanawagan, sa pagwarning, no? Facebook, radio, no? YouTube, no? Instagram or ano pa da nga mga iya sa social media makauturan nga gusto sa Ginoo nga magamit, gamito niya para lang malabot ang kamatauran sa imo kag nakon makauturan. Nga man, lapit na gin ang Ginoo magabalik. No, makauturan na nga, before siya mabalik, pahibaloon tanan nga mga tao sa kalibutan. Amo na siling sa Mateo, kag sa Marcos, kag sa Lucas. No, lakat ka mo, iwali ang may malita sa bugos kalibutan. No, ugaling, magakari na siya. Amo na makauturan nga, wala untat kita nga naga, wali sa may balita pagi sa kahinginan kay ang Ginoo lapit na magkari mga kaabyanan. Muna nga sini nga kagabion, I hope nga yara kamo sa maayo gid nga panglawas malipayon nga tagipusoon, no? Sa liwat sa aton nga mga kauturan nga mga Sabbath keeper, no? Nga nagapamati karon, ti welcome welcome gid kamo sa aton nga nga programa. Mga kauturan, kasi sige po, live nyo nga makita ng inyong kubos nga lagad, Hedren Soliano, diri mismo sa aton niya nga estasyon, no? Sa XFM 100.7, mga kauturan, no? Search nyo lang dira, no? XFM Iloilo 100.7, mga kauturan. Pwede ka mo makakomment, makapashoutout, no? I-follow nyo, i-like nyo, aron nga magdamo kita sa sini nga gabi, mga kauturan. Oo, no? So, kung pili lang ka mo subong, din kamo mag-live, no? Search nyo mandira ang Hedren Soliano, ara mandira, gyapon mga kauturan, no? Pakishare, like, no? Makauturan, kag-follow man, aron nga magdamo man kita sining gabi. Kaysa inyo lang pag-share, no? Makauturan, kaangay lang nga daw kamo ang gigamit, o kung kamo ang gigamit sa Ginoo, nga nagatudlo sa inyo nga mga friends dira, no? Mga panimalay, parinti, no? Mga kauturan, so, share nyo, aron nga sa diin, makaibaluman sila sa inyong nga napamatian nga mga mayong balita. Sige, so sining gabi, aligtada na sa aton nga pagpanamyaw, aton ginatamyaw ang aton makauturan, dire sa mismo sa Iloilo, no? Sa ang syudad sa Iloilo, kumusta ka mo dire mga kaabyanan, no? Wala ka mo brand out dira, no? Pertidan ka init, so I hope nga, arak ka mo sa maayog yapon nga sitwasyon. Sa aton nga mga uturan man, mga driver natun, no, sa pribado kag publiko, no, mayad nga gabi dira sa inyo tanan, halong always sa inyo nga pagbiyahe o kung sa inyo pagpauli, no, nga makalabot nga safe lang, no, mga kaabyanan. Sige, kasi aton makauturan nga yara sa kabukiran, no, aton ginatamyo sa gihapon, labi na ilan ni Sister Banjel Belena, no, may gabi dira sa Panuran, Lambunaw, no, happy Sabbath, Sister Banjel, no, bati ko pa gimaras ka mo sa naol, no, sige lang, dasun, maupod ko. Sige, so, always take care, no, sa inyo, upod ilan ni Brother Panoy Bilyadulid, Sister Jingjing, Sabakan Bilyadulid, no, happy Sabbath man sa inyo dira, no, Bilyadulid family, okay, ka

0: God bless man dira sa inyo. Kag subong mano sa aton mga kauturan dira sa kabatuan, no? Ilan ni Brother Rex sa Dava, mayang gabi dira Brother Rex, Sister Pinky, may lang pagpamati ninyo dira, no? Kag kita ita Brother Rex buwas, no? Sa aton yang kilitaan. Kag happy Sabat, no? Sa inyo, kag sa inyong mga kabataan, no? Sister Stephanie, Sister Abigail, no? Good evening. Happy Sabat dira sa inyo. Okay, kagato ta diri sa lag-an, no? Sa banwa sa Gapon sang kabatuan, no? Ila ni brother sister kaning Sumiho Isma, no? May gabi dira sa inyo, Isma family, no? May lang ang pagpamati ninyo dira. Kag Sister Marilo Saragusa, no? May gabi iman, happy Sabat, Sister Marilo. May lang ang pagpamati, Sister Magdalena, no? Arabago, may gabi man dira sa inyo. Sige, happy lang. May lang ang pagpamati, kag malipayon, no? Sa imo dira nga pagpamati sa imo nga radio. Kag subong man, no? Dirita sa Uton, no? Sa Barangay Trapitsi, no? Ila ni Brother Emil Burakit, no? May gabi dira, happy Sabat sa inyo, no? Pwede mo pila lang ang asawa kag kabataan. Kay Doc Crispin Hiko family, happy Sabat, Doc, no? God bless man dira sa inyo. Upod kay Ma'am, no? Kay subong man kay Pastor Estrera, no? Happy Sabat sa imo dira, Pastor. Upod man dira kay Nanay. Kay subong man kay Brother Joseph Estrera, no? Happy Sabat. Kumusta ka mo dira, Brother Joseph? Sige, no? Gabay, yara ka mo sa maayo nga panglawas. Sige, kag subong man ang San Seda family, no? Dira yapon sa Uton, happy Sabat sa inyo dira. Kag dirita sa Liganis, no? Ang mga Olbido family, no? Ila ni Brother Ronel Olbido, Sister Chuna Olbido, kag sa ila mga kabataan, kay Sister Julina Sunyo, kag kay Mary, kag kay Maria Sunyo. Sige, may nga pagpamati nyo dira. Kag God bless man dira sa inyo. Kag padayon lang gid sa pag-alagad sa Ginoo ang mga prinsipyo nga ato na ibaluan, no? Standaton agod nga ang Ginoo malipay sa aton. Sa bagay nag-alagad na dili man sa tao sa Ginoo manggid, no? So kun anong mga instructions sa Ginoo, amo lang ang aton yang pagahimuon. Okay? Kag tuta diri sa Dumangas, no? Ilan ni Brother Paul Dumagit, Sister Miran Dumagit, no? Happy Sabat dira sa inyo, Sister Maribel. Brother John Sumugat, no? May gabi dira sa inyo sa housing. Kumusta ka mo, no? Brother John, wala na kita, nakita na ilawig-lawig na, pero sige lang, no? Importante, ala ka sa maying panglawas, kag nagapadayon o kung nagapaninguha sa pag-alagad man sa Ginoo. Sige, kag dirita sa siyudad sang Iloilo, no? Dire sa Tabok Suba Haro, no? Ilan ni Brother o kon ila ni Dr. Erwin Lapos family, no? May gabi dira sa inyo, happy Sabat man, Sister Marilo Evangelista, no? Happy Sabat, Sister Marilo. May ilang pagpamati inyo dira man, no? Kagay subong man kay Sister Chi Faith, no? May gabi, Sister Chi, no? God bless man dira sa imo, kag sa imong panimalay. Sige, so sa tanan nga nagapamati subong, no? Thank you gid sa inyo nga pag-support sa aton yung palatuntunan tinig ng reformasyon. Okay? Kag sa sinigab i makabyanan, no, bawol kadasig sa tanga oras, no, lapit man maubos ang tunga sa oras sa aton yung pagpanamyaw. Magatoon kita makauran sa isa ka pinasahi nga topiko naman, no, mga kabyanan. Ang aton title dere sa aton nga pagtalakayon sa sinigab i, God's final remnant people in the last days. Okay? So may ara gali nga mga katawhan sa Ginoo sa sining katapusan nga mga inadlaw. Okay? So take note, no, tanantang makauturan mga kaanakan man sa Ginoo. Pero tungod kay ari dire ang yawa sa rason nga ang aton ginikanan iya natintal kag tanan kita nakaangkon sing sala, mga kaabyanan. Pero likod sa makasasala nga tao, kita ginhiluway sang Dios, no? Pagi sa yabugtong anak nga amo si Jesucristo, nagkaredere ang iya anak, ginpakamatyan kita para lang magawad ang aton mga sala. Lamang kung kita nagasunod sa iya o kung nagahinulsol sa aton mga sala. So kung amo natong ginahimo, nagahinulsol kita kag nag-aalaga din kita sa Ginoo, meaning ikaw na amo ang katauhan niya sa sining katapusan nga mga inadlaw. Okay? So muna makauturan. So ang katauhan sa Ginoo, ang ila mga tinindugan, no, na basigid sa Bible kag sa Espiritu sang tagna. Okay? So tanan nga mga kanakan sa Ginoo nga nag-angkon nga salin, no, nga tinawo sang Dios, ang ila prinsipyo espirituhanon amo ang Bible kag ang Espiritu sa tagna, Spirit of Prophecy, mga kaabyanan. Okay? O kung sa iban pang mga lingwahe, no, tinihuan ni Kristo, no, mga kauturan. So muna nga, para hindi kita madayaan, Bible and Spirit of Prophecy, amugit ang ato niya nga tun-an. No? Tun-an, at the same time kung ano ang nakasulat sa Bible, kag sa Espiritu sa tagna, amuman ang aton ikabuhi mga kauturan. So meaning, ikaw na amo ang katapusan nga katauhan sa Dios sa sininga kalibutan mga kauturan. At the same time, aton matun-an diri ang istorya sang iglesia, no? Iglesia mga kauturan, iglesia sang Dios nga iya gipatindog. Kung ano ang nagkalatabo mga kauturan, no, sa iya nga matuod nga iglesia makabina. Now, tun-an ta danay kung sino una nga iglesia ang ginmention dire sa Biblia mga kaabyanan. Okay? Now, siling dire sa John 8 verse 32. No? Siling dire sa balaan nga kasulatan, no? Naibaluan ninyo ang kamatuoran kag ang kamatuoran amo ang magahilway sa inyo. Okay? Mga kauturan sa aton nga pagkabuhi sa ning kalibutan, no? Usahay amo na siling naton sa politika, no, basta politika na gani, tanan nga kabutigan himuon, no? Para lang gid nga mabutang sa piyesto, no? Tanan nga mga pa kumuplads, no? Himuon. Mapakita kita nga maayo gid, no? Labi na kun oras sa pangumpanya, himuon. No, para lang makita ang maayong binuhatan. Pero sa pagkamatuon, makauturan, pagtapos nga ara ka na, wala na to ang mga pasalig, wala na to ang mga pangumusta, no? Kung kaysa di ka na gani, halos kilala, bisan kilala ka niya, pero di na ka halos kilalahon. Amo na mga kauturan. Kung sa Espiritu, ano naman mga kabyanan, biskin ano pa naton, angkon nga kita, iya mga katauhan, mga kaabyanan, pero dili ginagyapon maglusot. Mabalaan gigyapon ang kamatuoran. No? So sa ato diri makawin nga pagtuon, diri ta may baluan kung sin o gid ang matuod nga nagadalas kamatuoran. So no, diri makabinan, naibaluan naton ang kamatuoran, kag ang kamatuoran amugid ang magahilway sa aton. So no, sa Biblia. No? So ang kamatuoran makauturan, ang tag-iya sini, wala iban. No, makatuturan kundi si Kristo. Okay? John 14 verse 6, nagsabat si Jesus sa iya, ako amo ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Wala sing may makakadto sa amay, kun indi paagi sa akon. Sinuning kamatuoran makauturan, wala iban. Kundi only Jesus Christ, mga kauturan. Indi ang tao. No? Sa bagay ang tao, kita, pwede kita nga himuon nga instrumento sa Ginoo. Why? It because kay ang Ginoo, ato naman sa langit. Okay? Ang gibiling subong sa Ginoo sa imo, kag nakon, bilang nagadalas ka maturan, amo ang iya, Holy Spirit. So ang Holy Spirit makauturan, once nga, ari na sa imo, kag nakon, so ang imo ihambal, amo nang kamaturan. Hindi ang kabutigan. Okay? So muna mga kauturan, nga sa sininga panag-on, gusto sa Ginoo nga hilwayon ka paagis kamatuoran. Nga aman, mga kabyanan, kay ang kalibutan subong nagamhan sa kabutigan. Oo, mga kauturan. Oo. So damo nagadala sang ngalan sang Dios, ngalan sa Ginoo, o kon pulong sang Dios, pero wala nagasubay sa insakto nga kamatuoran, mga kaabinan. Amunay nga, gusto sa Ginoo nga aton gid hibaloon sang Sibo ang kamatuoran. Okay? Once nga mabasa sa Biblia, meaning amuna ang insakto nga kamatuoran, mga kaabyanan. Okay? Christ build this church. Oh. Amuna itong ito ang akong silinggina. Sinugid bala ang una nga gihimo nga iglesia? Okay? Ang gambalay bala o kung ang tao bala? Sa bagay makauturan, sa time ni Jesus Christ, ang history niya sa Mateo, Lucas, kag Marcos, mga kaabyanan. Sa time ni Kristo, sa Diyos kalibutan, may ara mangid siya iglesia. No? Ang iglesia amo nang Jerusalem makauturan, no? Ang Jerusalem sang una. Gintukod ina sang iya mga katawhan nga mga Israelinhon. Iya na iglesia, ginangkon niya na nga iya simbahan makauturan. It because kay iya na mga tinao. Pero sa pagkaren ni Kristo, gin ano siya, no? Gin palaya siya o kondili siya batunon sa sina nga mga tao, mismo sa sina nga iglesia, mga kauturan. Isang una ba yung inugsimba? Wala man iba ni. Amo man lang ang Sabado. Ang usang una, mga Hudiyo. Okay? So meaning mga sumulunod, ina ni Kristo. Ang aton, mga katigulangan sa una, mga Parasiyo, Hudiyo, mga Sudisyo, no? Mga Eskriba. Okay? Iya nakatawan sa Ginoo, mga kauturan. Pero sa ako na nasiling, wala nila ginbaton si Kristo as Mesiyas o kung magtutudlo. Sa rason makabiyanan, kaya wala na si Kristo, di naman pwede si Kristo makasulod dito sa iglesia. Nga man, so no, sa ako nasiling, ang history sa una, sa pagsulod niya dito ni Kristo sa Jerusalem, nakita niya nga ang simbahan, gihimo mang merkado. Oo. Pasahan nyo na da sa inyong Bible, ah. Nalipat ko sa chapter kag verse. Ara dira. Ginhimo nila nga merkado ang simbahan. Nga instead nga ang simbahan, himoon nga inog simba o kung magpakabalaan ang mga tao nila kay gasimba sila sa Ginoo, pero gihimo nila nga merkado. Ti ang gapanguna sa itong mga leader. Oh, mga Parasiyo. Nga man, kay ginasukot nila ang pagpamaligya dito, kung magbaligya ka dito, no, may sa ato pagdiri arkabala, mga kauturan. Ang problema pagid, no, mga kaabyan, kung tunuan ninyo man ninyo ang Jeremias, gihimo pagin nila ang simbahan, no, waylabot, merkado, kag mamaligya pagid ang mga tao sa adlaw nga Sabado. Amo nang tabo, mga kaabyan, sa rason nga sa time ni Jesus Christ, sa dirisya sa kalibutan, gin rejected siya sa mga Parasiyo. Why? Kay nagmaoy ang Ginoo. Naakig ang Ginoo sa dira nga pagsulod niya simbahan, na? Gimo nga merkado ang simbahan. Sipre ko pag mingko merkado, no, kung sa aton pa tinda, no, ara dira mga karnero, mga karbaw, mga kanding, mga ulutanon, tanan nga baligya dito sa simbahan makauturan nag baligya, mga kaabyanan. So ano ginimo ni Kristo? Gin pangtikwang niya tong mga lamisa, no, makauturan sa kaakig sa Ginoo. Ang ibang gani gipanghanor to sa Ginoo ang mga tao to. No? So amo na makauturan ang natabo. So si Kristo ginpagwa sang mga leaders sa simbahan. No? Dili la batunon si Kristo nga isa ka manluluwas ukon pangulo sang mga Hudiyo. Okay? Now, kay dili man si Kristo makasulod sa simbahan, anong ginhimo sa Ginoo? Samtang upod niya ang iya mga apostoles. Ari siling diri sa dia, Mateo 16 verse 18. Siling niya diri, kag tungod sini, ginatawag ko ikaw nga Pedro. Take note ha, Pedro. Nga kun sayo ron bato, kag sa sini nga bato, pagatukuron ko ang akon iglesia, kag bisan ang gahom sang kamatayon, hindi makadaog sa iya. Take note, makauturan. Diin na himuon sa Ginoo ang iglesia, instead nga dito tani sa simbahan, nga literal o kon Jerusalem. Tungod kay ang mga tao nga sumilimba, mga lideres mismo hindi naman magbaton sa kay Kristo mga kauturan sa rason siling sa Ginoo pagatukuron ko sa imo ha Pedro ang ginatawag bato pundasyon muing kag bato mga kauturan no kun magapatindog ka sang haligi kun puro lang nabalas pigaw na mga kauturan sa rason may balas kag may bato para pag-on ang imo yanga pundasyon or haligi mga kaabinan. So diin gintukod ni Kristo ang iya iglesia, gitukod niya makuturan sa tao na kay Pedro mga kaabinan. Okay? Nga bisan pa daw ang kamatayon hindi na magdaog sa iya kay Pedro. Although buti nga nun nga dili na maagaw nga ginatawag pundasyon sa isa ka tao nga mga kabyanan nga kay Pedro gitukod tungod kay wala na gindawat sang mga tao sang una si Kristo sa rason dito na gitukod sa mga apostoles mga kauturan. Now boting ganon tao man yung makabinan sa aton kadlawan karon gusto man sa Ginoo nga ang pundasyon o kung ang prinsipyo sa Ginoo itukod man sa imo, mga kaabinan. Itudok ina sa imo, tagipusoon, kagunahuna ang mga palatukuran sang Diyos, mga kauturan. Sa diin, sa tao na mga kaabinan. Now, basi mamangkot ka mo, ano gali ang purpose, Brother Hedren, sa gambalay o kung simbahan? No, mga kaabyanan. Take note, una, ining simbahan, gihimo ni siya para tiguman sang mga katauhan sang Diyos. Diya sila magasimba, magaisa sila dira sa pagdayaw sa Ginoo, mga kauturan. Okay? Amo nang purpose. Pero ang pinaka-important dire, samtang sila nagatipon sa sina nga iglesia o kung sa sina nga simbahan, kinahanglan ang kamatuoran nga ara kay Kristo amo ang aton ipabilin sa aton nga mga tagipusoon mga kauturan. Oo, amo nang gusto sa Ginoo nga mga kabinan ang sang una nga natabo kag sa aton kadlawan karon kun inyo tulupang don wala sang kinalain. Amo-amo gihapon mga kaabyanan. Okay? No? Brother Romeo Villaros, no, nakatutok subong, Sister Kim Juanisa, nakatutok man. Good evening pastor, silingnya dire. God is good all the time. Amo ni natabo Brother Romeo, no? Nga ang Ginoo gusto niya nga ang iya kamaturan iga bantala sa sulod sa iglesia. Ukon sa mga tao. Okay? Kay siling direya pagatukuron o pagatawagon ko ikaw nga Pedro nga kun sa yuron bato kag sa sina nga bato pagatukuron ko ang akon iglesia. Sa diin kay Pedro. So gusto sa Ginoo sa tong kadlawan karon nga ikaw kag ako nga kaangay kay Pedro ipasunop o kun itudlo ang prinsipyo sa mga tao nga wala pa nakaybalos kamatuoran. Pero anong nagkatabo subong mga kaabyanan? Kung ikaw kaangay kay Kristo nga nagatudlo sa kamatuoran, hindi nila mabaton. Anong himuon sa sina nga mga leader sa iglesia? Ila ka pagwaon. Ila ka idispilo. Nga man, kay dili nila mabaton ang mga pagtudlo sa Ginoo. You see mga kauturan? Sa rason nga ang Ginoo naghambal sang diripa sa kalibutan nga ang pinaka-importante nga ang prinsipyo sang Diyos nitawag bato mga kaabyanan matukod sa imo tagipusoon kag nakon mga kaabyanan nga amo ang kamatuoran nga halin sa Diyos mga kaabyanan. Okay? Kag bisan pa ang kamatayon dili makakuha sina makutuoran, bisan pa si Satanas dili makakuha sina kun natukod ang prinsipyo sa Ginoo dira sa imong kabuhi. Now, ano pa gid? No? Sino ining nitawag nga bato aton sigundahan sa isa ka teksto naman ni Apostol San Pablo. Jis versikulo 4. No, 1 Corinthians 10 verse 4. Siling na rin, kag nag-inom sila tanan sang ilim nun, nga iya ginhatag. Kay nag-inom sila sang tubig, halin sa bato. Take note, sino ning bato? Only Jesus Christ. Nga ginpatubod sang Dios. Okay? Ang ginatawag nga tubig, galing halin sa bato, mga kautoran, halin mismo ini sa Dios. Ato nga bato, nga nag-upod sa ila, amo si Kristo mismo. Okay? Ang bato galing, mga kautoran, amo gid si Kristo. Amo na, mga kautoran, sa atong kadlawan karon. Gusto sa Ginoo, nga kita tanan, magainom sa tubig, nga halin mismo sa kay Kristo. Hindi nga mag-inom kita sang tubig o kung magkaon kita tinapay nga symbolize, tinapay meaning pulong sang Dios, tubig di same gyapon, pulong sang Dios, hindi kita mag-inom sina nga paagi lamang sa mga palatun-latun sang tao. Gusto sa Ginoo nga kita mag-inom sa sinang pulong sang Dios nga iyagid mismo mga katuran. Okay? Take note sa akong nisiling kagina nga ang tao instrumento lamang sa Ginoo mga kaabyanan. Okay? Instrumento lamang. Basta kay ang aton ginahimo o kung ginatudlo halin man sa Ginoo mismo man mga kaabyanan. Pero kung halin lang siya natawag nga pinalaton-laton o kung iya-iya lang amuna makuturan ang diluyag sa Ginoo. Okay? So, dapat kita maghalong. Now, siling dire sa Spirit of Prophecy, Our High Calling, page 16, paragraph 5. Siling dire, Crisis, Character, and Work is the center and circumference of all truth. He is the chain upon which the jewels of doctrine are linked in Him and found the complete system of truth. Okay? Walay iban makauturan ginakuan naton sang maayong akinaiya makauturan kagkamatuuran only Jesus Christ lang gid mga kauturan mga kaabyanan. Oo. Amo na nga sa aton pagalagad sa Ginoo mga kaabyanan. Indi kita gid maglantaw sa tao kay ang tao baw makasasala mga kauturan. Bisan pa na ya pare, pastor, dili na ya garantiya nga mo na siya nga itong tanawon. Okay? Di po tamo sunod sa ila mga pagtudlo once nga dili nangin uyon sa kabubuton sa Diyos. Amo na nga, kita nga mga katawan sa Ginoo, samtang kita nagasimba, although hindi man pwede nga wala kita lideres. No? Kay halin pa sa time ni Kristo, gipakita nga siya nangin leader. Sa wala pa man si Kristo, gihimo niya nga mga patriarka, sila ni Moses, sila ni Abraham, sila ni Noe. Okay? Gihimo nga mga leaders para tuuan sa mga tao. Kay sila ang nagatudlo sa insakto nga kamaturan. Pero ang bot ko sing ganun, makabinan, halong kita subong. Kay nagpati kita nga aton leader, abin natong sakto, pero gali among nagatoy-toy sa aton, pakadto sa kalaglagan mga kauturan. Okay? Siling dire, only Jesus Christ amo ang nagatudlo sang ginatawag nga nagkaigo nga doktrina mga kauturan o kun kamatuuran. Okay? So diyan naton ina makuha sa Bible and the Spirit of Prophecy mga kaabyanan. Okay? Ano ba siling dire sa 1 John 2 verse 21? Gani nagasulat ako sa inyo hindi tungod kay wala kamo kahibalo sang kamaturan kundi tungod kay kamo na kay balo na kag naibaluan man ninyo nga wala sing kabutigan nga nagahalin sa kamaturan. Yes, pag nagahambal ka Biblia mismo ginabasa nimo amo na ang nakanami diri makauturan sa aton nga pagtuon kay litra por litra na aton ginabasa kapitulo kag bersikulo makita mga kaabyanan. Okay? At the same time, sa bulig sang Holy Spirit, pa-expand ka ginapango para maintindihan ginisibo. Anong sila nga diri? Ganit nagasulat ako sa inyo, hindi tungod kay wala kamu makahibalo sang kamaturan. But sing ganon, Kung ikaw wala nakahibalo, ginapahibalo ka sang kamaturan. Sa dila nga ikaw nakahibalo na sa kamaturan, dili na ka dapat mabutigan. O kung dili ka na, madala pa sa mga daya mga kauturan. Kundi, ginatindugan mo ang kamaturan kaya nakahibalo ka na sa kamaturan mga kaabyanan. Amuna gali mga kauturan. So, buting ganon, kita tanan nagatuon pa lang. No? Nagatuon nga nagatuon. Kung diin ang insakto mga kauturan nga nabase kag nangin synchronize sa giya sa Ginoo pagi sa iya balaan nga espiritu, dira ta mga kauturan. Kaya ang pagtuon na binaton dili ni sa insigida eh. Sa rason gani ang iba naton nga mga bisan nakagraduate na sila mga doktor ng mga kauturan, nag-eskwila pa na doktorate. No? Kaya nga kulang pa no mga kaabinan sa aton espirituhanon nga pag-alagad sa Ginoo amuman. No? Nagatuon nga nagatuon kita, wala untat nga pagtuon sang pulong sang Dios. Kay kung kaysa magbasa ka, no? Dili dayon insigida nimo ma catch up ang ina nga sentence o kun sa sina nga bersikulo. Pero kun basahon mo liwat, uy, makasiling ka. Uy, nami manggali ini nga teksto. No? Tungod sa kadamo sang pulong sa Ginoo, kalaba sang aton ginabasa, di ta dayon insigida na mahangpan. Pero kung sige na itong sulit, sige tuon. At the same time, nagapangayo kita sa Holy Spirit, mga kauturan, anong agod nga itong mentsindihan at itong ginutunan, matingala ka, nagamatured ikaw sa pag-alagad sa Ginoo, mga kauturan. Amo na ang nami, mga kaabyanan. So ano sayang dire? Ha? Kundi tungod kay kamo nakahibalo na, kag naibaluan man ninyo, nga wala sing kabutigan nga naghalin sa kamaturan. So, buting ganon, the Bible is true. Okay? The spirit of prophecy is true. Okay? Ang nagsulat sa Bible, and spirit of prophecy, the same spirit. Puro ini tanan espiritu sang Dios ang nag-guide sa sini nga mga tao. Okay? Walay kalainan. Ang iban nga mga aton nga makauturan nga yara sa korporasyon, siling nila ang espiritu sa tagna is counsel lang daw. No, lesser light lang. Okay? Pero gali makauturan. Kung imo tulupang doon gali, puros gali ni sila greater light. Bible and spirit of prophecy. Why? The same sila spirit makauturan ang nagsulat. No? Sa mga patriarka, ni Noe, ni Daniel, no? Sino pa na ang mga propeta, manalagna? The same sila spirit nga nagdikta sa ila makaibanan, bisan pa kay Sister Ellen White. Amo na nga, kung aton ina ginapatihan mga kauturan, dili gid ikaw malingkang. No? Dili ikaw malingkang. Tungod nga aman, gina-guidean kita sa Bible and Spirit of Prophecy. Now, ano pinsin niya dire? Who is the depository of the truth? So, ling dire sa 1 Timothy chapter 3, verse 15. No? Sino ang ginadepositohan sa kamaturan? Siling na dere, agod nga kon maatrasar ako, may baluan mo na kon paano magawi ang mga tumuluo sang Dios bilang iya panimalay. Kita nga mga tumuluo, amo ang iglesia, take note, ha? Amo ang iglesia sang buhi nga Dios nga iya ginasaligan nga maguyat kag magadipinsa sang kamaturan sa mga nagakontra sini. Take note, no? Una ginbasa na kong gina sa Mateo, si Pedro dra gitukod ang iglesia. Dire naman mga kaabyanan sa 1 Timoteo 3:15, sinda kita nga mga tumulo amo ang iglesia nga buhi sang Dios. Buting na ang pinaka-important gali mga kauturan dire gid. Ikaw kag ako nga amo ang ginbutangan sang prinsipyo sang Dios, ikaw dapat amugid ang magadipinsa sang kamaturan. Hindi gali ang building mga kabinan, pero matingala ka sa iban nga mga tao subong. Bisan pagani sa aton mga kauturan nga SDA Corporation, ila gidipinsahan nga hindi magwa sa iglesia, kay amo ding matuod daw gid nga iglesia. Yes, no problem. Pero ang problema dere, Kay ikaw gigali amo ang matuod nga iglesia, nga mo magadipinsas ka maturan hindi ang building. Oo. Ari-ay, paano ikaw abi halimbawa, mupabilin ka sa building pero ang kamaturan wala na? Ang pamangkutsin o man ang luwason? Ang gasimba o kon ang building? At siyempre ang sabat nila, ang gasimba sa building, ang mga tao, amo ang luwason sa Ginoo, nga dalon dito sa langit. Hindi gali ang ngalan mga kauturan. Halimbawa, Muslim subong, mga ngalan sa iglesia, puros man biblikal. Oo, like Iglesia ni Cristo. Oo, Church of God. Ano pa da? No, Cornerstone. Oo, damo mga ngalan eh. Kiti, mga bato eh. Kiti sa bato, si Cristo eh. No? Biblikal mga kauturan. Now, bisan ano pa kabiblikal ang imo ngalan, mga kauturan, pero kung wala ka na sa kamatuoran, malipay eh ng Ginoo, hindi gyapon makauturan. No? Amo man gud ni mao simbolon tala ning ilustrasyon. Halimbawa subong nag-angkon ka katawhan sa Ginoo. Like for example, Seventh Day Adventist Corporation. Oh, like for example lang na ha, mga kabyanan. Nag-angkon ka tuod nga remnant people. Pero sa Sabado pa lang, munoglapas ka man sa adlaw nga Sabado, nagaluto ka, ha? Naga ano pa da? No? Patiligo. No? Ukon ano pa? Sa Sabado, wala ka naga total reforma sa adlaw nga Sabado, pero nag-angkon kang katawan sa Dios. Ayan ang Ginoo malipay sina. Unya ang ngalan nga imo ginasimbahan, tuod ngalan sa Ginoo. Kay amo man ang matuod na sulat sa Espiritu Stagna. Pero ang diferensya kay wala na ang prinsipyo. Tiya pamangkot, luwason na yan sa Ginoo ina nga mga tao. Ha, mga kabyanan, nga nagalapas man mismo sa kasuguan sa Dios. Okay, ang Ginoo na makahibalo sina mga katuran, mga kabyanan. Ang punto na tong diri makauturan. Ikaw kag ako gali among iglesia sang Ginoo. Okay? Indi sa ngalan mga kauturan. Okay? Ang ngalan pwede lang na siya himo, natural himo ang ngalan para marestro sa sik, para mangin legal no mga kauturan. Pero indi ang ngalan amo ang luwason sa Ginoo. Silingkan nasakop kasi na nga iglesia. No way mga kauturan. Dili kita garantiya sa sina nga mga ngalan. Gusto sa Ginoo nga ang kamaturan ara sa imo, mga kabinan. Bisan diin ka, once nga ang kamaturan ara sa imo, ang Ginoo amo ang malipay sa imo kag nakon, mga kauturan. Okay? So ano pagid? Silingan diri sa Espiritu sa Tagna, no? Silingan diri sa ST John 1, no, 1991, paragraph 3. Silingan diri, the church has been made the depository of precious truth, and its members are not only to believe these truths, but to designate their glorious light to those who sit in darkness, that souls may be brought to the Sun of Righteousness. In this way, they may represent Christ to the world. Okay? Mga kauturan, walay iban nga di ginadepositohan sa Ginoo karon kundi ang iya katawhan ukon ang iya iglesia. Okay, mayon kag iglesia sa akong nasilingi na una gid nga iglesia nga gusto sa Ginoo matanom ang kamaturan sa tao, ang church, no, ngalan naton sa church, natural tawgon po na siya iglesia. Pero sa ako na nasiling, dili ang ngalan sa church amo ang ginadipositohan sa kamatuoran. Ang pinaka-importante nga dipositohan sa kamatuoran, ini nga mga inanak niya, nga mga nag-angkon salin sa sini nga kalibutan. Mga kabyanan, gusto sa Ginoo nga ikaw gid gamiton niya. Sa ano daw sunod sa atong ginbasa sa Espiritu Stagna? Ikaw among himuon nga glorious light sa sining ginatawag kadudulman nga kalibutan. Oo. Okay? So kung ikaw may ara pinasahi nga minsahi nga naangkon, ikaw ang gamiton sa Ginoo sa pagwaragwag sa kamaturan sa mga tao nga wala pa nakahibalo sa kamaturan o kung wala pa nakahangop. no, sa kamaturan. So ginapaintindi, amula na aton role, aton yang papel, no, sa pag waragwag sa kahanginan sa kamaturan. Ang mutuo maluwas, amo na siling sa Biblia. Ang mutuo malipay ang Ginoo, mga kaabyanan. Amo na nga subong makauturan, dapat kita mangin alerto kag matinuon sang pulong sang Dios. Ano pagid sa early writings 124 paragraph 2. Silindre, the different parties of the professed Advent believers have its a little truth, no? So duha ka mga ginatawag nga nag-angkon, nga nag-angkon sang ginatawag magtotoo, makauturan, pero may arat ang jutay nga kamatuoran. Tisinoy na nga mga tao yadtong wala pagin makangop sa kamatuoran. Pero ari maturan, but God has given all these truths to His children who are being prepared to the day of God. Okay? Ang Ginoo gali makabinan, magahatag sang bilog nga kamatuoran, no? Para mapiparar ang mga tao sining kalibutan. Tisubong kita ang ginatagaan sang kamatuoran para ang tao maaman sa oras sa adlaw sa Ginoo, o kung sa oras nga Ginoo magabalik. Now, padayon, He has also given then truths that none of these parties know. Neither will they understand things which are sealed up to them. The Lord has opened to those who will see and are ready to understand. If God has any new light, no communicate, He will let His chosen and beloved understand it, without their going to have their minds enlightened by hearing those who are in darkness and error. Mga kauturan, duha man lang sa bagay, duha lang klase ang tao. May tao nga dili magtuo, may tao nga magtutuo, mga kaabinan. Kung ang tao open ang ila tagipusoon, makauturan, kag ready nga mudawat o kung maghangop sang pulong sang Dios, ina nga tao mangin maala, makauturan. Kag ina nga tao, amo ang gamiton sa Ginoo sa pagpaintindi sa iban nga mga tao nga wala pa nakaintindi sa kamaturan, agod nga maridi man ang ila kabuhi sa oras kang Ginoo magabalik, mga kaabyanan. Amo na galing rule naton karon. As a remnant people, kita amo ang gamiton sa Dios sa pagwaragwag sa kamaturan, agod nga ang katawhan nga yara pa sa kadudulman o kun wala pa makabatis kamaturan, ikaw kag ako amo ang gamiton sa Dios, agod sila dalon sa matuod nga iglesia sang Dios sini nga kalibutan. Yes, mga kauturan, sino nga iglesia ang matuod? Subong, yadtong nagabantay sa kamaturan, yadtong nagatuman sa kabubuton sa Dios, yadtong nagatuman sa napulo kasugo sa Dios, mga kabin. Amuna siyang matuod nga iglesia sa Ginoo, mga kauturan. Indi kay sa ngalan lamang, mga kauturan. Indi kita garantiya sa ngalan, mga kabinan. Kundi sa kamaturan sa Dios nga masilsil ina sa imo tagipuso ang kagunhuna, makauturan. At the same time, imo ina ikabuhi, akon ina ikabuhi, ikabuhi na itong tanan, makauturan, ang Ginoo malipay sa imo kagnakon. Kag ikaw, amo, ang gamiton sa Dios, sining kalibutan, sa pagwaragwag sang kamaturan. No? So grabe, makabinan, ang Ginoo, no? Wala nagauntat sa aton sa pagpanawag. Okay? Pero aton oras daw, hindi naging magtugot, mga kaabyanan. Sige. So, padayon ka mo buhas, gabi sa pagpamati sa aton yung topiko, agod nga aton ini ma-intindihan sing sibo, no? Kung sinugid ang matuod ng iglesia sa sini nga kalibutan, mga kaabyanan. Okay? So, gabay nga ini nga mga pulong, nagatag sa aton sing dugang kapag-on, kag-ihibalo, sa aton nga pag-alagad sa Ginoo, mga kaabyanan. Gani, pasalamat ang taong nastanan, ang Ginoo gid sa sini nga gabi, nga nakahimo kita sa pagtuon sa mga pulong subong man sang aton yang CEO Dr. Emilito Oy, kag subong man aton nga station manager Sir Josel Banyes, kag subong man sa aton nga radio technician sining gabi Sir BJ Sirada. Magapamoy na kita, mga kaabyanan. Amay nga balaan, nga ara ka sa kita saan sa mga langit, salamat gid sa mga pulong nga imo ginhatag sa amon. Ikaw amo ang dalan kag kamatuoran. wala sang iban Ginoo. Kag gusto nimo ang imo mga prinsipyo o kon ang imo karakter, amo ang mga tanom sa amon stagsa ka mga kabuhi. Busa buligi kami Amay, ang imo karakter, amo nang yara sa amon, kag ang amon ini magawi sa matag adlaw, kag amon mapakita sa mga katawhan nga wala panibalos kamatoran. Gani buligi Ginoo, tanan nimo nga mga kanakan nga nagapamati subong sa ilang mga radio, subong managalive through Facebook. Ikaw gid magabless sa ila, o kung mag-aayo sa ila balatian, physical, spiritual. Kung nakulangan financial, ikaw man mag-provide sa ila. Kagsubong man among idala sa pagpangamuyo ang amon nga CEO, Dr. Emilito Oyo po, Jeff Nilangga nga panimalay, ang maayong panglawas, kagsubong man panalangin, siya po nagahatag nimo sa ila, agad madamo pa nga mga tao ang mabuligan, kaglabaw sa tanan ang pag waragwag sa kamaturan sa kahanginan. Subong man sa amon nga station manager sa Jose Albanyes upod siya panimalay, ikaw mag-protection, maghatag may panglawas. Ang tanan ng mga staff sa XFM, ikaw maghatag protection, gagaalam nga langit nun sa ila mga bulhaton. Aron mapadayon, ining helikoton, labaw sa tanan sa pagwaragwag sa maing balita sa kahanginan. Isa kami sa pagtipig sining gabi sa among katulugon nga makabugto kami sa kagahon nga wala sing kasablagan. Ikaw man Ginoo maghikot sa mga lideres diri mismo sa Pilipinas kag sa bilog nga kalibutan, Amay nga balaan, ikaw nakahibalo sila tagi puson nga gruna, gabay nga imo sila gamiton sa paglakat sa insakto nga dalanon o kun pagtindog sa insakto nga mga prinsipyo, agud nga sidin ikaw man ang ila mapahalipay. Initanan ang ginasalig dira sa imo sa ngalan ni Jesus nga among personal nga manluluwas. Amen. Ang inyo kubos nga alagad, Brother Hedren Soliano, katropa nyo, XFM. Bye-bye, see you on tomorrow. God bless.
1: XFM. The music of salvation.
2: You are the word at the beginning.
1: Songs of love, inspiration, and hope.
2: Spirit, lead me where my trust is without borders.
1: This is Gospel Hour on XFM.

0: is he?
1: XFM. XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X-F-M. X-F-M.
0: The Music of Salvation.
3: You were the word at the beginning.
0: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
0: This is Gospel Hour on XFM.

anuman kalaki ang pagsubok na dumating sa